0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Oje ki agbadura. Baba ati nbe le orun adupe wo pe atun pejopo loni lati keko ninu oro yin. A nbebe fun emi mimo wo pe yo se wa loju, yo mi se wa, yo fi oro orun, yo fi sinu okan wa. Yo se je ki ohun ti an ka ki o ye wa. Yo fun wa ni agbara ti emi lati se awon to ye ki a se, ki a ba le je olugboran si awon ohun ti an ko. Eran wa lowo ki awon oro ti a nko wonyi ki o le se ore ti o wowo ti o si pojojo ni igbesi aye ni kokan wa adupe wepe ti gbo ni oroko Jesu Kristi Oluwa wa loni a ki eni kokan wa kaabo si eko bibeli wa fun awon ti won wa ni igba koko a fe ki o ye wa wepe ninu iwe Hebrew Epistle ti Paul si awon ara Hebrew ni a ti nkeko loni ni a se fe mu eko wa si pari bi a ti nka ninu ori iketala ese ikejilelogun titi de ikedogbon ni bayi ohun ti a nka ti a si nkeko loni won je awon ese ti o keyin ninu epistle si awon ara Hebrew eyi je ipa tabi ege oro kan ti awon Christiani tabi awon ni waasu miran ti won ma nka ti won si ma boju fo da nitori wo pe won ro we pe o je afikun o dabi igba ti won ro we pe ko se pataki popo sugbon o ye ki o ye wa wi pe ohun ti awon eniyan wonyi n boju fo da ti won nka lai ni arojile tabi ti won nka lai wo ohun ti emi Olorun fe ko won o je ohun ti o se pataki nitori iwe mimo je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo iba se ibere tabi arin tabi opin iba se oro kan tabi gbolohun kan o je ki o ye wa we pe gbogbo iwe mimo ni o ni imisi Olorun ti o si ni ere fun eko fun ibaniwe fun itoni fun ikoni ti o wa ninu ododo ki eniyan Olorun ki o le pe ti a ti mura sile patapata fun ise rere gbogbo nitori na bi gbogbo eya ara wa bi o se je pataki titi de ikanna wa ati irun ori wa be ni o ye ko ye wa wi pe gbogbo oro Olorun ni kokan ni o je pataki nitori na ko ye ki aboju fo onkon nitori Jesu papa so fun a wi pe ki kini ninu oro Olorun ki yo lo laise eyi ni a fi nka nisisiyi lati ese ikejilelogun ki o ma fi oji o ba lo bi a ti nka emi si nbe yin ara e gba oro iyanju mi nitori iwe kokoro ni mo ko si yin emi gbo emi mo e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin e ki gbogbo awon ti se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin ami nihi ni ati ka awon oro kokoro yi bi o ba je pe iru oro bayi ni enikokan wa ka looro nigbati a ba nse akoko idakeje wa o sese ki a ro we pe ko si eko kan tabi ohun kan ti a le mulo ninu ohun ti a nka sugbon o ye ki o ye wa wi pe oro Olorun jinle popo a si so fun wa wi pe awon ti an ka won yi bi a ba gba emi Olorun laaye lati se wa loju lati tumo re fun wa a o ri wi pe opo eko lo wa ninu ohun ti a ti ka sile won yi fun awon oluka tabi awon olugbo ni Paul apostle ni o so fun wa wi pe ki won ki o gboran si oro iyanju ti won ti gbo wepe bi a ba wa si odo Olorun ki a ni eti igbo ati aye agbase lati ni okan ti o mura tan lati se ohun gbogbo ti o ye ki a se nitori kini apostle ti o se nso ru oro be ti o nso fun wepe emi nbe yin ara e gba oro iyanju mi ohun ti o se nso fun ni wepe ohun pelu mo daju saka wepe ni ikeyin ojo ti a wa yi opolopo ni o ko eko ti o ye kooro sile won ma wa itan san kaakiri nitori pe won ko ni ife otito eyi ni a fin gba awon kristeni ni iyanjo we pe won ni lati gba oro olorun si okan won ki won ki o ma se gba etan ese tabi emi tin sakoso iran ti a wa ninu re yi emi igbeyin aye lati mu won padanu awon ore ofe ati eko ijinle ti o wa ninu oro olorun lehin na ni o wa so fun wi pe o ni ireti lati ton wa pelu Timotheus nitori pe Timotheus ti a ko nipa re nihi o ti wa ninu tubu nitori ninu bi ni si oro olorun ati si iranse re sugbon nisisiyi ati da sile o si nfe lati wa si odo awon ara yeberu bi o ti kowe sowo ranse si won ki o ba le gba won ni iyanju ki o si le mu won lokan le e je ki ye wa wi pe bi o ti le je pe o ti pari kiko iwe tabi episteli si awon ara eberu ise iranse ko dopin nitori be ni nipa yi ni atun so fun awa na pelu pe bi o ti le je we pe an fi opin tabi ipari si ohun ti an keko ninu eberu sugbon eyi ko so wi pe idapo wa tabi ikeko wa tabi igboran wa si oro olorun wi pe o ti pari lagbara olorun ni ose to nbo a o ma bere iwe miran ninu majemo titun loni bi a tin wo oro iyanju ti o keyin ati ore ofe eyi ti a ti ka si ti igbo wa a o pin eko wa si ona meta ikini oro iyanju oro iyanju ikeji oro imulokanle fun osise ti o nilo re iketa ni oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ki a wo ni ikokan ikini oro iyanju ki a tun ka ese ikeji le logun ti a ti ka lekan oni emi nbe yin ara egba oro iyanju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin nihi ni Paulo ni o lo ede kan o lo ede yi wo pe ohun ti o nko si won o pe ni oro iyanju nje kini Paulo apostoli kini o pe ni oro iyanju nihi ohun ti a pe ni oro iyanju nihi ni ohun ti o ti ko si won lati ori kini titi de ori iketala sugbon gege bi akeko bibeli afẹ ki o ye wa wi pe eyi ki se igba akoko ti a o lo gbolohun ti a pe ni oro iyanju bi a ba wo ise awon aposteli ori iketala lati ese ikedogun ati leyin kika iwe ofin ati iwe awon woli awon olori sinagogu ranse si won pe ara bi eyin ba ni oro iyanju kan fun awon eniyan eso ni ese ikerindinlogun Paul si dide duro o si jowo si won o ni eyin eniyan Israeli ati eyin ti o beru Olorun e fi eti sile bi o ba ti fi okan si ese meji ti akayi o ri wi pe won wa ninu ile isin ti won ti won ma nse ni sinagogu bi o ti je asa awon Jew nigba ti won ti ka iwe ofin lati won yan ese kan tabi ori kan ninu Genesis titi de Deuteronomy won si ka awon iwe woli won so fun wa boya Jeremiah ni boya Isaiah ni boya Hosea ni sugbon nigba ti won ti ka ori kan ninu iwe ofin ati iwe woli ni won wa so fun awon Paul we pe bi won ba ni oro iyanju kan oro Olorun lati odo Olorun wa si awon eniyan won yi kiyan ki o dide duro ki won ki o le so e je ki o ye wa wi pe ohun ti a n pe ni oro iyanju ni oro Olorun lati si ni leti oro Olorun lati kilo fun ni oro Olorun lati gba ni iyanju oro Olorun lati je ki ona imole irinrin ki o ye eni kookan eyi ni a fi n pada sinu Eberu ori ketala ese ikejilelogun emi si n be yin ara ari iwe pe nihi eyi ti iba fi lo agbara tabi ase aposteli o n parowa si won o n be won wipe ki won ki o fun oro Olorun laaye ninu okan won o si so wipe emi n be yin ara eyi ki se igba akoko ti Paul aposteli ti yo lo ede yi ara ninu Eberu ori keta ese ikini ni o ti so fun wa awon ti a n pe ni ara iba je arakunrin tabi arabirin a n pe awon wonyi ni ara ninu Olowa ninu Eberu ori keta ese ikini yo so wipe nitori na eyin ara mimo alaba pin ipe orun gbolohun ti aka yo je ki a mo awon ti a npe ni ara o man je asise laarin wa bi a ba ri enikan ti o wa se ilesin a ma npe ni arakunrin tabi arabirin lai mo we pe o ni awon nkan amuye ti enikokan wa ti ani lati ni ni igbesi aye wa ki a to le di ara ninu olowa ikini o ye ki a mo we pe gbogbo eni ti a bi ninu obirin elese patagba ni sugbon nigba ti a ba je wo ise wa ti a ko sile ti agba Jesu Kristi bo ti o ku fun wa ti o wo ese wa nu ti a so wa di eni oto eni mimo ti a so wa di eni aileshe nitori wipe a ti ko ese wa kuro o so wipe a di ara mimo ese ti kuro ibaje ti kuro irikunrin ti kuro lese wa a ti di omo olorun a je okan ninu awon ebi olorun eyi ni ara o wa so wipe alaba pin ipe orun awon ti a pe lati ipe odo agutan ipe olorun fun ara re ti o npe won sinu igbala sinu agbo awon onigbagbo eyi ni awon ara eyi ni paul apostle lo fi so fun wipe emi nbe yin ara o fe ki won ki o mo wipe bi a ba je arakunrin bi a ba je arabirin oro olorun o wa fun awon omo olorun oro olorun o wa fun ebi olorun oro olorun o wa fun awon ti won tele jesu christi leyin bi o ba je omo olorun bi o ba je ebi olorun bi a ba ti wo ese renu ti a si ti so di otun ti o je ara mimo o si je alabapin ninu ipe orun o ye ki o mo we pe oro iyanju ti paul ti o ti so fun awon ara ebero o wa fun o wa fun mi o so fun wa ninu ese yi we pe emi si nbe yin ara egba oro iyanju mi kini se ti o fi nbe won we pe ki won ki o gba oro iyanju ohun nitori we pe ati di orun o sopọ mọ igboran si oro olorun nitori pe ati ni idapo pelu olorun o sopọ mọ ki a gbo ki a gba ki a gbe yewo ki a mo we pe nkan yi o se dandan fun enikokan wa ki a si gboran si nkan won yi nje kini okunrin yi apostle yi kini o npe ni oro iyanju bi a ba wo lati ibere a o ri awon ase awon ilana ti o ti fun won lesese awon ti won ki o ye ki won ki o se awon nkan yi ni o npe wa si iranti won wi pe lati ori kini ori keji ori keta titi de ori ketala ni o tin fun ni ase ase ti o fi ese won le ona toro ti o lo si iye ni pekun o si so fun won wi pe bi ki ba se wi pe won gba awon ase ati ilana won yi won ni de ri olorun ni ikeyin e ni o fi paro wa si won wi pe ki won ki o jo ki won ki o ma ba je ki ise iranse ohun ki o je lasan lori won ati igbagbo ti won ki o ma ba je lasan oni nitori be won ni lati gba won ni lati gbo won ni lati gboran si oro iyanju ti o so fun wa e je ki a wo die ninu awon oro iyanju won yi ninu eberu ori keji ori keji ese ikini eberu ori keji ese ikini nitori na o ye ti awa omo olorun awa ti a ti gbo ipe emi awa ti a ti gboran si ipe na awa ti a ti wo inu ijoba olorun awa ti a ti pa ise wa re o ni o ye ki awa ki a ma fi iye si gidigidi si ohun won ni ti awa ti gbo ki a ma ba gba wa lo kuro ninu won nigba kan o so fun wa wipe ijinja afefefe awon nkan aye won fe gba wa lo kuro ninu oro olorun o ni nitori be ki a di mu ki a ma je ki iji ti o nja tabi afefe ti nfe ki o gba wa lo kuro ninu awon oro ti a ti gbo ninu ori keta ese ikejila ati ese ketala o ni e kiyesara ara se ori nihi wipe awon omo olorun ni o ma soro ni ori keji ti atika o ni awa o ye ki a ma fi gidigidi si ohun ti a n gbo o ye ki a mo wipe awa ti a je omo olorun a yato si awon ti o wa ninu aye nihi ni o n so wipe ara e kiyesara ki okan buburu ti aigbagbo ki o ma se wa ninu enikeni yin ni ni lo kuro lodo olorun alaye bi a ba so wipe enikan lo kuro nibikan o je wipe o ti wa nibe tele tele iyi n so fun wa wipe nigba ti a ba ti di omo olorun bi a ba ti ni igbala o sese lati peyinda o sese lati subu kuro ninu ori ofe sugbon o n ki won nilo wipe ki won ki o kiyesara ki okan ruti aigbagbo ki o ma se wo inu won lati mu won kuro ni nilo kuro lodo olorun alaye ni ese iketa la sugbon e ma gba ara yin ni iyanju le ojojumo ni won igba ti a ba n pe le oni ki a ma ba se okan enikeni ninu yin le nipa etan ese eyin ni o fi ran won leti wo pe opolopo oro iyanju ni ohun ti so fun won opolopo oro isiri oro ti mu ni lokan ni ohun ti so fun won lati ibere episteli yi o si so fun won wi pe ohun be won nisisin yi nigba ti o de ipari episteli wi pe ki won ki o gba oro iyanju ti ohun ti ko si won ninu ori kerin ese ikini ori kerin ese ikini tori na e je ki a beru ki bi ati fi ileri ati wo inu isimi re sile fun wa ki eni keni ninu yin ki o ma ba dabi eni pe o ti kuna re bi ki ba se we pe o sese lati kuro ninu ore ofe ti ki ba se we pe o sese lati padanu awon ti a ti ni nipa ore ofe olorun iba ma ti ma ki won nilo lera lera limo de mo we pe ki a beru ki a sora ki a ki esara ki a ri wi pe a ko gba onkohun ninu aye tabi onkohun ninu irun ara wa onkohun ninu ebi wa onkohun ni adugbo wa lati fa wa kuro lodo olorun ninu ori kefa ese ikokanla ori kefa ese ikokanla awa si fe ki olukuluku yin ki o ma fi iru aisimi kana han fun ekun ireti titi de opin o ran won leti we pe ibere ki se onise we pe enikeni ti o ba fori ti titi de opin le ogbala oni nitori na ki eni kokan wa olukuluku yin ki o ma fi aisimi han aisimi ti awon elomiran ti won ti fi han ki a ri wi pe a ni ekun rere ireti titi de opin ninu ese ikejila ki e ma se di oni lora ṣugbọn alafarawe awon ti won ti ipa igbagbo ati suru jogun ileri ari awon kan won yi ti o n so fun won wi pe ki won ki o kun fun akitiyan tabi laala nipa ti emi ki won ri wi pe awon ohun ti won ti ni gege bi ore ofe olorun wi pe a ko gba sonu lowo won ninu ori kewa lati ese ikejile logun eje ki a fi otito okan sumo to si ni ekun igbagbo ki a si we okan wa mo kuro ninu eri okan buburu ki a si fi omi mimo we ara wa nu nihi ni o ti ran won leti we pe bi a ba ni eri okan ti o nda wa lebi boya a ti se un kan sugbon ti a nbo mole ti o je wi pe emi olorun so fun wa lati se atunse sugbon ti a o se atunse ti a o mu awon nkan na wa si imole sugbon ti a npa mora eyi ti a ba fi lanu lati so fun awon ti a se we pe jo mo se bayi tabi mo se tohun o ni ki a fi otito okan sumo to si bi a ba ni atunse ti a o ti se bi a ba ni ese ti a n bo mole bi a ba ni ohun miran ti a n se ni ikoko ti o je gege bi ife olorun ki ko ni le sese lati sumo to si pelu eri okan rere o ni ki a si sumo to si pelu ekun igbagbo ki n se igbagbo kekere sugbon ekun igbagbo ki a si we okan wa nu kuro ninu eri okan boboro ki a si fi omi mimo we ara wa nu ninu ese ti o tele e je ki a di ijewo ireti wa mu sinsin lai siye meji o n so fun wa pe awon eko ti a ti ko awon ti a ti gba lati ibere nigba ti a ti gba olorun gbo ki a ri wipe a di nkan wonyi mu sinsin nitori ikehin ojo lawa a si ri awon miran ti won ti sina lo si awon eko eke ninu ese ti o tele e je ki a ye ara wa wo lati ru ara wa si ife ati si ise rere ki a ma ma ko ipejo ara wa sile gege bi asa awon elomiran sugbon ki a ma gba ara wa niyanju pelu bi eyin ti ri pe ojo ni nsumo itile ojo wo lo nsumo itile ojo igbasoke awon eniyan mimo ojo ajinde ikeyin ojo ti Jesu Kristi yo fahan lati ko awon ayan fe lo oni bi atire pe ojo na nsumo itile nitori pe ojo igbala wa igbala ikeyin igbala yeraye igbala asepe oni o sumo to si ju igbati akoko gbagbo lo nitori eyi ni o se nso fun wa pe ohun ti o ye won ohun ti o ye ni kokan wa ni igboran si awon ohun ti a ti n gbo o ye ki awa ti a n keko bibeli ki o ye wa we pe iwe mimo o fi owo to nipon mu igboran awon onigbagbo Jesu Kristi ti le so fun wa ninu Luko ori kefa Luko Orikefa, Ese Ikeri, Dini, Adota, 46. Luko, Orikefa, Ese Ikeri, Dini, Adota. Ni ni o chinje ki o yewa. Jesu mbi, o mbi a wongwa, yile roni e tishe. E si tishe, ti e yinkwe mini oluwa, oluwa. Ti e yinko she o timo wi. E je ki o yewa, wepe iboran she pataki. Wepe anwa se ko bibeli, yin o so wepe ati dieni ebala. She ati boran si oro loron. She ati kwa eshe wasile. She ati ronu kwa wada. She ati ba Jesu Christi. Bo gege bi oluwa ati olugbalawa. Bi oba jebe. She ati ngbe igbe si a yi otun. Biki iba shebe. Jesu mbi wale re wepe eshe. Ti afin kwe yon. Oni oluwa. Oluwa. Ti a osi she. On ti on feki a she. Ninu Samuel ikini. Orike edogun. Samuel ikini. Orike edogun. Ni ati nka ese ikeje le logun apa keje ninu ese yi oni kiye si iboran sanju ebolo ife ti sile si sanju ora agbolo nitori be o ye ki o ye wa bi a ba npe ara wa ni omo olorun bi awon elomiran ba si npe wa ni ara arakunrin tabi arabirin ohun ti olorun ma nwo ninu igbese aye wa lati so wepe ni toto ni aje omo ohun ati pe ni toto ni aje ebi olorun eyi ni wepe an gboran si awon ohun ti ati ngbo ninu Isaiah ori kini ese ikokandinlogun bi eyin ba fe ti ese gboran eyin o je ire ile na nigbati a ba gbo oro olorun oni bi a ba fe oro olorun na bi a ba gba si okan wa bi a ba gbe oro yi yewo bi a ba mu lokukundun ti a si mo we pe oro yi se iye biye oro ti o wa lati okan olorun wa sinu aye wa oni be a ba fe oro na bi a ba si gboran si oro na oni nigba na ni a o je ire ile na nigba na ni awon ileri olorun nigba na ni awon ohun ti emi yo le je ti enikokan wa ninu majemu titun lati nka nisinsin ninu ise awon aposteli ise awon aposteli ori karun e ton je ki o ye wa bi o se se pataki to lati ni igboran si oro olorun awon elomiran won ma nfe ki emi olorun ki o joba ki o gun wa ninu igbese aye won won ti le ma ngba ladura we pe awon fe kun fun emi mimo nje o mo we pe o je ohun ti o se pataki lati ni igboran si olorun bi o ba je pe ni toto lo nreti ki emi mo olorun ki o kun o ninu ise awon aposteli ori karun ese ikeji le logbon awon sile eleri nkan wonyi ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o gbo tire bi a ko ba gboran si emi si oro olorun bi a ba dagunla si oro olorun bi a ba ko oro olorun ti a sa oro olorun ti a o gboran bi a ba so wepe a nwa emi emi kemi la oriba sugbon bi a ba je eni ti o ti di atunbi eni ti o je wepe a ti so di mimo eni ti o rin deede gege bi oro olorun eni ti o gboran si oro olorun o n so fun a wepe ati emi mimo pelu ti olorun fi fun awon ti o n gbo tire adura mi ni wepe a o ni je eni ti n gbo ti n gbagbe a o je eni ti n gbo ti n gboran loruko Jesu nisisiyi a n lo si ipa keji ninu eko wa ninu ebero a n ka lati ori iketala ese ikeji le logun le atika bi ati ri ti aposteli ti o nso fun awe pe emi nbe yin ara egba oro eyan ju mi nitori iwe kukuru ni mo ko si yin ohun ti o npe ni iwe kukuru ni ohun ti o ti ko lati ori kini de ori iketala o sese ke yi ki o ya o lenu tabi ki o se oni kayefi wo pe a se le so wipe ori kini titi de ese titi ori ketala o je iwe kukuru ohun to je ki o so be ni wipe o nso nipa orun o nso nipa awon angeli o nso nipa Jesu o nso nipa Aaroni o nso nipa Melchisedeki o nso nipa awon majemu aye majemu lailai o nso nipa majemu titun o nso nipa ere anfani ti o wa fun awon eniyan mimo opolopo nkan ti o so won yi bi ki ba se wepe o ge won kuru die die o nso wepe ibagba ohun ni opolopo iwe lati ko eni o fi pe nkan won yi ni iwe kokoro ti mo ko si yin nisisiyi an wo ikeji oro imu lokanle fun osise ti onilo re ni ese iketa le logun e mo pe ada Timotheo ara konrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin ese kekere ti akayi o je ki o ye wa ibasepo tabi idapo ti o wa laarin awon omo olorun omo olorun kokan ki dabi abata to ntakete bi eni we pe ko bodo ton o je ki o ye wa wi pe ni toto ni Timotheo yi ni o ti lo si ile tubo sugbon Paul o ngbadura fun ni akoko ti o wa ninu inu ni bi ni o si je ki awon ara Hebrew won yi ki o mo we pe gba ti a tu sile ti a da sile ninu wahala ti o ti wa o je okan ninu wa o je okan ninu awon ara o si ye ki o dun mo awon wonyi ninu wi pe attitude tabi atida Timotheo yi sile yi ko wa ni eko kan wi pe onkon ti o ba nsele si o onkon ti o ma nsele si mi o ye ki a kan ara wa gege bi omo olorun gege bi eni ti o wa ninu agbo awon onigbagbo tabi awon ti o wa ninu ebi olorun ki a ma ma pa awon ti o nse wa ki a ma pa mora bi eni wo pe a o fe be ni keni soro a o fe ki eni keni ki o mo nipa awon ti o nse wa ako eko miran nihi o nso fun won wi pe e mo wi pe Timotheo yi arakunrin wa ati ti o sile oni bi o ba tete de e je wi pe iroyin ti de odo re sugbon ko ti fi ojuri Timotheo ti an soro re yi oni gba ti o ba de on pelu Timotheo yi wo wa si odo awon ara Hebrew o je ki o ye wa wi pe o fe fun ni isiri tabi o fe fun ni oro imulokanle o si fe ki awon ara Hebrew ki won ki o mura sile lati gba ati lati toju re eyin kan wa wi pe bi enikeni ninu wa boya a se aisan tele sugbon ati gbadura nisinsiyi ani ilera iru eni be ti a ti tu sile kuro ninu ide aisan ti o nse tele tele o nilo imulokanle enikokan wa tabi o se se ki enikeni ki o wa ninu inu ni bi ni sugbon nisinsiyi o ti ni alaafia ati tu sile o dabi eni wo pe irorun ti de nisinsiyi iru eni be pelu gege bi Timotheo yi o nilo oro imulokanle enikokan wa tabi ari enikeni ti o ti nla idanwo koja idanwo gege bi ina boya ninu bi ni tabi ni bi ise ni sugbon nisinsiyi pelu adura awon eniyan mimo ati fun ni isegun iru eni be o nilo imulokanle wa tabi ari enikeni ti o ni idahun si adura ti inu re n dun o ni awon ti n yo ki a ma ba won yo eyi ni a fi so wi pe Timotheo yi o ati da sile Paul si so wi pe nigba ti o ba de oun nikan ki yo wa ba won sugbon awon mejeji yo le wa ba awon ara Hebrew tani ati le n pe ni Timotheo yi kini a mo nipa eni yi ti a n pe ni Timotheo je ki a ko eko kekere kan ninu bibeli ki o le da wa loju eni ti a n pe ni Timotheo ninu ise awon aposteli lati ori ikerindinlogun lati titi de ese ikini si ese keta bi o ba ka nibe o ri wi pe Timotheo yi o ti gba olorun gbo o si ri wi pe o je omo iya re je Jew sugbon baba re je eni ti ki se Jew sugbon ati ko ole oro olorun oro olorun ti a se ko lati kekere yi o ti fun ni igbala ninu Timotheo keji ori keta Timotheo keji ori keta anwo lati ese ikedogun oni ati pe lati igba omode ni iwo ti mo iwe mimo ti o le so di ologbon si igbala nipase igbagbo ninu Kristi Jesu sugbon ni bo se Timotheo wa di eni ti o je wi pe oun papa o di iranse olorun o di oniwaasu a ri wi pe o je oniwaasu nitori wi pe ninu Korinti kini ori kerin ese iketadinlogun ni ati ka nipa re oni nitori na ni mo se ran Timotheo si yin eni ti se omo mi olofe ati olododo ninu Oluwa eni ti yo ma mu yin ranti ona mi ti yo wa ninu Kristi gege bi mo tin koni ninu gbogbo ijo nigba gbogbo oni yo ma mu won ranti ohun ti o tin ko awon elomiran ninu Korinti kini ori kerindinlogun ese ikewa ati ese ikokanla nje bi Timotheo ba de eje ki o wa lodo yin lai beru nitori ohun se ise olowa bi emi pelu tin se ari nihin wepe eni yi o je olooto o je eni tin sapon o je eni ti o fi okan irele ati pelepele se ise olorun o si je eni ti paul apostle papa ti o gba iri re je wepe ohun se ise olowa bi emi pelu tin se nitori na ki eni keni ma se kegan re ni ṣugbọn esin jade lona ajo li alaafia ki ohun ki o le to mi wa nitori ti emi nwo ona re pelu awon arakunrin ninu Filipi orikeji ni atun ri ohun miran ti a so nipa Timotheo yi bi o se je olooto ti o je eni ti a le gbarale nitori o je olooto ninu ise Olorun Filipi orikeji lati ese ikokandinlogun ṣugbọn mo ni ireti ninu Jesu Olowa lati ran Timotheo si yin ni lolo yi ki emi pelu le ni ifayabale nigbati mo ba gboro ijoko yin nitori emi ko ni eni oninu kana ti o dabi re ti yo ma fi tinu tinu se aniyan yin nitori gbogbo won ni toju nkan ti ara won ki se nkan ti se ti Jesu Kristi ṣugbọn eyin ti mo daju daju pe gege bi omo lodo baba re be li o si n ba mi sise po ninu ihinrere eyi ni awon nkan ti a ri ko nipa Timotheo yi a ri we pe o je olooto o si fi o si je eni ti o je olufokansin ti o sin Olorun ni itewogba ni Paul wa n so we pe nisinsin yi o je idunu wa o si je ayo eni kookan wa wi pe ati da Timotheo yi sile inu ni bini tabi wahala tabi iponju ti o ni o ti koja ohun pelu Paul won o si wa lati be awon ara Ebero lati be won wo e je ki a pada si Ebero ori ketala Ebero ori ketala ni ese iketalelogun e mo pe ada Timotheo arakunrin wa sile bi o ba tete de emi pelu re yo ri yin nihin ni ati je ki o ye wa we pe Paul o n gba ni imoran o n se ipinnu we pe ohun lo ohun yo lo ba awon ara Ebero lati tesiwaju lati ma ko won ati we pe Timotheo ti o ti la iponju koja ti o ti la inu ni bi ni koja eyi o da sile ninu ise Olorun o si ni lati tesiwaju lati ma se ise Olorun ki o si ma mu awon elomiran lokanle bi o ba je wepe iwo papa o ti foju fina a si ti se oni wahala tabi inu ni bi ni nitori ihinrere o ye ki o mo wepe nigbati a ba tu o se tabi ti a da o sile wipe ise iranse re yo ma tesiwaju nisisiyi a n wo iketa oro ikini kaabo si opin oro ikini kaabo si opin ese ikerinlelogun e ki gbogbo awon ti n se olori yin ati gbogbo awon eniyan mimo awon ti o ti Italy wa si kiyin ki ore ofe ki o wa pelu gbogbo yin eyi ni oro ti o keyin ninu episteli yi opolopo ohun ni a ri ko ninu oro ti a n so yi ṣugbọn ki a to wo awon ese meji wonyi ki a to se itumo won o ye ki a ran kan ara wa leti we pe nihin yi ati de opin episteli bi o ba je ni ti o ti n ba wa pejo o mo we pe o gba wa ni ose meji le laadota gbako ki a to wa si ipari eko kan ni a ri ko nihin we pe bi o ti wo ki irin ajo wa ki o gun to tabi ki ise kan ki o nira to o pe o ya ni a o de opin re je ki o yi o wi pe bi o ba ni wahala o pe o ya wahala yo dopin bi ohunkohun ba si wa ninu igbesi aye wa bi a ba to Olorun lo o pe o ya ni yo dopin loruko Jesu ati we pe irin ajo wa paapaa ninu aye yi funra re yo dopin lojo kan nje bawo ni o ti n lo igbesi aye re bi o ba je we pe owo ago ti a n wo ti a fi n ka ojo yo dopin fun eni kankan wa nisinsin yi nibo ni a o ti lo ayeraye e je ki a wo awon ese die lati ran ara wa leti we pe opin yo de lojo kan o ye ki eni kankan wa ki o mura sile ninu Petero kini ori kerin Petero kini ori kerin ese ikeje ṣugbọn opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esin ma ṣora ninu adura oni bi ati mo we pe opin oni pe de opin enikankan tabi opin aye tabi opin igba asiko ti a wa ninu re nisisi bi a ti mo we pe opin ko si dede oni ki eni kokan wa ki a wa li aire koja ki a je eni ti a ti fe je Jesu Kristi we eni ti o wa ni to rin ni ona ododo ki a si ma sora ninu adura ṣugbọn o nki eni kokan won o ni ye ki gbogbo awon ti se olori yin e je ki o ye wa wi pe ayin lati ma fi ife han fun awon ti se olori awon ti se ni wasu tabi oluṣagutan tabi awon adari wa ni ekun wa tabi ni agbegbe wa o ni

o wa fun enikokan wa o ni ore ofe mi to fun o paul wa so wepe nitori pe aso agbara mi olorun so fun paul wepe aso agbara mi di pipe ninu ailera nitori na tayo tayo li emi okoko ma sogo ninu ailera mi ki agbara christi ki o le ma gbe inu mi ninu korinchi keji kana ni ori kesan ese ikejo korinchi keji ori kesan ese ikejo olorun si le mu ki gbogbo ore ofe ma bi si fun yin ki eyin ti o ti ki eyin ki o ni anito ninu ohun gbogbo ni igba gbogbo le ma po si ni ise rere gbogbo bi o ba je ki emi olorun ki o tumo ese ro ti a kaye fun o nipa ore ofe o nso ninu ese ikejo yi we pe gbogbo ore ofe e je we pe akotan tabi opolopo ore ofe lati odo Olorun yo ma bisi yo ma po si fun enikokan wa oni bi o ba je be oni enikokan wa a o le ni anito ninu ohun gbogbo ati wipe a o le ma po si ninu ise rere gbogbo ki a to mu eko wa si ipari ki a to lo gbadura e je ki a wo orin David ki a ri wipe awon nkan miran awon ibukun ajemonu wa fun enikokan wa bi a ba ni ore ofe olorun ninu orin dafidi ori kerin le ni 84 ni ese ikokanla oni nitori olowa olorun li orun ati asa oni olowa yo fun ni li ore ofe ati ogo ko si si ohun rere ti yo fa seyin lowo awon ti orin dede bi o ba ti wa si odo Olorun ti o si je ti Olorun ni toto ore ofe wa fun o loni ati wi pe gbogbo ohun rere ti Olorun ti pese sile ti o ti se leri fun eni kokan wa yo je ti re loroko Jesu oni yo si mo lati inu ore ofe yo mo bo sinu ogo ni ojo ikeyin se oran ti orin ti a ma nko ti o so wi pe ore ofe iyanu Oluwa wa ore ofe to ta ese wayo lati tujade lori oke kan fari nibe lateje Jesu sile oni ore ofe ta ko le fenu so o n toka si oba to ku fun wa lori agbelebo ore ofe iyanu ayeraye ta fun eni to gbagbo lofe iwo ti o n fe ri oju re iwo ki yo agba ore ofe re loni ore ofe to n dariji ni to n weni mo ore ofe ti o ta gbogbo ese wa yo ore ofe yi n duro de eni kokan wa bi o ba le didi duro lori ese re ti o si kepe Olorun wi pe o mo wi pe ore ofe la fi gba wala bi a ba fe ni isori mo o duro lori ore ofe Olorun bi a ba fe ni agbara emi mimo lori ore ofe na ni bi a ba fe ni isegun lori ore ofe ni bi a ba fe idahun si adura wa lori ore ofe ni bi a ba fe anu Olorun lori ore ofe ni bi a ba fe ki Olorun ki o pese fun wa lori ore ofe ni bi a ba fe bori idanwo lori ore ofe ni bi o ba dabi eni pe ile ngbona a si fe ki Olorun ki o wo inu ile wa wa ki o fun wa ni alaafia lori ore ofe ni oni ore ofe yi o wa fun eni kokan wa o wa gbadura fun wa ni opin eko wa wipe ki ore ofe ki o wa pelu enikokan wa.

0: Ìwé kìíní ti Samueli, orí ìkẹtàdínlọ́gbọ̀n. Dáfídì sì wí ní ọkàn ara rẹ̀ pé, ǹjẹ́ ni jọ́kan lèmi ò ti ọwọ́ Sọ́ọ̀lù ṣègbé? Kò sì sí ohun tí ó yẹ mí ju kí èmi kí ó yára sá àsálà lọ sí ilẹ̀ àwọn Filistini. Yóò sún Sọ́ọ̀lù láti máa tún wá mi kiri ní gbogbo agbègbè Ísírẹ́lì, èmi a sì bọ́ ní ọwọ́ rẹ̀. Dáfídì sì dìde, ó sì ré kọjá, òun àti ẹgbẹ̀ta ọmọkùnrin tí ó ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ sí Akiṣi, ọmọ Maoki, ọba Gati. Dáfídì sì bá Akiṣi jókòó ní Gati, òun àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀, olúkúlùkù wọn tí òun ti ara ilé rẹ̀. Dáfídì pẹ̀lú àwọn aya rẹ̀ méjèèjì, Ahinoamu ara Jesreeli àti Abigaili ara Kameli aya Nabali. A sì sọ fún Sọ́ọ̀lù pé Dáfídì sá lọ sí Gati, òun kò sì tún wá kiri mọ́. Dáfídì sì wí fún Akiṣi pé, bí ó bá jẹ́ pé èmi rí ore ọ̀fẹ́ lójú rẹ, jẹ́ kí wọn kí ó fún mi ní ibì kan nínú àwọn ìletò wọn ni. Èmi ó máa gbé ibẹ̀, èéṣe tí ìránṣẹ́ rẹ yóò sì máa bá ọ gbé ní ìlú ọba. Akiṣi sì fi Siglagi fún ní ìjọ náà. Nítorí náà ni Siglagi fi di ti àwọn ọba Júdà títí ó fi di òní yìí. Iye ọjọ́ tí Dáfídì fi jókòó ní ìlú àwọn Filistini sì jẹ́ ọdún kan àti oṣù mẹ́rin. Dáfídì àti àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ sì gòkè lọ, wọ́n sì gbé ogun ti àwọn ará Geṣuri àti àwọn ará Gesra àti àwọn ará Amaleki. Àwọn wọ̀nyí ni ó sì ti ń gbé ní ilẹ̀ náà nígbà àtijọ́, bí ìwọ́ ti ń lọ sí Ṣúrì títí ó fi dé ilẹ̀ Íjíbítì. Dáfídì sì kọlu ilẹ̀ náà, kò sì fi ọkùnrin tàbí obìnrin sílẹ̀ láàyè. Ó sì kó àgùntàn àti màálùú àti kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ àti ìbákasíẹ àti aṣọ. Ó sì yí padà, ó sì tọ Akiṣi wá. Akiṣi sì bí pé, níbo ni ẹ̀yin gbérìn sí lónìí? Dáfídì sì dáhùn pé, síhà gúúsù ti Júdà ni, àti síhà gúúsù ti Jerameeli, àti síhà gúúsù ti àwọn ará Kéni. Dáfídì kò sì dá ọkùnrin tàbí obìnrin sí láàyè láti mú ìwà sí Gati, wípé kí wọn kí ó má bàa sọ ọ̀rọ̀ wá níbẹ̀ pé báyìí ni Dáfídì ṣe, àti bẹ́ẹ̀ ni ìṣe rẹ̀ yóò sì rí ní gbogbo ọjọ́ tí yóò fi jókòó ní ìlú àwọn Filistini. Akiṣi sì gbà tí Dáfídì gbọ́ wípé òun ti mú kí Ísírẹ́lì àti àwọn ènìyàn rẹ̀ kórìíra rẹ̀ pátápátá, kí ó sì jẹ́ ìránṣẹ́ mi títí láé.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
2: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Ọlọ́run alágbára jùlọ, a wá síwájú yín nísinsìnyí láti tẹ́tí sí ẹ láti gbọ́ ọ̀rọ̀ yín. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ ó bá wa sọ̀rọ̀, àti wípé ohun gbogbo tí ó jẹ́ ìdíwọ́ tàbí ìdènà láti gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, láti ní òye ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, àti láti jẹ́ kí ẹ kọ̀ọ̀kan wọ̀nyí sí ọkàn wa, ẹ bá wa mú àwọn ìdíwọ́ wọ̀nyí kúrò ní orúkọ Jésù. À ń bẹ̀ yín wípé gbogbo ọkàn tí ń rìn kiri, gbogbo ọkàn tí kìí lè dúró, tí kìí lè farabalẹ̀ láti ní òye ọ̀rọ̀ yín, ẹ bá wọn wí, ẹ mú wọn kúrò nínú wa lórúkọ Jésù. Ẹ ṣàánú fún wa. Bẹ́ẹ̀ ó ti máa ṣí ìwé mímọ́, ẹ là wá lójú, ẹ ṣe wa ní iyè, kí òye kí ó lè yé wa. Kí a lè mọ bí a ti gbàdúrà, kí a lè mọ bí a ti wá ojú Ọlọ́run, kí a sì lè ní àwọn ohun àmúyẹ láti lè wà ní ìrẹ́pọ̀ àti ìdàpọ̀ pẹ̀lú yín ní ayé yìí àti ní ayé tí ń bọ̀. A dúpẹ́ pé ẹ ti gbọ́ ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Ẹ jẹ́ kí a wo ìwé òwe orí kẹrin, ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún, ju gbogbo ohun ìpamọ́, pa àyà rẹ mọ́, nítorí pé láti inú rẹ̀ ni orísun iyì. Ju gbogbo ohun ìpamọ́, pa àyà rẹ mọ́, ìkànnà ni bí a bá sọ wípé pa ọkàn rẹ mọ́, nítorí pé láti inú rẹ̀, láti inú àyà tàbí láti inú ọkàn ni orísun iyè. Lónìí a ń sọ̀rọ̀ lórí iṣẹ́ ìyanu nínú ọkàn ènìyàn. Iṣẹ́ ìyanu nínú ọkàn ènìyàn. Ìwé òwe orí kẹtàlélógún, ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlọ́gbọ̀n. Ọmọ mi, fi àyà rẹ fún mi, kí o sì jẹ́ kí ojú rẹ kí ó ní inú dídùn sí ọ̀nà mi. Àwọn ẹsẹ̀ méjì tí mo kà fún ọ yìí, wọ́n sọ nípa àyà tàbí nípa ọkàn ènìyàn tàbí nípa inú ènìyàn. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ni kò mọ̀ wípé ọkàn wa o se yebiye ni waju olorun won ko mo wi pe awon nkan ti an ro lati inu awon ise wa gbogbo o nwa lati inu awon elomiran won ki ro wi pe anilo ise iyanu ninu okan ninu aya eda won ma ro wi pe bi a ba ti toju iwa ode ara oro siso lenu tabi aso wewo tabi irin bi a ba le se akowe awon ohun ti awon elomiran nse bi abasi ti fi awon igbe aye wa ti anri lojukoju bi abati fun seto won ro we pe eyi ti to awon ni wasu papa opolopo won o sese oni wasu ni awon ijo eleya meya kakiri ni won ma nse asise yi ton ma ro we pe bi enikan ba ti ni iwa omoluabi wi pe iru iwa be o ti to lai ni iyi pada okan iyi pada aya sugbon ohun ti olorun je ko di mo fun ani we pe ohun ti o se pataki ni waju ohun ohun ni bi okan wa ti ri ohun ni bi aya wa ti ri ati wi pe ati ni ise iyanu ti iyi pada okan ti iyi pada aya bi ki ba se be a o ri we pe gbogbo ti a nse ko ni le je itewogba ni waju olowa ninu owe ti mo ka fun o tele tele ori kerin ese iketa lelogun ni o fi o nso we pe ju gbogbo ohun ipamo pa aya re mo pa okan re mo nitori pe lati inu re wa ni orisun iye e je wi pe gbogbo ti a nse ninu wa gbogbo ti a nse ni igbese aye wa won wa lati inu okan eyi ni Jesu Kristi nso ninu Matthew ori kejila Matthew ori kejila lati ese ikerin le logbon eyin omo paramole eyin ti se eniyan boboru yo ti se le soro rere nitori ninu opolopo ohun inu li enu eso ninu opolopo ti o njade lati inu okan lati inu aya wa ni enu ni o nso iwa ti a nri lode o je ohun ti o njeyo lati inu e ti a ni lati inu okan nitori be ni o fi se pataki we pe ke a mo pe bi a ba fe sin olorun bi a ba fe se ohun itewogba ni waju olorun ani lati ni ikola aya ani lati ni ise iyanu le o kan aya wa ani lati ni iyipada ti olorun nikan le se ani lati ni ni o kan aya wa o meji ni a menuba ikoko meji ninu oro yi ikini ipo ti okan eniyan wa ipo ti okan eniyan wa ikeji iyipada okan omo eniyan iyipada okan omo eniyan lakoko ke awo ipo ti okan omo eniyan wa gba ti a so wi pe omo eniyan eyi je okan ti ko ti datun bi okan ti a ko ti iyipada okan ti ko ti ni ifowoto iyipada latoke wa iru ipo wo ni iru okan be wa ye ke awo Genesis ori kefa ese ikarun Genesis ori kefa ese ikarun Olorun si ri pe iwa buburu eniyan de pupo le aye ati pe gbogbo iru okan re kiki ibi ni lojojumo leyin ti Adamu ati Eva ti subu ni ogba Edeni lati igba yi gan ni a ri wi pe okan eniyan o je okan buburu ni waju Olowa nitori gbogbo ise gbogbo iwa gbogbo oro ti o njade lati inu okan yi o je ohun to buru jai o sese ke enikan ki o je elesin awon elomiran ma ro wi pe elesin o ti to o ti yege ni waju Olorun sugbon enikani le je elesin iwa ti iru eni ben hu ki se nipa ti esin o je nitori iro okan buburu ibi ti o wa ninu re o sese ke enikeni ki o je eni ti o mo we sugbon iwe mimo tabi iwe kika eyi ko yi okan pada a o ri wipe iwa buburu ni aarin awon omowe lo peleke si o sese ki ari enikan to je wipe o ti rin lo si oke okun o ti lo si ilu oba fun opolopo igba tabi o sese ki ari eni to je wipe o ti le ti mo otito ihirere die sugbon ti ko gbadura agbayori ki o ba le ni iyi pada okan a o ri wipe iru eni be iwa iru eni be yo je ohun ti ko ba ife olorun mu ese karun yi eyi ni o fi so fun wa wipe nitori olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye eredi iwa buburu ti o di pupo yi se nitori pe won o je olaju ni atabi nitori pe won o kawe tabi nitori pe won o ti rin jina si awon orile ede miran rara eredi iwa buburu yi ni wepe iru okan won iru okan re kiki ibi ni lojojumo bi a ba so wipe nkan kan o je ibi o je kiki ibi e je wipe ko si alaafo ninu iru okan be lati se rere ko si alaafo fun iru okan be lati se rere die se buburu die sugbon o je kiki ibi ki si se ni igba kan o je lojojumo eni afi ma nso fun awon ipere fun awon omode o sese ki o je wipe won fe se igbeyawo a ma nso fun wipe ki won ki o gbadura daradara adura agbayori adura ti a o ni idahun lati odo olorun bi a ba fe se igbeyawo nitori opolopo ninu awon omo kekeke opolopo ninu awon omo ti o je wipe won sese fe igbeyawo won fe loko won ma wo bi enikan se je elesin to won ma wo bi enikan se ja papa ninu ise esin olorun o sese bi a tin wa sinu ile esin ki ari enikan o le je okunrin o le je obirin o sese ki o je oni o ma koko tete de si ile esin bi aba tin ko awon aga ijoko a ma ba wa ko bi aba tin ko iwe orin a n ko nkan miran a ma ba wa ko ki eni ti o fe gbe yawo ki o ma ro we pe ah bi o n ba le gbe iru eni be bayi ni yawo eni ti o je elesin bayi eni ti o ja papa ninu isin olorun bayi wipe ohun ani ayo popo lati odo olorun wa ko mo wipe eni yi o sese keni keni ki o ja papa o sese keni keni ki o teramo isin olorun lai gba adura agba yori si igbala si yipada okan tabi elomiran bi won ba fe gbe yawo won ma wo iru aso ti awon elomiran wo wipe okunrin yi ojojumo lo wa ni imototo ojojumo lo dabi eni o dabi eni pe eni yi o ri nkan je o si seku nitori be won a ma ro wepe iru eni be ni awon fe ni loko tabi ki won ro wepe o je olu eni to nsowo eni to rin kaakiri bo ba tin lo si ilu awon hausa to lo nko boya epa tabi epo lo nko wa si isale nihin be na lo nlo si ilu awon ibo boya isu lo fe lo ra ni boya nkan mi bo tin lo lo nde aso to si nwo bo se nawo iru moto to nlo awon elomi a ma ro wepe bi a ba ni iru eni bayi loko bi a ba le gbe iru eni bayi sile o dabi bi eni pe nkan yo de wa lorun ohun ti o ye won ni wepe iwa rere ko ti inu owo wa iwa rere ko ti inu ti gbajumo wa iwa rere ko ti inu esin wa iwa rere o ma ntinu iyi pada okan wa eni afi ma ntemo ni leti nihin wepe bi a ba de inu ijo ohun ti a koko ni lati se ni wepe ki a gbadura si olorun ki a ni iyi pada okan tabi bi a ba fe gbe yawo ohun ti a ni lati se ni wepe ki a gbadura si olorun olorun nikan soso lo mo okan eniyan iwo funra re gege bi eniyan o ko le mo ki lo wa ninu okan enikeni ye ki a wo samueli kini ori 16 ese ikeje samueli kini ori 16 ese ikeje sugbon oluwa wi fun samueli pe ma se wo oju re ma se wo irisi re ni ohun ti a n so nihin tabi giga re nitori pe emi ko nitori ti oluwa ki wo bi eniyan ti wo eniyan ma wo oju eniyan ma wo irisi tabi giga tabi bi eniyan se woso tabi bi eniyan se lokiki to sugbon oluwa a ma wo okan okan yi gan la nso nipa re wi pe awon ti ko mo olorun won ko ni iyi pada okan ati wi pe iro inu won kiki bini lojojumo ninu iwe oniwaasu ori kesan ese iketa oniwaasu ori kesan ese iketa eyi ni ibi ninu ohun gbogbo ti an se labe orun pe ise kan na ni si gbogbo won ati pelu aya omo eniyan kun fun ibi isinwin be ninu won nigba ti won wa laye ati leyin eyi ni won a lo sodo awon oku o ye ki oyeye wa nihin ohun kan na ni oro olorun ni o tenu mo fun wa wi pe aya omo eniyan kun fun ibi bi a ba so wi pe igo kun fun omi o je wi pe o ti kun to be ti a ko le fi omiran sinu igo yi bi a ba so wi pe abo o kun fun omi tabi o kun fun epo e je wi pe a ko le fi nkan miran sinu re o ni aya omo eniyan o kun fun ibi a fi se apejuwe gege bi abo tabi gege bi garawa wi pe ibi nikan soso ni o wa ninu garawa yi bakan na aya omo eniyan bakan na okan omo eniyan o kun fun ibi o wa so fun a wi pe isinwin iwa ibi ni o wa ninu won nigba ti won wa le aye oni leyin na won a ku won a lo si ipo oku ninu ese won nitori be ki o ye wa wi pe bi olorun ko ba ti yi okan wa pada o je wi pe ninu okan wa lohun ibi nikan ni o wa ninu re eni afi man je ki o ye ni wi pe bi a ba pe eniyan wa sinu ijo ki se wi pe ki a so wi pe ah mo ti kuro ni ijo sele mo ti wa nwa si dipa eyi ni ko ti fun ni iyi pada eyi ni je wi pe o kuro lati inu ijo kan o bo sinu ijo miran bi o ba ti de yin bi o ba fe je ni te ogba ni waju olowa ki se wi pe o fi aso funfun nikan sile tabi o fi aiwo bata nikan sile o fi tabela ati truari sisun nikan o fi sile eyi ni se pataki sugbon ko to ani lati wa si waju olowa ki a so fun olorun wi pe okan ibi ni agbe ni angbe kaakiri a si nfe ki olorun ki o se iyipada aya iyipada okan fun wa ki abale je eni itewogba ni waju re eyi ni o se pataki eyi ni ani lati bojuto tabi o se se ki o je wi pe ati je eni ti o nka bibeli tele tele a si ti je eni ti o mo bibeli ki se wi pe o kan ye ki a mo bibeli si akasori bi a ba ti de yin be ni ani lati ma gbadura fun iyipada okan iyipada aya nitori eyi ni olorun reti ki a ba le je eni itewogba ni waju re bi atile n wa si ile esin bi atile n ka bibeli bi atile je eni ti o ja fafa ninu ise esin bi atile n lo si idapo oju ile bi atile n kaakiri lati se ijere okan bi ki ba se wi pe ati gbadura ti o dani loju ti emi olorun si n ba emi wa jeri wi pe ati di omo olorun wi pe ati ni iyipada okan bi ki ba se pe ati se be gbogbo ohun ti a n se yio je ofo ati ohun ti ko lere ni waju oluwa olorun ni lati yi okan wa pada nitori wi pe okan eniyan o je ohun ti o buru jaye ninu Marko ori keje lati ese ikokanlelogun Marko ori keje ese ikokanlelogun nitori lati inu eni lati okan lati inu okan eniyan ni iro buburu ti jade wa panshaga agbere ipaniyan ole oju kokoro iwa buburu itanje wobia oju buburu esoro odi igberaga iwere lati inu wa ni gbogbo nkan buburu won yi ti jade won a se so eniyan di alaimo nitori be o ye ke amo we pe awon ti an se bi we pe anfun alagbe lowo anfun awon alagbe lowo tabi an se awon kan miran bi iwo omo luabi eyi ko yi ipo ti okan eda ti o wa eyi ko yi pada ohun ti a ni lati se ni we pe ki a ke pe olorun ohun ti a ni lati se ni we pe ki a je ki agbara olorun ore ofe latoke wa ki a je ki iwenumo eje jesu christi ki o wonu okan wa ki o yi wa pada ki o mu ki ipo ti okan wa wa ki o wa si iyi pada ni igba miran ni a ma ro we pe bi eniyan ba ni iwa omo luabi ti iwa re ti o dabi eni pe o dara loju eniyan a ma ro we pe iru eni be o ti je eni igbala lai ni eri tabi iriri yi pada okan e je asise pupo o ye ki o ye wa we pe bi ki ba se wo pe olorun fun ara re ni o yi wa pada sibe sibe a o je eni ti ko mo eleri ni waju oluwa awon ero inu okan wa awon ipinu wa ati awon nkan ti a nlepa yo je ibi ni waju olorun eyi ni olorun fi so fun a wi pe okan omo eniyan o je okan ti o buru ji aye ko se eni ti o le mo ninu jeremiah ori ketadinlogun jeremiah ori ketadinlogun ese ikesan okan eniyan kun fun etan ju ohun gbogbo lo o si buru ji aye tani o le mo emi oluwa ni wa awari okan eniyan emi ni dan inu wo ani lati fi fun olukuluku gege bi ona re ati gege bi eso ise re nitori be eyi ni apere tabi apejuwe ti olorun fun wa gege bi okan eniyan ti ri ohun ti o si se pataki ni we pe ani lati ni iyipada okan bi ki ba se pe iyipada okan yi wa a ko ni le ni oju rere ni waju oluwa a ko ni le ba olorun rin nitori pe awon apejuwe ti bibeli se nipa okan ni we pe okan eniyan o je bi okan ti o le gege bi okuta o ni okan won le bi okuta adamanti o si je okan igberaga o je okan iwa buburu o je okan alaroshe ohun buburu o je eni ti o je wipe won je alagidi e je wipe o dabi eni wipe tinu mi ni won se o po fun won elomiran bi a ba ka oro olorun bi a ba wewe nipa oro olorun bi a ba se apejuwe ti a ka ti a se itumo re sugbon a so wipe looto lo ye ohun ati ko lorin ati wa ni wasu ati gba aladura sugbon sibe sibe yo ma so wipe ohun ti ohun yo se ohun ni ohun yo se sibe sibe okan won kun fun okunkun okan won kun fun agidi okan won kun fun itanje o si kun fun oju kokoro eyi ni olorun fi so fun a wipe o se se ki a ma wa sinu ijo o si se se ki a ma lo sinu ijo miran o se se ki a wa ni esin ti awon onigbagbo ti bibeli tabi ki a wa ninu awon esin miran sugbon bi a ko ba ni iyipada okan a ko ni le gbe pelu oluwa a ko ni le ni irepo tabi idapo pelu olorun nitori okan wa ni olorun ma nwo o si mo gbogbo ohun ti o wa ninu okan wa o mo ipo ti okan wa wa o mo ite ati aba ti o wa lati inu okan wa o mo awon ipinu ati awon ilana ti o wa lati inu okan wa ni waju oluwa eni ti a ko ba ti yi pada okan re o dabi ipo ku okan re o kun fun gede gede okan re o dabi orisun awon omi ti o je wipe o ni oro ninu okan re o dabi ogun awon egungun awon oku tabi ki a so wipe o dabi iyan gbe ile nibi ti awon ero buburu ti o ti n jade wa se gafra fun mi lati lo ede yi ki o le yi o daradara iru okan eni be o dabi ile idoti ti a ma n yagbe si iru okan eni be o dabi ibi ti o kun fun eri pupo o si dabi ibi ori atan ti a ma n dalenu si iru okan eni be o dabi iho awon eranko buburu awon ero buburu awon ipinu buburu ro awon nkan wonyi ki o gbe won yewo daradara we pe okan re o je ipo ku ti a se sile ni waju oluwa o je orisun omi buburu ti pani tabi ti gbe nkan miran majele sinu okan eniyan tabi sinu ara eniyan o je ogbun fun awon egungun oku o si je asale nibi ti awon ero buburu ti won tin je jade wa o je ile idoti o je ori atan o si je ibi ti awon ipinu awon ilana awon ero buburu ti won tin jade o se se ki enikeni ki o bo nkan won yi mole ki o ma je ki enikeni ki o mo sugbon gbogbo re patapata ni o sipaya ni waju oluwa ninu Matthew ori ketalelogun Matthew ori ketalelogun nibe ni olorun tin so ti o tin se alaye lati enu Jesu Christi ni kikun nipa iwa eniyan Matthew ori ketalelogun lati ese ike dogmon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin fo ode ago ati awopo komo sugbon inu won kun fun ireje ati wobia nihi ni ati ri itanje awon elesin itanje awon elomiran ti won fi ijo dipa ti won fi boju elomiran o sese ki o rin bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o soro bi omo olorun ni gboro elomiran o sese ki o woso bi omo olorun ni gboro sugbon Jesu Kristi so fun anihin wo pe opolopo awon eniyan wonyi won kun fun agabagebe nitori wo pe won fo ode agomo o dabi eni wo pe won je eni bi ti inu olorun o dabi eni wo pe won je eni tin rin dede o dabi eni pe won je eni tin soro daradara sugbon ni inu won ninu okan won won kun fun ireje won kun fun obia wo se iketa dilogbon igbe ni fun yin eyin akowe ati farisi agabagebe nitori ti eyin dabi iboji funfun ti o dara li ode sugbon ninu won kun fun egungun oku ati fun egbin gbogbo eyi ni olorun je ki o ye wa we pe ani lati wo inu wa ki agba imole ihinrere laye lati tan sinu okan wa ki a si gba emi olorun laye lati wa okan wa ri ki a mo we pe bi ati le je eni ti o dara lode ara bi ati le je eni ti o ma so wu pe fi ola fun olorun fi ogo fun olorun lode aje eni ti o ma nwoso bi onigbagbo lode aje eni ti nsoro bi onigbagbo lode aje eni ti o ma lo si idapo oju ile eni ti ki pa eko bibeli je sugbon o so wi pe ni inu won kun fun egbin gbogbo ni ese ikeji dinlogbon ni o ti so wi pe gege be li eyin pelu farahan li ode bi olododo fun eniyan sugbon ninu ekun fun agabagebe ati ese eyi ni a fi ma nso we pe bi a ba de inu ijo ke a ma fi ise isin pa wa lori ke a ma fi ise isin di wa lowo awon elomiran ti won je alakoso tabi adari oye ko ye won bi a ba ri enikan ti o ti de inu ijo lai gbo oro olorun yanju lai mo boya awon wonyi ni igbala tabi won ko ni igbala won ma so pe e se dapo pelu awon osise anfe awon osise anfe awon ajire okan anfe awon ti o ma dari dapo oju ile je ki a fi won sile na je ki won ki o gbo oro olorun je ki emi olorun je ki o se awari okan won ki won ki o ba le ni igbala toto ki se be nikan awon elomiran ti won je bi adari o se ni laanu we pe awa ti a sese so di adari ni ijo awon elede yoruba teti sile daradara a ki fun awon eniyan laaye lati gbadura daradara eyi ko si dara be bi abati parisin o sese ki won ma so we pe a fe ri adari wa awon elede yoruba nisinsin ti a sese ni adari o ye ki a gbadun adari wa bi a ba fe ri oluso agutan bi a ba fe ri tibi bi a ba fe ri ton ki o le lana fun wa o ye ki a gbadura o ye ki a gbadura bi a ba tin parisin eyi ki se pe ki a jade ki a lo ma ba ara wa soro nita ki a ma sefe nita bi a ba je eni ti o mura sile lati lo sorun bi a ba je eni ti o mura sile fun bibo Jesu Christi oro olorun yi ti a gbo o ye ki a mu lo si ori ekun wa o ye ki a gbadura agba yanju agba yori ki a mo wi pe a ti ba olorun soro a si ti ni iyi pada okan ni toto ye ki o ye o adari se gafra fun mi kin ba o soro se o mo wi pe tele tele opolopo wa ti aje adari ni elede yoruba nisinsin yi aje eni ti o ndari idapo ju le tele tele ki se wi pe ati toto ni a fi so wa de adari ki se wi pe ati je nkankan ni a fi so wa de adari ki se wi pe ati ni gbogbo awon ebun orun ni igbese aye wa ni a fi so wa de adari o je anfani fun wa wi pe ki awa na ki a le se die bi awon ni gesi tin se die ki awa na ki a le se die sugbon awon miran won je ki nkan won yi won je ki o di won lowo bi a ba ti pari usin adari ki gbadura mo fun ara re adari ki gbadura mo lati le ni igbala toto lati le ni isodimo bi o ba ti ni isodimo abi o ro wi pe tori ati so di adari e je wi pe isodimo ti fomo bi afomo abi o ro wi pe tori pe ati so di adari agbara ifikun ni emi mo olorun o ti fomo gege bi afomo rara o ye ki a mo wi pe ani lati gbadura ki se be nikan elomiran bi a ba ti setan e mo fe lo wo awon ara idapo ju ile mi e mo fe lo benwo mo fe lo wo lagbaja mo fe lo wo temedu o ni gbadura o ni wo ju olorun o ni gbadura agba yori titi o fi mo wi pe o ti ni iyi pada okan bi awon elomiran bi won se nwa bi won se nlo ni yi lai ni ifowokan olowa iyi pada atoke wa ninu okan won won ma ro we pe igba ti a tin wa si lesin igba ti a tin ka aka sori bibeli igba ti a tin ka bibeli lara aro igba ti a ti je eni to n wa si ijo deeper life we pe o ti pari niyan nitori be bi jesu ba de a n ba lo si orun ni ko ri be ani lati ni iyi pada iwo na ti ri ohun ti a ti se apejuwe gege bi okan omo eniyan gege bi o ti ri okan ti re gege bi o ti ri bi o ba gba emi olorun laaye lati tan imole ire sinu okan re o ri wipe awon nkan wonyi o je otito wo eko ti ako loni ninu wa inu iwe mimo wo awon ti o tin tele Jesu wo Jacob wo Johannu wo bi won ti wa wo nkan to njade lati inu okan won wo oro ti won so lati enu jade wo oju kokoro wo iwa ipo ninu won wo bi won se so pe ki awon ki o wa niyin ki awon ki o wa lohun ti Jesu so fun pe eyin omo ehin bawo ni iru nkan won itun se wa le okan yin gba ti awon mewa to ku gba ti won gbo won ni irunu e ti an so ni yi a le ma so pe an tele Jesu a le so wi pe aje omo ehin wo awon iro ti o wa ninu okan wa wo ilepa ti o wa ninu okan wa wo igberaga ti o wa ninu okan wa wo awon nkan miran ti a ko gbodo ma daruko ti o wa ninu okan omo eniyan ti ani lati gbadura le lori ti ani lati so fun olorun wi pe olorun yemi wo olorun wa mi ri olorun wa di mi olorun wo inu okan mi awon nkan bi egbin awon nkan bi iwa buburu awon nkan ti ko ni le ba ogbe awon nkan ti ko ye ni waju re awon nkan mi awon nkan ti o so mi di alaito alaiye ni waju re ba mi mu won kuro e ni adura ti ani lati gba ke ri wi pe ati ni yi pada ni toto elomiran a ma so wi pe o n fe lo ri eni tebi o n fe lo ri eni ton gbadura so fun olorun ba olorun soro awon elomiran si ni yi bi a ba tin gbadura boya awon o fe gbadura ni a o ri wi pe elomiran a ma fe koja a ma to wa wi pe adura yin na ti poju mo fe koja o ninu ile isin a ki se be tabi o se se ki o je pe asona adena ni enikan ma wa lati ita mo fe ri mama bisi mo fe ri arakunrin bayi bayi ibi ti eni tin gbadura ti o tin ba olorun soro pelu omije pelu edun okan wo pe ohun fe yi pada okan ohun fe ki olorun ki o wa ko okan ni ila ohun fe ki olorun ki o wa yi ohun pada ibe ni eni ti o je asona adena ni o ma ti wa lu eni ti o n gbadura ato anu won bere o won bere o eyan ba oba ohun soro eyan ba oluwa olugbala soro eyan mura sile lati le je eni pipe eni yiye ni waju olorun awa ti a tun je adena ninu ijo awa ni a ndi won lowo ti a ko je ki won ki o gbadura o sese ki o je wi pe adari ti o mo olorun adari ti o mo bi o sese pataki to lati ba olorun soro bi a ba ti waasu bayi tan ti o ti duro ni waju wa nigbati a n ba wa soro pe gba ti a ba ti pari iwasu ohun papa akunle a be si gbadura a be si o se se pelu omije o se se ki o ma gbadura soke o se se ki o ma so fun olorun olorun sa se ise yi pada patapata olorun sa sanu fun mi olorun gbogbo nkan to wa ninu okan mi ni isale okan mi ati eti momo ati eti mi omo je ki emi olorun je ki o hu won jade ki n ba le ni ki n ba le je ni ti o je ete o gba ni waju re bi eni yi ti n gbadura be ni asona kan yo wa to pepe lo wa so ni o so pe ah won bere yin o won bere yin o a o ni je ki won ki o mura sile fun orun a o ni je ki won ki o gbadura ni odun ti o koja ni mo salaye dara dara ni mo si filele we pe a ko gbodo di eni keni lowo ninu adura ati pe bi ba ti pari isin a ki tun se ipade miran ipade ida kankan yala leyin ijo tabi ni ita a ki se ipade kankan bi o ba ti gbadura tan pelu ori ofe ti olorun fun pelu ise iyanu to se ninu okan re pelu iyipada ti o fun ki o ma lo sile jeje ki o ma se je ki eni keni abi ohun ko ohun ki o di o lowo a je ki a wo iyipada okan omo eniyan ye ki a wo lati inu samueli kini ki a wo we pe olorun nikan soso ni o le se ise iyipada ninu okan omo eniyan ninu samueli kini ori kewa ese ikesan o si ri be pe nigbati o yi ehin re pada lati lo kuro lodo samueli olorun si fun li okan miran gbogbo ami won ni si se le ojo na anso ni pa solu o je eni ti o ga to singbonle o je eni ti o dabi eni pe ni gbogbo israeli o tayo gbogbo won sugbon ko ni iyipada okan ni toto o je omo israeli papa o mo ofin gege bi omo israeli eni ti a ko ni eni ti a ti le le so wi pe o nse igboran si awon obi re sugbon pelu ohun rere ti a le so nipa ti solu o si nfe iyipada okan nigbati o ba samueli pade samueli papa ti o je eni ti o mo olorun samueli papa ti o je eni ti o ti n ba olorun rin fun igba pepe nigba yi gan ni a ri pe bi eni ti yi pada gba ti won ti soro tan be ni olorun fun li okan miran eyi ni a n so o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je omo loabi o sese nibi ti o ti n bo tele ki o ti je eni ti o ni eko die die o sese ki nibi ti o ti n bo tele o ti n ka bibeli iwo papa o ti n ba awon elomiran soro ninu bibeli sugbon nisinsinyi o wa sihin imole ihin rere o tun mole ju be lo si oju re ori wipe iwa re ilepa re iro inu re awon ipinu re awon nkan ti o nje lati inu okan re awon oro ti o nso lati enu ori pe awon nkan wonyi won wa lati inu okan ti ko ni iyipada patapata nitori be o wa si ojo olorun we pe okan miran iru e ti o fun ogbeni yi okan miran iru e ti o fun awon ti o wa ninu bibeli okan miran iru e ti o fun ma ta awon elomiran lore ni aye isinsin yi wa fi fun mi adura ti ani lati gba niyi je ki a wo ni dafidi orin dafidi ori kokan le laadota orin dafidi ori kokan le laadota lati ese ikeje fi ewe isopu for mi emi o si mo we mi emi o si fun ju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ki awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o si nu gbogbo aise dede mi nu kuro daaya titun sinu mi olorun olorun nikan lo le se daaya titun sinu mi olorun ki o se tun okan diduro sinsin se sinu mi nihi ni a ri pe okunrin yi o n gbadura bi dafidi bi o ba je awon elomiran loni a o ri wepe won a ma bo ese won mole nitori awon gbajumo ki fe jewo ese won ni gbangba nitori awon omowe won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon olowo awon oba awon borokini won ki fe jewo ise won ni gbangba nitori awon ti o dabi eni pe won je igba ojumo won ki fe jewo ise won ni gbangba sugbon nihin ni emi olorun ni o lu dafidi ni o kan aya je ki aran ti wo pe ese yi papa o pe die ti o ti da o je ese agbere bi o ba je eni to nka bibeli daadara o si ti da ese yi o ti bo mole nitori o ti pa oko obirin yi ni ogun awon eniyan ko si mo pe nkan kan ti se tabi nkan kan lo bi okun bi Dafidi bi o ti se nkan ti o bo mole gba ti oju bi osu mesan ni Natani ni o wa ba Dafidi gege bi oba o soro fun Dafidi ko lo wakati kan tabi wakati meji o pa owe kekere kan o pa fun Dafidi Dafidi gege bi oba gege bi onidajo o se idajo wi pe eni ti o se ru nkan ben bayi ni nkan to lati sele si ni Natani wa so wi pe iwo na gan ni oba ko se gba ni iseju popo o so wi pe ni toto mo ti dese ni o be si ni gbadura elomiran ani lati wasu osu meta ki o to ye pada elomiran ani lati wasu odun kan gbako ki o to ronuku ada sugbon oba yi gege bi Natani ti wa ti o so fun pe oba iwo ni elese na iwo ni apeyida na iwo ni eni ti o se ase mase na ti an soro nipa re be ni o be si ni jewo gere ti o ti gbo iwasu yi tan ko so wi pe mo ti jewo fun Natani Natani papa ti je ki o ye mi o ti je ki o da mi loju wi pe idariji wa lodo Olorun ki o se be ni se bi ise oba ki o ma se lo bi Natani bi o ti lo tan be ni ebe ni David lo kuro lori oye be lo kuro lori aga elomiran bi o ba de se agbere ama duro ki alufa ki o wa yo un kuro lori oye ama duro ki alufa ki o wa so wi pe lo gbadura die na o lo so fun Olorun igbala to ti sonu lo wa awari igbala na ama duro ki a so be Natani o so fun David wi pe ko lori oye o awon to nto ti won fe idajo madam ma se nkankan lo gbadura ni so fun ara re lo mo wi pe iru ipo ti o nwa ki se ipo ni idajo mo o je ipo elese o be si ni gbadura wo lati ese kini o ni Olorun shanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti je elese elomiran ma so wi pe baba ti ni igbala ati ni igbala titi lailai niyan bi mo se so fun o tele tele elomiran ma ro pe bi aba ti je omo olorun ati je omo olorun titi lailai niyan wi pe igbala ta ti ni oruko wa ti o ti wa ninu iwe ye wi pe bi ati le dese iba se agbere iba se ole wi pe ohun ta le padanu ni pe o se se ki a padanu ire wa ni waju Olorun sugbon omo ti ati je a o ma je omo titi lailai Dafidi oro be Dafidi so pe Olorun sanu fun mi gege bi iseun ife re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro ranti pe oba ni Dafidi oba ti an so nipa re o koja adari ekun o koja adari agbegbe oba ti an so nipa re o koja awon alufa kekeke ti an rin loni iso awon alufa miran won ko ni le je wose ngba ton ba ti ri pe won subu sinu ose adari miran ko ni le je wose re ni waju Olorun ki o gbadura pelu omi je kikoro ki o so fun Olorun wi pe o nfe ni iyi pada okan to to sugbon wo Dafidi o be si ni kepe Olowa o ni Olorun sanu fun mi sanu fun mi gege bi isoyin fe re gege bi ironu opo anu re nu ire koja mi nu kuro o mo wi pe ohun ti re ofin Olorun koja o mo wi pe ohun ti se ase mase o mo wi pe ohun ti dese o ni wemi li awe mo kuro ninu aise dede mi ki o se wemi nu kuro ninu ese mi ko ma se fefe ninu ese ko ma so wi pe obirin yen na ni o we nibi to da obirin na ni o fi ara e sile obirin na lohun lo komi lese ki se ejo mi eni yi lo je bi ko so be ko ti le daruko obirin yi wo pe ohun lo ko ohun lese o san so wi pe ohun le lese ohun le lebi ohun ni ohun ni aise dede o ni ki oluwa ki o we ohun le awe mo kuro ninu aise dede ohun ki o we ohun kuro ninu ese ohun nitori ti mo jewo ire koja mi ni igba gbogbo le ese mi sin be lewaju re iwo nikan soso ni mo se si ti mo si se buburu yi ni waju re ki a le da olare ni igba ti iwo ba nsoro ki ara re ki o le mo ni igba ti iwo ba nse idajo ki yesi ninu aise dede le agbe bi mi je ki n bere lowo re tani oba ti o le rele to bayi loni tani ijoye ti o le rele to bayi loni tani omowe awon ti o ti lo si university awon akeko ati awon oluko ni university ti o le rele to bayi we pe ninu aise dede le agbe bi mi tani awon olaju loni awon gbajumo loni ti o le rele ni waju oluwa bi ki ba se we pe ani rele bayi lati jewo ni waju oluwa a ki yo le ni igbala to to ati yi pada okan ki yesi ninu ase dede le agbe bi mi ati ninu ese ni iya mi si loyun mi ki yesi iwo fe otito ni inu ati ni ha ikoko ni iwo mu mi mo ogbon fi ewe soap for me emi o si mo oni nisinsin mo je ileri ninu okan ninu aya ni inu mi oni we mi emi o si funju egbon owu lo mu mi gbo ayo ati inu didun ke awon egungun ti iwo ti run ki o le ma yo pa oju re mo kuro lara ese mi ki iwo ki o sinu gbogbo aise dede mi nu kuro da aya titun sinu mi olorun o so fun olorun we pe ise olorun ni yi we pe oba ko le ni yi pada fun ara re la je pe olorun fun ni yi pada wi pe ijoye omowe tabi eni to ti lo si ile iwe giga tabi eni keni tabi olowo tabi olaju kan tabi gbajumo kan ko le ni iyipada okan fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ni iyipada aya wi pe iba se elesin elesin ni bi kibi o le ni iyipada fun ara re bi ki ba se wi pe olorun fun ara re o fun ni iyipada aya o ni da aya titun sinu mi olorun ki o si tun okan diduro sese sinu mi o ye ki a lo ba olorun soro o ye ki a lo gbadura o ye ki a wo oju olorun loni ki a ma se je ki ohunkohun ki o di wa lowo elomiran bi a ba ti parisin a ma kanju lole e mo fe lo wa nje a ma kanju lole mo fe lo se ti mo fe lo se tohun gbadura so fun olorun wi pe iyi pada okan yi o nfe ni toto dede duro tabi ki o kunle ki o so fun olorun ki o so fun olorun pelu edun okan pelu omije pelu okan ti a faya oni ki se aso yin ni ki e faya sugbon ki e fa okan yin ya ki e wo ju oluwa e gbogbo awon ese ti o ti fara pamo ni ikoko okan re ki o so fun olorun wi pe o fe di atunbi o fe ni iyipada atunbi ti o fun ni iyipada ki se atunbi ti o je eteogba ni wo ju oluwa atunbi ti a ri wipe oro buburu o si je lati inu okan wa erobu lati inu okan wa ise bubu lati inu okan wa irin bubu lati inu okan wa ija aso arankan odi ninu okan lati inu okan wa eyi ki se iyipada tooto o ye ki a so fun olorun wipe a n fe iyipada to gbogbo wa ni a lati gbadura gbogbo ani an lati gbadura ati omode ati agba ati eni ti o sese wa sinu ijo ati awa ti a tin wa tele tele ma se je ki enikeni ki o di olowo gbogbo wa ni an lati gbadura ni an lati ba olorun soro wi pe iyipada yi a nfe ninu okan wa iyipada okan iyipada aya eni a pe ni igbala tooto ki olorun ki o so wa di omo ki o yi ise wa pada ki o yo gbogbo ti a nse pada so fun olorun wi pe o nfe iyipada o nfe aya titun o fe okan tuntun bi ba gbadura olorun pelu emi re yo ba o jeri ninu okan re wepe

0: kò sí ohun tí a fojú rí tí ó ní ìbẹ̀rẹ̀ tí kò ní òpin yálà ohun dáradára yálà ohun tí ó bá ní nínú jẹ́ a máa ń sọ fún wa bí ẹkún pẹ́dẹ alẹ́ kan wípé ayọ̀ ń bọ̀ lówùúrọ̀ bí a tilẹ̀ ń sunkún síbẹ̀ a mọ̀ wípé ẹkún sísun olópin ní ìdàkejì bí a ń rẹ́rìn bí a ń yọ̀ bí a ń jẹun bí a ń ṣiṣẹ́ bí a ní àwọn nǹkan dúkìá àwọn àlùmọ́nì ayé yìí kò sí ohun tí a ní láyé tí kò lópin ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí ìjọba ìbá ṣe ipò tàbí àǹfààní ìbá ṣe ní ahéré tàbí nínú ìlú ohunkóhun tí a lè ní tí a lè pè ní tiwa nínú ayé yìí bí ó ti ní ìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni ó ní òpin ọlọ́run jẹ́ kí ó yé wa gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tàbí gẹ́gẹ́ bí òwe tí ó yẹ kí a fọkàn wa rò wípé bí a bá jí láàárọ̀ a máa ń retí wípé alẹ́ yóò dé ọjọ́ kọ̀ọ̀kan nínú ayé bó ti ní ìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló lópin ọ̀sẹ̀ kọ̀ọ̀kan nínú ayé bó ti ní ìbẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló lópin àti oṣù kọ̀ọ̀kan àti ọdún kọ̀ọ̀kan wò ó nígbà tí a wà ní oṣù kínní ọdún yìí ó dàbí ẹni wípé ọdún náà kì yóò lópin àwọn ọmọ kéékèèké àti àwọn àgbà tí kò lóye ní ìbẹ̀rẹ̀ ọdún yìí wọ́n gbèrò wọ́n ṣe ìpinnu wọ́n sì rò wípé ọdún yìí jẹ́ ọdún tí yóò gùn lọ tí kò ní sí òpin ṣùgbọ́n níhìn-ín la dúró tí a ń wo iwájú tí a sì mọ̀ wípé ní wákàtí díẹ̀ sí tàbí ní ọjọ́ kan àbọ̀ sí wípé ọdún tí a wà yìí yóò lọ sópin ó yẹ kí èyí kọ́ wa lọ́gbọ́n kí a sì rò wípé gẹ́gẹ́ bí ọjọ́ àti ọdún tí ó ti ní òpin bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbésí ayé tí a ń gbé ó ní òpin kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan ayé tí a wà nínú rẹ̀ yìí pàápàá gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè àti gẹ́gẹ́ gbogbo ayé tí a mọ̀ ó ní òpin ohun kan ni kò ní òpin èyí ni ìgbàlà ọlọ́run àlàáfíà ọlọ́run ìjọba ọlọ́run ohun kan ni kò ní òpin àwọn ohun ti ẹ̀mí tí ọlọ́run fi fún wa nípasẹ̀ jésù kristi àwọn nǹkan wọ̀nyí ni kò ní òpin nítorí bẹ́ẹ̀ bí a bá jí ọlọgbọ́n a ó máa ro ti ìgbẹ̀yìn jẹ́ kí n tún ka ẹsẹ̀ yìí lẹ́ẹ̀kan sí i ìbá ṣe pé wọ́n gbọ́n kí òye yìí kí ó yé wọn wọ́n ìbá ro ìgbẹ̀yìn wọn jẹ́ kí a wo nǹkan mẹ́ta gẹ́gẹ́ bí àkòrí nínú ìwàásù ti òní ìkíní ìgbẹ̀yìn ayé wa ìkejì ìgbẹ̀yìn ayé ìkẹta ìjọba tí kò lópin ìkíní ìgbẹ̀yìn ayé wa ẹni wípé gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan àwa tí a wà láàyè lónìí bí jésù bá pẹ́ díẹ̀ kí ó tó dé bí ó bá fa bíbọ̀ rẹ̀ sẹ́yìn ó dájú wípé àwọn tí wọ́n jẹ́ ọ̀dọ́ nísinsìnyí wọn ó di arúgbó nígbòóṣe àwa tí a sì ń dàgbà ó dájú wípé a ó fi ayé sílẹ̀ nítorí kò sí àwáyé má lọ nítorí bẹ́ẹ̀ ayé tí a ń gbé gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ó ní òpin ó yẹ kí a sì máa rò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan kí a tilẹ̀ wípé kí a máa rò ní ìgbà gbogbo ìgbẹ̀yìn ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan wo Isaiah orí kẹtàdínníàádọ́ta ẹsẹ ìkeje ìwọ sì wípé èmi ó máa jẹ́ ìyálóde títí láé bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò fi nǹkan wọ̀nyí sí àyà rẹ bẹ́ẹ̀ ni ìwọ kò rántí ìgbẹ̀yìn rẹ àwọn ọ̀dọ́ wọ́n máa ń rò wípé wọ́n ó jẹ́ ọ̀dọ́ títí nítorí bẹ́ẹ̀ wọ́n máa ṣe ń sọ wípé jẹ́ kí n jayé orí mi gẹ́gẹ́ bí ẹni wípé ayé kò lópin àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fara fún ijó jíjó ọtí mímu ìrédé ooru wọ́n máa rò wípé gbà tí àwọn ní ẹwà gbà tí àwọn ní aṣọ gbà tí àwọn ní owó gbà tí àwọn ní àwọn nǹkan ayé yìí wọn kò mọ̀ wípé ayé ń kọjá lọ àti àwọn nǹkan tí ó wà nínú rẹ̀ wípé ayé kò dúró àti wípé àwa pàápàá gẹ́gẹ́ bí ènìyàn wọ́n máa ń sọ fún wa wípé ìgbàlà ni àwa kó ló láyé ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé àkókò yìí tí a wà àkókò yìí ni a rí ni ó jẹ́ tiwa àti wípé ìgbésí ayé wa ó ń kọjá lọ. eni yi ti a kan nihin ni on jalankato ni on so wi pe emi o ma je iyalode titi lai ero ti o ni ni wi pe ewa ti o ni gbajumo ti o ni dukia ti o ni ati alaafia ilera ti o ni wi pe yo ma wa titi eni ti o ba je alai loye ni o ma hu abe ni o ma wo inu dingi be ni wi pe ewa ti o ri nisinsin yi ilera ti o ni nisinsin yi agbara odomokunrin ti o ni nisinsin yi wi pe awon nkan wonyi yo wa titi nitori be iru awon eniyan be ki ro ti igbehin won ko mo wi pe aye ti a wa o lopin aye ti a ngbe o lopin wi pe bi olorun ba bokun wa bi olorun ba foju anu wo wa wi pe ke a ma fi eso gbe igbe aye wa ki a ma se bi awon omogo bi awon ti ko lọlọrun ti won ro wi pe awon oje alagbara titi awon elomiran won a fi awon ile ti a ngbe tabi awon oju titi won a koruko ara won sibe awon miran ni adupo wa won a le oruko won mo be won a ro wi pe awon o wa titi sugbon ara mi ko ri be nitori pe awon ti o ti je aye je ko je nigba ni awon ti o ti gbe igbese aye be ni pe aye o lopin tele tele awon na da nisinsin yi bi o ti le je wi pe awa ti a je omode a ko ti pe laye popo sibe sibe a mo opolopo awon eniyan ti o je wi pe bi a soro olorun fun won ni o ti o awon o fe gbo yin nitori pe awon o ma je anfani aye yi titi awon o fe ro nipa torun nisinsin yi awon o fe ro nipa bibo Jesu Christi nisinsin nitori pe ki la won tun wa kinde ta won gbadura kinde ti awon fe lo si ile isin kini won wi won ro wi pe awon o ma je iyalode titi lai sugbon awon na da a fe won ko ile ti lainu re o ti gbe won mi ari wi pe tele tele won wa laye won wa laye sugbon nisinsin yi ati gbe won sin o ye ki awa paapa ki a ma ronu bi aba ti ri awon ti an gbe lo si ite awon ti an gbe lo si sare be na ni o ye ki a ma mo wi pe iru awon eniyan wonyi won je eniyan eda bi ti wa wi pe awa paapa awon nkan yin won je apere fun wa ati owe fun wa wi pe awa na ki o wa laye titi ohun ti an so ni wi pe gege bi ojo kokan ti o ti ma nlo sopin gege bi odun kokan ti o ti ma nlo sopin gege be ni igbesi aye wa kokan yo ma lo si opin je ke wo Heberu ori kesan Heberu ori kesan ese iketadinlogbon ni won bi a si ti fi lele fun gbogbo eniyan lati ku lekan soso sugbon lehin eyi idajo bi a ba ronu we pe ojo idajo nbo a o je ologbon sugbon asiwo eniyan ni ma ku wa ti ma gbe igbese aye re be ni we pe aye o lopin be ni wo pe ko si ojo iku be ni wo pe ko si ojo idajo sugbon o daju pe gbogbo wa ti a wa laye ni a o si lowo ni a o si ni popada yala iku ni yo pa ojo wa de ni tabi ipe Jesu Christi nigba ti o ba pa awon eniyan mimo larada ti o gba won soke yala yi ni yo si wa lowo ise ti a nse ninu aye ni tabi iku ni o daju pe okan yo mu aye tabi igbese aye wa wa si opin nitori be o ye ki a je ologbon o ye ki a je ele ti omo ki a si ma mura sile fun dide Jesu Christi tabi fun ki kuro laye nitori pe a ko mo ojo tabi igba tabi akoko ti olorun yo we pe eyi ti a se ninu aye ti to we pe ki a wa je ipe olorun ti o je eleda wa ninu Jeremiah ori ketadinlogun ese ikokanla bi aparo ti saba lori eyin ti ko yin be gege ni eni ti o ko oro jo sugbon ki se ni ododo yo fi sile lagbede meji ojo re ati ni opin re yo je asiwere ni hi ni Olorun je ki oye wa we pe awon elomiran ti ma ku oro jo sugbon ti ki se pelu ododo pelu otito sugbon ti o ma nja ile onile botire leyin ti o nse iloni lowogba tabi o njale yala o njale ninu ijo tabi o njale ni bese tabi o njale ninu ile o da wa loje we pe ojo kan bo ti a o se lowo ti a o so fun wi pe ojo igbese aye re won de opin o ti le so wi pe yo fi awon duke awon oro won yi sile lagbede meji ojo re ati ni opin akoko re ninu aye yo je asiwere e je wi pe iku yo pa ju re de sugbon yo fi eka abamo senu wi pe ohun ko mura sile lati pade olowa ni igba ikehin ninu iwe owe ori kokan delogun ese ogun feti si imo ki o si gba eko ki iwo ki o le gbon ni igbehin re bi aba feti sile nisisin yi ti a si gba eko eko ihirere eko ironu poada ati igbala ninu Jesu Christi o daju wi pe ni kehin a o je ologbon awon elomiran won ma fi ojo igbala dola awon elomiran won ma so wi pe nigbati awon si je odo nigbati awon ni ilera nigbati awon ni owo ati oro nigbati awon ni ohun ini aye awon ko nilo oro igbala oro irunu po ada nitori be awon fe duro di ojo ogbo nigbati awon ni anfani lati feti sile fun oro igbala ati oro atunse ati oro pe ki eje Jesu Christi ki o wenimo ki o foni fun jobe snow lo sugbon iru awon eniyan be won ma kabamo ni kehin oro ogbon ti an so fun wa oro ologbon ti o ye ki a fi sokan ni we pe nisisin yi ti a ni ilera nisisin yi ti a ni anfani nisisin ti Olorun ba wa soro ni ki a feti si imo ki a gba eko ki a ba le je ologbon ni igbeyin aye wa o dabi eni we pe awon elomiran won ma ro we pe igba pe lo titi ati we pe awon o wa laye fun igba pepe sugbon bi a ba je ologbon o ye ki a mo we pe ko seni to mo la we pe ojo ola owo Olorun nikan lo wa oni nikan la ri nitori be o ye ki a se ologbon ki a se fi okan wa si oro Olorun bi a ko ba ti ni igbala ki a wa oju Olorun titi a o fi ni igbala wo orin Dafidi ori kokan din ni ogoji orin Dafidi ori kokan din ni ogoji ese ikerin Oluwa je ki emi ki o mo opin mi ati iwon ojo mi bi o ti ri ki emi ki o le mo igba ti mo ni nihin eyi ni adura oni samu o nso fun Olorun we pe ki Oluwa jo ninu anu re ki o je ki oni oye lati mo bi opin bi o se somoto sisi o ye ki awa na papa ki a ma feti sile ki a se fi ara bale bi emi Olorun ti nso fun aloni we pe igba ti a ni laye ko pe mo we pe o seese ki Jesu Christi ki o de ni igba kugba si akoko yi o se seese ki o je we pe iku ni o pa oju enikeni ninu wa de sugbon ohun ti oni samu wi ni we pe igba kugba ti iba je ki Olorun ki o fun ni ogbon lati mo igba ti o ni nihin ki o ba le mura sile fun dide Oluwa adura ti o ye ki o je ti wa ni adura ti o wa ni numeri ori ketalelogun ese ikewa numeri ori ketalelogun ese ikewa lati arin meji ese na je ki emi ki o ku iku olododo ki igbehin mi ki o si dabi eti re ki adura yi ki o to le gba ani lati ronipo ada eni ti o ba fe ku iku olododo oni lati gbe igbesi aye olododo bi aba fe ki aku iku olododo an lati ni ore ofe Jesu Kristi ore ofe Jesu Kristi yi ni o je ki a le gbe igbesi aye wa mimo igbesi aye olododo igbehin wa yo si dabi ti olododo je ki a lo si akori keji ninu iwaso wa eyi ni igbehin aye igbehin aye nje oje mo wepe aye ti a wa ninu re yi wepe o nlo sopin o si daju wepe lojo kan opin yo de ba ohun gbogbo eyi ni Noah so fun awon ti o gbe ni akoko ti re ti o so fun won wepe aye igba na o nlo sopin sugbon ko seni ti o gba gbo won ro wepe bawo ni gbogbo ile ti o wa gbogbo awon ti o mere mere ti won fojuri bawo ni awon nkan won yi yo se lo sopin sugbon bibeli ninu majemu lailai ati ninu majemu titun lati enu awon aposteli lati enu Jesu ati lati enu awon woli majemu lailai gbogbo won ni won fi ohun sokan po ti won so fun a wipe aye ti a wa ninu re yi yo lo sopin ati orilede ati awon ile ati awon oyini ati ohun ti a fojuri ti o wa ninu aye wipe gbogbo won ni won lo sopin ye ke a wo Peteru kini ori kerin ese ikeje Peteru kini ori kerin ese ikeje sugbon opin ohun gbogbo ko si dede nitori na ki eyin ki o wa li aire koja ki esi ma sora ninu adura eni aposteli so fun wa pelu imisi emi olorun wipe opin ohun gbogbo nlo sopin ohun gbogbo o ko si dede ati wipe nitori na o ye ki a wa ni aire koja ki a kuro ninu ese ki a je ki ododo Jesu Kristi ki o je ti wa ki a si ma sora ninu adura ninu Korinti kini ori keje lati ese ikokandinlogbon Korinti kini ori keje ese ikokandinlogbon sugbon eyi ni mo wi ara pe kukuru ni akoko lati isinsin yi lo pe ki awon ti o le aya ki o dabi eni pe won ko ni ri ati awon tin sokun bi eni pe won ko sokun ri ati awon tin yo bi eni pe won ko yo ri ati awon ti mra bi eni pe won ko ni ri ati awon tin lo ohun aye yi bi eni ti ko saseju nitori asa aye yi nkoja lo aposteli je ki o di imo fun wa nihin wepe aye ti a wa ninu re yi wepe ni igba die si yo koja lo ati awon asa ati awon ohun ni ti o wa ninu aye wepe gbogbo won yo koja lo ati pe igba kokoro le ani lati lo nihin pe eni ti o ni aya ki o ma se je ki aya ki o di ohun lowo ki o mura sile fun ijoba orun ati eni ti o ni ohun ni aye yi ki o ma se aseju ki o ma je ki oro ati awon ohun ni aye ki o di ohun lowo ki a ma se je ki asa aye tin re koja lo ki a ma se je ki won ki o di wa lowo nipa ti ijoba orun ati eni tin sokun ki o ma se ba inu je gege bi eni pe o ro pe ibanuje ko lopin nitori be ki a tujuka ki a mo wepe igba kokoro ni ani lo ninu aye yi wepe opin ohun gbogbo o sumo to si ninu Matthew ni Jesu Kristi ni o ti mu da wa loju wepe opin yo de ni toto Matthew ori kewa ese ikejilelogun Matthew ori kewa ese ikejilelogun gbogbo eniyan yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na ni a o gbala o so fun wa wepe opin bo opin wa fun enikokan wa opin si wa fun aye ti a wa ninu re yi aye ti a wa nisisin yi Matthew ori 24 ese iketa bi o si ti joko lori oke olifi awon mehin re to wa ni ikoko wepe so fun wa nigba wo ni nkan wonyi yo se kini yo se se ami wiwa re ati ti opin aye awon mehin mo we pe daju daju opin aye nbo we pe aye nlo sopin ohun ti won bere lowo Jesu ni wo pe kini awon ami ti a le fiyesi ti o fi mo we pe aye o ti fe lo sopin o si fun ni ami awon amo wonyi awon ti o ti ko eko science ati eko imo ijile nipa awon ero opolopo ni won je ki o di imo fun awe pe awon ami ti won ri o dabi eni wo pe aye nlo sopin ki a pa ti won ti segbe kan awon ti Jesu Kristi so fun wa o je ki o da wa loju wo pe aye ti a wa ninu re wo pe o nlo sopin o sese igba ki yo pe mo ti a o fi ka ohun gbogbo kuro ti aye yi yo fi dopin ninu Matthew ori 13 ese 39 Matthew ori 13 ese 39 ota ni o fun ota ti o fun fun won li esu igbehin aye ni ikore awon angeli si li awon olukore nihi Jesu Kristi so nipa igbehin aye ye ki awo Ezekiel ori keje ki awo bi Olorun ti si woli yi loju ti o si ri wipe opin bo fun aye Ezekiel ori keje lati ese ikini oro Oluwa si to mi wa wipe iwo omo eniyan bayi le Oluwa Olorun wi pelu si ile Israeli opin de sori igun mererin ile eyi ni oro Oluwa ti o da wa loju ti o si je ki a mo we pe opin bo ese ikefa opin de o ji si o kiyesi o de bayi ni woli yi ni o je ki awon eniyan mo we pe daju daju opin bo kini o ye ki o je ewa awon eniyan Olorun ewa eni ti o mo Jesu gege bi olugbala ewa eni ti nsin Olorun nigba ti a mo we pe opin aye yi o de tan ki a wo Peteru keji ori keta Peteru keji ori keta lati ese ikewa sugbon ojo Oluwa nbo wa bi o le le oru ninu eyi ti awon orun yo koja lo ti awon ti ariwo nla ati awon imole oju orun yo si ti inu oru gbigbona gidigidi de yiyo aye ati awon ise ti o wa ninu re yo si jona lulu je bi gbogbo nkan wonyi yo ti yo yoni iru eniyan wo li eyin ibaje ninu iwa mimo gbogbo ati iwa bi Olorun ki e ma reti ki e si ma mura gidi de ojo Olorun nitori eyi ti awon orun yo gbena ti won yo si di yiyo ti awon imole re yo si ti inu oru gbigbona gidigidi di yiyo sugbon gege bi ileri re awa nreti awon orun titun ati aye titun ninu eyi ti ododo ngbe nitori na olufe bi eyin ti nreti iru nkan won ni emuragiri ki a le ba yin le alaafia li ailaba won ati li ailaboko li oju re nihin ni Olorun je ki o ye wa ninu oro re we pe pelu ariwo pelu ina pelu oru ni aye yi yo koja lo we pe awa ti amo Olorun awa ti ani ireti ninu Jesu ani lati gbe igbesi aye ailaba won ailaboku ati aileri ni waju re ki a le ba wa le alaafia ninu Jesu nigba ti ohun gbogbo yo lo sopin ati so nipa igbesi aye ti wa gege bi enikokan wo pon lo sopin ati so nipa aye ti a wa nisisin yi wo pe daju daju igbehin opin yo de nikehin iketa ni ijoba ti ko lopin ayo ti o je ti omo Olorun ni wo pe bi o ti le je pe aye ti a wa o nlo sopin ati igbesi aye wa gege bi enikokan o nlo sopin ayo ti ani ninu Olorun ni wo pe ijoba Jesu Kristi o je ijoba ti ko lopin ninu Isaiah ori kesan lati ese ikefa si ikeje nitori a bi omo kan fun wa a fi omokunrin kan fun wa ijoba yo se wa le ejika re a si ma pe oruko re ni iyanu oludamoran Olorun alagbara baba ayeraye amo alade alaafia ijoba yo bi si alaafia ki yo si ni ipekun an so nipa ijoba Jesu Kristi ati alaafia ti o wa ninu ijoba Jesu Kristi we pe alaafia ti ijoba re ki yo lopin eyi ni ayo awa mo Olorun we pe bi aye ti le nkoja lo bi awon ti o wa ninu aye ti le nkoja lo bi aye yo ti le wa si opin ati bi a igbesi aye eni kokan wa yo ti le lo si opin sibe a mo we pe ijoba Jesu Kristi ti ati wonu re nipa didi atunbi wi pe ijoba yi ko lopin eyi ni angeli le o so fun Maria wundia nigba ti o so fun wi pe a o bi Jesu Kristi ninu Luke ori kini lati ese ogbon angeli na si we fun pe ma beru Maria nitori iwo ti ri oju rere lodo Olorun sasi kiyesi iwo loyun ninu re iwo o si bi omokunrin kan iwo o si pe oruko re ni Jesu ohun o po omo oga ogoju lo li a o si ma pe Oluwa Olorun yo si fi ite Dafidi baba re fun yo si joba ni ile Jakobo titi aye ijoba re ki yo si ni ipekun ayo ti o je ti omo Olorun ni we pe ijoba Jesu Kristi yo wa titi lai gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o kase kuro nile gbogbo ijoba ti o wa ninu aye ni o re koja lo nigba ti aye yi paapa ti o ba re koja lo a o si fi ijoba Jesu Kristi mule a o si ri we pe ijoba yi o wa titi lai ninu woli iwe woli Danieli ori keji ese ikerin lelogoji Danieli ori keji ese ikerin lelogoji li ojo awon oba wonyi le Olorun orun yo gbe ijoba kan kale eyi ti a ki yo le parun titi lai a ki yo se fi ijoba na le orile ede miran lowo yo se fo won tutu yo se pa gbogbo ijoba won yirun sugbon ohun o duro titi lai lai eyi ni ijoba Jesu Kristi ti an so nipa re we pe ijoba yi yo wa titi nitori ijoba Jesu o je ijoba ti ki yo lopin ninu Danieli ori keje ese ikerinla a se fi agbara ijoba fun ati ogo ati ijoba ki gbogbo eniyan ati orile ati ede ki o le ma sin agbara ijoba re si je agbara ijoba ainipekun eyi ti a ki yo re koja ati ijoba re eyi ti a ki yo le parun eyi nso nipa ijoba ti Jesu Kristi wo pe yo wa lai lai ese iketa dilogbon ati ijoba ati agbara ijoba ati ipa gbogbo ijoba ni gbogbo abe orun li a o se fi fun omo li a o se fi fun eniyan awon eniyan mimo ti oga ogo ijoba eni ti se ijoba eni pekun ati gbogbo awon alakoso ni yo ma sin ti won o se ma teriba fun iyi nso si waju si nipa ijoba Jesu Kristi bawo ni ijoba yi bawo lo se le je ti re bawo ni o se le wo ijoba orun eyi ti ko lopin ranti wo pe ohun gbogbo ti o ni ninu aye yo lo sopin igbese aye ti o ni papa yo lo sopin sugbon bi o ba wa ninu ijoba Jesu Kristi o wa titi lai ninu Johanu ori keta Johanu ori keta ese keta Jesu dahun o si we fun pe looto looto ni mo wi fun o bi ko se pe atu eniyan bi ohun ko le ri ijoba Olorun o ti oni lati se ni pe ki ronu po ada ki o si gbadura si Olorun ki o bere fun idariji ki o je ki eje Jesu Kristi ki o we okan re mo ki a so di otun ki o ni iye ni pekun ki a tun obi ki o si ma gbe igbese aye otun nipa ore ofe ti o wa ninu Jesu Kristi bi o ba se yi o daju we pe o wo ijoba orun ati bi o ti je omo eyin Jesu Kristi ti o si ni ipin ninu ijoba Olorun nihin o ni ipin ninu ijoba Olorun ti aye raye ninu Petero keji ori kini lati ese karun ati nitori eyi na papa e ma se asimi gbogbo e fi iwa rere kun igbagbo ati imo kun iwa rere bi o ti ni igbagbo ninu Jesu Kristi ti ati gba okan re la ti o ti di atunbi oni lati fi iwa rere kun igbagbo o ye ki ore ofe Olorun ki o yi igbese aye re pada bi o so wipe o ti di atunbi o ye ki ore ofe Olorun ki o je ki imole re ki o ma tan ki o kuro ninu okunkun ki o ni iwa ododo iwa rere iwa ire koja ati imo kun iwa rere nigba gbogbo ni o ye ki iwo ti o je omo Olorun ti o n pese ara re sile fun bibo Jesu Kristi ni o ye ki o ma ni imo si ninu oro Olorun ese kefa ati ire koja kun imo ati suru kun ire koja ati iwa bi Olorun kun suru o ye ki ire koja iwa ododo irin ododo ki o wa ni igbese aye re ati suru o mura sile lati gbe yawo ni abi o fe kole abi o fe ni nkan aye yi ki o je ki suru ki o wa ninu iwa re ati iwa bi Olorun iwa ti o fi han wi pe o je ti Olorun ati ife omo ni keji eyi ni ese ikeje kun iwa bi Olorun ati ife ni kun ife omo ni keji wo ese ikokanla nitori bayi le o pese fun yin lopolopo lati wo ijoba ainipekun ti Oluwa ati olugbala wa Jesu Kristi oni bi abani igbagbo ninu Jesu ti a ni iwa rere ti a ni imo Olorun ti a ni aire koja iwa ododo ti a ni iwa bi Olorun ati ife ninu wa si omo ni keji wa gẹ́gẹ́ bí a ti fún wa ní orí ọ̀fẹ́ ó ní èyí ni yóò pèsè wa sílẹ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ láti wọ ìjọba àìnípẹ̀kun ti Olúwa àti ti olùgbàlà wa Jesu Kristi lónìí ni a ti jẹ́ kí ó dá wa lójú wípé ìgbésí ayé wa gẹ́gẹ́ bí ẹnì kọ̀ọ̀kan ó ń lọ sópin gẹ́gẹ́ bí ọdún ti ń yí lo ọdún tí ọjọ́ sì ń yí lo ọjọ́ tí ọjọ́ àti ọdún tí wọ́n ń ré kọjá lọ bẹ́ẹ̀ ni a ń darúgbó ju bẹ́ẹ̀ lọ bẹ́ẹ̀ ni a ń fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan súnmọ́lé a ń fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan súnmọ́ sàárè tàbí a ń fi ọjọ́ kọ̀ọ̀kan súnmọ́ ipadabo Jesu Christi o ye ki o da wa loju nigba na we pe ojo n lo sopin aye wa n lo sopin o ye ki amura sile fun dide Jesu Christi ati pe aye ti a wa ninu re papa o fe di ogbologbo tan aye yi o nre koja lo nitori be ke a ma je ki ohun ti o wa ninu aye ki o fa wa kuro ninu Olorun kuro ninu Jesu Christi je ki a pese ara wa sile pelu adura pelu igboran pelu ore ofe Olorun pelu atunbi ati isodi mimo ati igboran si gbogbo eko ti an ko wa je ki a pese ara wa sile fun ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin je ki a dide duro lati gbadura lati so fun Olorun we pe bi ati mo pe aye nre koja lo we pe aye yi n lo sopin we pe a fe wa ninu ijoba Jesu Christi ti ki yo lopin ki a ni idaniloju we pe ati ni igbala awon atunse ti o wa lona wa we pe ati se won ki a ma se je ki ese kankan ki o so po pelu igbese aye wa ki a fi ododo ati ore ofe Olorun ja awon ese yi kuro ki a ma gbe igbese aye aire koja ododo iwa bi Olorun igbese aye wa mimo ki a ba le mura wa sile fun dide ati bibo Jesu Christi so fun Olorun pe bi aye yi ti n koja lo ti a sin sumo opin aye wa ki Olorun pelu ore ofe re ki o pese re sile ki o ba le je alabapin ninu ijoba aini pekun ti Jesu Christi
1: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
2: Okini ti Samuel ori ikejidilogbon. O si se ni ijo won ni. Awon Filistini si ko awon ogun won jo lati ba Israeli ja. Akishi si wi fun David pe mo daju daju pe iwo ba mi jade lo si ibi ija. Iwo ati awon omokunrin re. David si wi fun Akishi pe ni tooto iwo si mo ohun ti iranse re le se. Akishi si wi fun David pe nitori na ni emi o se fi wo se oluso ori mi ni gbogbo ojo Samuel si ti ku gbogbo Israel si sokun re won si sin ni Rama ni ilu re Saul si ti mu awon aboku soro okunrin ati awon aboku soro obirin kuro ni ile na awon Filistini si ko ara won jo won wa won si do si Shunemu Saul si ko gbogbo Israel jo won si tedo ni Gilboa nigbati Saul si ri ogun awon Filistini na oun si beru aya re si wariri gidigidi nigbati Saul si bere lodo Oluwa Oluwa ko da lohun nipa ala nipa urimu tabi nipa awon woli Saul si wi fun iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si wi fun pe wo obirin kan ni Endori ti o ni emi aboku soro Saul si parada o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na ni oru won si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun owa oke fun mi obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saul se bi ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e a se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won pa mi Saul si bura fun nipa Oluwa pe bi Oluwa tin be laye iya kan ki yo je o nitori nkan yi obirin na si bi pe tani emi o mu wa soke fun o ohun si wi pe mo Samuel goke fun mi wa nigbati obirin na si ri Samuel o kigbe lohun rara obirin na si ba Saul soro pe e se ti iwo fi tan mi je nitori pe Saul ni iwo ise oba si wi fun pe ma se beru kini iwo ri obirin na si wi fun Saul pe emi ri
3: Olorun kan se ti ile bo wa
2: o si bi pe e ti ri o si wi pe okunrin arugbo kan
3: ni o nse bo
2: o si fi agbada bora Saul si mo pe Samuel ni o si teriba o si wole Samueli si wi fun Saul pe e se ti iwo fi yo mi lenu lati mu mi wa oke. Saul si down o si wi pe iponju nla ba mi nitori ti awon Filistini ba mi jagun. Olorun si ko mi sile ko si da mi lo mo nipa owo awon woli tabi nipa ala nitori na ni emi si se pe o ki iwo ki o le fi ohun ti emi o se han mi. Samueli si wi pe o ti se bi mi lere nigba ti o je pe Oluwa ti ko o sile o si wa di ota re. Oluwa si se fun ara re gege bi o ti ti ipa owo mi so. Oluwa si ya ijoba na kuro ni owo re o si fi fun aladugbo re ani Dafidi nitori pe iwo ko gbo ohun Oluwa iwo ko si se ise ibinu re si Amaleki nitori na ni Oluwa si se nkan yi si o loni yi. Oluwa yo si fi Israeli pelu iwole awon Filistini lowo ni ola ni iwo ati awon omo re okunrin yo pelu mi. Oluwa yo si fi ogun Israeli le awon Filistini lowo. Loju kan na ni Saul subulule gboro bi o ti gun eru si ba gidigidi nitori oro Samueli agbara ko si si fun nitori pe ko jeun ni ojo na tosan toru. Obirin na si to Saul wa o si ri pe o wa ninu ibanuje pupo o si wi fun pe wo iranṣẹbirin re ti gbo ohun re emi si ti fi emi mi si owo mi emi si ti gboro ti iwo so fun mi nje ni sisiyi emi be o gbo ohun iranṣẹbirin re emi o si fi onje die si waju re si jeun iwo si ni agbara nigbati iwo ba nlo ni ona sugbon ohun ko o si wi pe emi ki yo jeun sugbon awon iranse re pelu obirin na si ro won si gbo ohun won o si dide kuro ni ile o si joko lori akete obirin na si ni egboro malu kan ti o sanra ni ile o si yara o pa o si mu iye fun o si po o si fi se akara aiwu o si mu wa si waju Saul ati siwaju awon iranse re won si jeun won si dide won lo ni oru na. Iwe kini ti Samueli ori ikokandinlogbon. Awon Filistini si ko gbogbo ogun won jo si Afeki. Israeli si do ni ibi esun omi ti o wa ni Jezreeli. Awon ijoye Filistini si koja ni oro orun ati ni egbegberun. Dafidi ati awon omokunrin re pelu Akishi si keyin. Awon ijoye Filistini si bere wipe kini awon Eberu nse ni yi. Akishi si wi fun awon ijoye Filistini pe Dafidi ko yi iranse Saul oba Israeli ti o wa lodo mi lati ojo wonyi tabi lati odun wonyi emi ko ti ri isise kan ni owo re lati ojo ti o ti de odo mi titi di oni yi. Awon ijoye Filistini si binu si awon ijoye Filistini si wi fun pe je ki okunrin yi pada ki o si lo si ipo re ti o fi fun ki o ma si je ki o ba wa sokale lo si ogun ki o ma ba ja si ota fun wa ni ogun kini ohun fi ba Oluwa re laja. Ori awon eniyan wonyi ko se yi ni Dafidi ti won tori re gberin ara won ninu ijo wipe Saul pa egbegberun re Dafidi si pa egbegbarun ti re. Akishi si pe Dafidi o si wi fun pe bi Oluwa ti nbe laye iwo je olotito ati eni iwarere loju mi ni alo re ati abo re pelu mi ni ogun nitori pe emi ko ti ri buburu kan lowo re lati ojo ti iwo ti to mi wa titi o fi di oni yi sugbon loju awon ijoye iwo ko se eni ti o to nje yi pada ki o si ma lo ni alaafia ki iwo ki won ba se ibanuje fun awon Filistini. Dafidi si wi fun Akishi pe kini emi se kini iwo si ri lowo iranse re lati ojo ti emi ti gbe niwaju re titi di oni yi ti emi ki yo fi lo ba awon ota obaja. Akishi si down o si wi fun Dafidi pe emi mo pe iwo se eni rere loju mi bi angeli Olorun sugbon awon ijoye Filistini wi pe ohun ki yo ba wa lo si ogun nje ni isisiyi dide ni owuro pelu awon iranse Oluwa re ti o ba o wa ki e si dide ni owuro nigba ti ile ba mo ki e si ma lo. Dafidi ati awon omokunrin re si dide ni owuro lati pada lo si ile awon Filistini. Awon Filistini si goke lo si Jezreeli.
1: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
2: Iwekini ti Samueli ori ogbon. O si se nigba ti Dafidi ati awon omokunrin re si bo si Siglagi ni ijo keta. Awon ara Amaleki si ti kolu iha ariwa ati Siglagi. Won si ti kun won si ko awon obirin ti nbe ninu re ni igbekun. Won ko si pa enikan omode tabi agba sugbon won ko won lo won si ba ona ti won lo. Dafidi ati awon omokunrin si wo ilu si wo ati kun ati obirin won ati omokunrin won ati omobirin won ni a ko ni igbekun lo. Dafidi ati awon eniyan ti o wa lodo re si gbe ohun soke won si sokun titi agbara ko si si fun won mo lati sokun a si ko awon aya dafidi mejeji ni gbekun lo Ahinoamu ara Jesreeli ati Abigaili aya Nabali ara Kameli Dafidi si banuje gidigidi nitori pe awon eniyan na si nsoro lati so ni okuta nitori ti inu gbogbo awon eniyan na si baje olukuluku okunrin nitori omo re okunrin ati nitori omo re obirin ṣugbọn Dafidi mu ara re ni okanle ninu Oluwa Olorun re Dafidi si wi fun Abiatari alufa omo Ahimeleki pe emi be o mu efodu fun mi wa niyin yi Abiatari si mu efodu na wa fun Dafidi Dafidi si bere lodo Oluwa wipe ki emi ki o lepa ogun yi bi emi le ba won o si da lohun pe lepa nitori pe ni biba iwo ba won ni gbigba iwo si ri won gba be ni Dafidi ati egbeta omokunrin ti nbe lodo re si lo won si wa si bi odo Besori apa kan si duro ṣugbọn Dafidi ati irinwo omokunrin lepa won igba eniyan ti are mu ti won ko le koja odo Besori si duro leyin won si ri ara Egypt kan ni oko won si mu to Dafidi wa won si fun ni onje o si je won si fun ni omi mu won si bun ni akara esu opoto ati shiri ajara gbigbe meji nigba ti o si je tan emi re si soji nitori pe ko je onje pe ni ko si mu omi ni ijo meta ni osan ati ni oru Dafidi si bi lere pe omo ta ni iwo ise ati nibo ni iwo ti wa won si wi pe omo ara Egypt ni emi ise omo odo okunrin kan ara Amaleki Oluwa mi si fi mi sile nitori pe lati ijo meta ni emi ti se aisan awa si gbe ogun lo si Hagusu ti ara Keriti ati si apa ti se ti Juda ati si Hagusu ti
3: Kalebu
2: awa si kun Siglagi Dafidi si bi lere pe iwo le mu mi sokale to egbe ogun yi lo bi won si wi pe fi Olorun bura fun mi pe iwo ki yo pa mi be ni iwo ki yo si fi mi le Oluwa mi lowo emi o si mu sokale to egbe ogun na lo o si mu sokale si wo won si tan kaile won je won mu won si njo nitori ikogun pupo ti won ko lati ile awon Filistini wa ati lati ile Juda Dafidi si pa won lati afemojumo titi o fi di asale ijo keji ko si si enikan ti o la ninu won bi ko se irinwo omokunrin ti won gun ibaka si e ti won si sa Dafidi si gba gbogbo nkan ti awon ara Amaleki ti ko Dafidi si gba awon obirin re mejeje ko si si nkan ti o ku fun won kekere tabi nla omokunrin tabi omobirin tabi ikogun tabi gbogbo nkan ti won ti ko Dafidi si gba gbogbo won Dafidi si ko gbogbo agutan ati malu won si da won saju nkan miran ti won gba won si wi pe eyi yi ni ikogun ti Dafidi Dafidi si ba igbo okunrin ti o ti reju ati to Dafidi leyin ti ohun ti fi sile ni odo Besori won si lo ipade Dafidi ati lati pade awon eniyan ti o pelu re Dafidi si pade awon eniyan na o si ki won gbogbo awon eniyan buburu ati awon omo Beliali ninu awon ti o ba Dafidi lo si dahun won si wi pe bi won ko ti ba wa lo a ki yo fi nkankan fun won ninu ikogun ti awari gba bi ko se obirin olukuluku won ati omo won ki won ki o si mu won ki won si ma lo Dafidi si wi pe e ma se be eyin ara mi Oluwa ni o fi nkan yi fun wa oni o si pa wa mo oni o si fi egbe ogun ti o dide si wa le wa lowo tani yo gbo ti yin ninu oran yi ṣugbọn bi ipin eni ti o sokale lo si ijatiri be ni ipin eni ti o duro ti eru won o si pin bakan na lati ojo na lo o si pa ni ase o si so le ofin fun Israeli titi di oni yi Dafidi si bo si Siglagi o si ran ninu ikogun na si awon agba Juda ati si awon ore re o si wi pe wo eyi ni ebun fun yin lati inu ikogun awon ota Oluwa wa o si ran si awon ti o wa ni Beteli ati si awon ti o wa ni Gusu Ramoti ati si awon ti o wa ni Jatiri ati si awon ti o wa ni Arueri ati si awon ti o wa ni Sifmoti ati si awon ti o wa ni Eshtemoa ati si awon ti o wa ni Rakali ati si awon ti o wa ni ilu awon Jeramieli ati si awon ti o wa ni ilu awon ara Keni ati si awon ti o wa ni Homa ati si awon ti o wa ni Korashani ati si awon ti o wa ni Ataki ati si awon ti o wa ni Ebroni ati si gbogbo ilu won ni ti Dafidi ti kaare ati awon omokunrin re ma rin kiri iwe kini ti Samueli ori ikokanlelogbon awon Filistini si ba Israeli ja awon okunrin Israeli si sa niwaju awon Filistini awon ti o fi ara pa si ṣubu ni oke Gilboa awon Filistini si nlepa Saulu ati awon omo re kikan awon Filistini si pa Jonathani ati Abinadabu ati Mekishua awon omo Saulu ìjà náà sì burúkú Sọ́ọ̀lù gidigidi, àwọn tapatapa sì ta á ní ọ̀pá, ó sì fi ara pa púpọ̀ ní ọwọ́ àwọn tapatapa. Sọ́ọ̀lù sì wí fún ẹni tí ó rí ìhámọ́ra rẹ̀ pé, fa ìdá rẹ yọ kí o sì fi gún mi, kí àwọn aláìkọlà wọ̀nyí kí ó má bàa wá gún mi, àti kí wọn kí ó má bàa fi mí ṣe ẹlẹ́yà. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó rí ìhámọ́ra rẹ̀ kò fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, nítorí pé ẹ̀rù bà á gidigidi. Sọ́ọ̀lù sì mú ìdá náà, ó sì fi pa ara rẹ̀. Nígbà tí ẹni tí ó rí ìhámọ́ra rẹ̀ sì rí pé Sọ́ọ̀lù kú, òun náà sì fi ìdá rẹ̀ pa ara rẹ̀, ó sì kú pẹ̀lú rẹ̀. Sọ́ọ̀lù sì kú àti àwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́ta àti ẹni tí ó rí ìhámọ́ra rẹ̀ àti gbogbo àwọn ọmọkùnrin rẹ̀ ní ọjọ́ kan náà. Nígbà tí àwọn ọkùnrin Ísíráẹ̀lì tí ó wà ní apá kejì àfonífojì náà àti àwọn ẹni tí ó wà ní apá kejì Jọ́dánì rí pé àwọn ọkùnrin Ísíráẹ̀lì sá àti pé Sọ́ọ̀lù àti àwọn ọmọ bíbí rẹ̀ sì kú, wọ́n sì fi ìlú sílẹ̀, wọ́n sì sá. Àwọn Filistini sì wá, wọ́n sì jókòó sí ìlú wọn. Ó sì ṣe ní ọjọ́ kejì, nígbà tí àwọn Filistini dé láti bọ́ nǹkan tí ń bẹ lára àwọn tí ó kú, wọ́n sì rí pé Sọ́ọ̀lù àti àwọn ọmọ rẹ̀ mẹ́ta ṣubú ní òkè Gilboa. Wọ́n sì ké orí rẹ̀, wọ́n sì bọ́ ìhámọ́ra rẹ̀, wọ́n sì ránṣẹ́ lọ sí ilẹ̀ Filistini káàkiri láti máa sọ ní gbangba ní ilé òrìṣà wọn àti láàrin àwọn ènìyàn. Wọ́n sì fi ìhámọ́ra rẹ̀ sí ilé Ashtaroti, wọ́n sì kan òkú rẹ̀ mọ́ odi Bethshani. Nígbà tí àwọn ará Jabeshi Gileadi sì gbọ́ èyí tí àwọn Filistini ṣe sí Sọ́ọ̀lù, gbogbo àwọn ọkùnrin alágbára sì dìde, wọ́n sì fi gbogbo òru náà rìn, wọ́n sì gbé òkú Sọ́ọ̀lù àti òkú àwọn ọmọ bíbí rẹ̀ kúrò lára odi Bethshani, wọ́n sì wá sí Jabeshi, wọ́n sì sun wọ́n níbẹ̀, wọ́n sì kó egungun wọn, wọ́n sì sin wọ́n ní abẹ́ igi kan ní Jabeshi, wọ́n sì gbàwẹ̀ ní ìjọ méje.
1: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Ẹ jẹ́ kí a gbàdúrà. Bàbá wa ti ń bẹ lé ọ̀run, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín nítorí wípé a tún péjọ lónìí níwájú yín. Ẹ ti ṣe wá ní ẹni ìbùkún, ẹ ti fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún dá wa lọ́lá. Oore ọ̀fẹ́ yín, àánú yín, agbára yín, ìtànṣán ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere, gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ó ti farahàn ní ìgbésí ayé wa. Nítorí àánú yín lórí wa àti nítorí ìfẹ́ yín fún ọkàn wa tí ẹ kò fẹ́ kí a ṣègbé, ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà, ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìyè. Adúpẹ́ Bàbá, ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lórúkọ Jésù. Adúpẹ́ fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìbùkún tí ẹ ti dà wá lé wa lórí. Adúpẹ́ fún àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tí ẹ ṣe ní ìgbésí ayé wa. Kí a tó ní ìpàdé ti àgọ́ àjọ àti láti ìgbà náà ni ìbùkún yín ni ó ti ń ṣàn lórí wa. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa. Adúpẹ́ wípé ẹ jẹ́ kí a mọ ọ̀nà ìgbàlà. Adúpẹ́ wípé ẹ ṣe wá ní olóríire láti lè gbàdúrà àgbáyọrí sí ìgbàlà. Adúpẹ́ fún ìyípadà ọkàn. Adúpẹ́ fún ìdánilójú ọ̀run rere. Adúpẹ́ wípé bí a bá fi ayé yìí sílẹ̀ nígbò ṣe, wípé a ó rí yín, a ó sì wà pẹ̀lú yín. Adúpẹ́ fún àwọn ohun tí ẹ ti ń jẹ́ kí ó yé wa nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa ní orúkọ Jésù. Adúpẹ́ fún ìpéjọpọ̀ wa lónìí. Adúpẹ́ pé ẹ ti bá wa bẹ̀rẹ̀. Adúpẹ́ fún àwọn ohun tí a ń gbọ́ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí, gẹ́gẹ́ bí àwọn iṣẹ́ ìyanu tí ẹ ń ṣe. Adúpẹ́ ẹ gba ọpẹ́ àti ìyìn wa lónìí. À ń bẹ̀bẹ̀ wípé ẹ ó là wá lójú, ẹ ó kọ́ wa, yóò sì lè yé wa dáradára bí ẹ ó ti pa àwọn ìbùkún wọ̀nyí mọ́ ní ìgbésí ayé wa. Adúpẹ́ wípé ẹ ti gbọ́ àdúrà wa. À ń fẹ́ ìfarahàn yín ju bẹ́ẹ̀ lọ láàrin wa ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa. Adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àwọn ẹ̀rí tí a ń gbọ́. Adúpẹ́ fún àwọn iṣẹ́ ìyanu ti ìyípadà ọkàn, iṣẹ́ ìyanu ti ìdánilójú ìgbàlà Ọlọ́run ní ìgbésí ayé wa, iṣẹ́ ìyanu ìsọdi mímọ́, iṣẹ́ ìyanu ìfẹ́ agbára ẹ̀mí mọ́kúni, iṣẹ́ ìyanu ìwòsàn àti ìdáǹdè àti ìtúnisílẹ̀ kúrò nínú túbú èṣù. Adúpẹ́ fún ìpèsè Ọlọ́run. fun awon eri ti an gbo awon eri ti o nto wa leti lati ekun kokan ati lati opolopo ibi ti a ti se ipago.

ni nkan ti olorun pese sile fun awon ti o fe ju feran olorun to pelu okan re pelu agbara re pelu inu re pelu ohun re pelu gbogbo aye re njo fe olorun njo si nfe lati pinu fun olorun wi pe ojo e ba ma ro ina e ba ma jo iba je osan gangan iba je oru oganjo iba je nigba kigba iba je idaji awon ota e ba ma yi mi ka awon ebi iba ma ko won ba ma ko ti mi mo ni lati fe olorun mo fi gbogbo aye mi gbogbo emi mi gbogbo okan mi gbogbo ara mi gbogbo nkan iwaju mo fun olorun patapata mo fe fe olorun mo fe fe olorun ju be lo pelu gbogbo okan pelu gbogbo ero pelu gbogbo aye pelu gbogbo ipa mi mo fe fe olorun gbadura ki o so fun olorun bi o ba si je ni ti o chi ni igbala o ye ki o ke pe olorun o ye ki o so fun olorun wi pe o ti gbo nipa ife re nitori olorun fi araye to bege ni ti o fi omo bibi re kan soso fun ni pe enikeni ti o ba gba gbo ki o le ni iye aini pekun so fun olorun wi pe losan yi o gba Jesu Christ gbo jewo ese re ki o kan won sile ki o fi aye re ki o fi gbogbo re fun olorun patapata wi pe o je ti olorun o je ti olorun o ni pada sinu ese o ni pada sinu aye Christ yo ma gbe nu re ife Christ yo wa ninu re agbara Christ yo mu oduro o le je omo olorun ni toto bi o ba ti di omo olorun bi o ba ti di eni ti o ni igbala so fun olorun wi pe pelu gbogbo okan pelu gbogbo aye pelu gbogbo ife re o fe olorun jo yin ni lo o fe olorun jo aye lo o fe olorun jo ebi lo o fe olorun jo eni keni jo nkohun lo oni bi o ba ri be o di eni ti owo ta o le ka o di eni ti yo ni jo je ajogun olorun ati ajumo jogun pelu Christi awon ohun ti ko ti iwo na omo okan eniyan ohun ti oju o ti ri ohun ti eti o ti gbo olorun yo pese won fun e nitori be wa sodo olorun ki o si fi ife re ife ti isaju ki o fi fe olorun olorun reti re o reti ki o gbadura o reti ki o kepe ohun ki o ba le je ti olorun ni toto ki ife re ki o si ma joba ninu okan re.

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura. Baba wa, Baba Jesu Christi Oluwa wa. Adupe wipe o tun win ninu anu ile kan si lati ko ajopo sodo ara yin lati ba wa soro gege bi baba si omo lati je ki a mo wipe sibe eje olooto sibe eje alaanu sibe ileri yin ati ife yin ko ye pada sibe edun okan yin polukuluko wa ko ye pada ati wipe bi o tile je wipe gbogbo nkan layika lo dabi eni we pe ori rudurudu gbogbo nkan layika ninu aye ti a wa yi lo dabi eni we pe o dori kodo sibe eran wa leti we pe o ye ki a gbekele yin o ye ki a faramo yin o si ye ki a ni igbagbo ninu yin a nbe yin loni we pe okan wa oju wa emi wa yo simi le yin yo gbekele yin yo gbekele gbogbo awon ileri ti e ti se fun wa anbe yin wo pe awon igbekele miran ti o se se ki enikeni ninu wa ki o ti ni nipa ti ara e o fa won ti o e o mo kuro ni igbesi aye wa loruko Jesu anbe yin wo pe ki emi yin atoke wa ki o farahan ki o je ki igbekele wa ki o wa ninu yin lati sinsin lo ati titi dopin adupe pe ti gbo loruko Jesu Christu Oluwa wa. Loni mo fe soro lori ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan ewu ti o wa ninu gbigbekele eniyan awon eniyan ninu aye yi ko le salaye gbekele ohun kan tabi enikan lati igba ti eniyan ti subu ninu ogba Edeni ni ati fa okan eniyan kuro lodo Olorun ti o fi je wipe opolopo ni ki se fun lati gbekele Olorun o si daju wipe okan ko le daduro eniyan kokan ko le daduro bi a ko ba gbekele Olorun o daju wipe ani lati wa ohun kan lati feyinti ani lati wa ohun kan lati gbekele yala eniyan miran yala ara wa papa tabi awon orisha o sese o si rorun fun eniyan eleran ara ti ko ni iye Olorun ti ko si ninu ore ofe Olorun lati gbekele awon ohun asan aye yi sugbon o ye ki o ye wa wipe bi o tile je wipe gbigbekele eniyan o je ohun to wopo laarin awon eda sibe ewu popo ni o wa ninu gbigbekele eniyan ki a wo orin Dafidi ori ogun ese keje orin Dafidi ori ogun ese keje awon elomiran gbekele keke awon elomiran le esin sugbon awa oran ti oruko Oluwa Olorun wa nihin ni onisamu yi ti nje ki o ye wa wipe awon miran gbekele keke awon elomiran won gbekele esin nigbati onisamu so awon ti o gbekele keke ati awon ti o gbekele esin o nso nipa igbe aye ti a wa wipe enikeni ti a bi sinu aye yi a bi sinu iwaya ija a bi si oju ogun wipe awon elomiran lati jagun lati segun won gbekele keke ogun won gbekele esin ti won lo ni igba ogun sugbon onisamu bi o tin so wipe awon elomiran won gbekele keke awon elomiran won gbekele esin o ye ki o mo gege be ni ti o n ka bibeli wipe bi onisamu tin so yi oni lati ranti itan awon mo israeli kini o se ku pa awon ara egypt igbekele won ninu keke igbekele won ninu esin nigba ti won ti ri agbara Olorun

0: nígbà tí wọ́n ti rí títóbi ọlọ́run, nígbà tí wọ́n ti rí gíga jùlọ ọlọ́run, wípé ó ga ju ẹṣin, ó ga ju kẹ̀kẹ́, ó ga ju odò omi nílé tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé, ó ga ju àwọn òrìṣà wọn, ó ga ju àwọn pidánpidán alálùpàdé àwọn. Síbẹ̀síbẹ̀ ó ṣòro fún ọkàn àwọn ará Íjíbítì láti kúrò nínú ìgbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ àti ẹṣin. Ṣe rántí bí àwọn ọmọ Ísíráẹlì bí wọ́n ti jáde tí wọ́n bọ́ nínú oko ẹrú àtọdúnmọ́dún, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Íjíbítì wọ̀nyí ni wọ́n tún lépa wọn. Kí ni ìgbẹ́kẹ̀lé wọn? Ìgbẹ́kẹ̀lé wọn ni wípé àwọn ọmọ Ísíráẹlì tí wọ́n jáde kúrò ní oko ẹrú kúrò ní Íjíbítì, wọn ò ní kẹ̀kẹ́, wọn ò ní ẹṣin, wọn ò ní idà, wọn ò ní ohunkóhun. Nítorí bẹ́ẹ̀ àwọn rò wípé àwọn ó ṣẹ́gun àwọn ọmọ Ísíráẹlì, nítorí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe sátẹ̀lé wọn. Ṣùgbọ́n ó ní àwa ó gbẹ́kẹ̀lé orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa. Kí ni Mósè ní láti jà fún àwọn ọmọ Ísíráẹlì? Orúkọ Olúwa Ọlọ́run ni, ó ní orúkọ Jehovah lẹ́nu. Bí ó ti ké pe Olúwa, bẹ́ẹ̀ ni Olúwa sọ fún ohun tí yóò ṣe ní òkun pupa lópin sí méjì. Àwọn tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, ibẹ̀ ni wọ́n ṣubú sí, ibẹ̀ ni gbogbo wọn parun sí, tí wọ́n sì lọ sí ọ̀run àpáàdì láìròtẹ́lẹ̀. Kì í ṣe bẹ́ẹ̀ nìkan, ó dánilójú wípé olórin Dáfídì yìí ó ní láti máa rántí Gòláyàtì, ó ní láti rántí wípé nígbà tí àwọn ọmọ Ísíráẹlì tí wọ́n kọjú ìjà ogun sí àwọn ará Fílístíìnì, ni Gòláyàtì gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ló jáde. Ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ ó wà nínú kẹ̀kẹ́ àti ẹṣin, ó wà nínú ohun ìjà èyí tí àwọn ti ṣe pẹ̀lú ọgbọ́n ènìyàn. Ṣùgbọ́n ìgbẹ́kẹ̀lé Dáfídì ó wà ní orúkọ Olúwa. Èyí ni ó fi sọ fún wa wípé àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, àwọn ẹlòmíràn gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin, àwọn ẹlòmíràn yìí wọ́n jẹ́ àwọn aláìlọ́lọ́run, wọ́n jẹ́ àwọn kèfèrí, àwọn tí kò mọ Ọlọ́run aláàyè, àwọn tí òtítọ́ Bíbélì, àwọn tí ìmọ́lẹ̀ ìhìnrere kò tí ìmọ́lẹ̀ fún. Àwọn yìí ni wọ́n gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́, tí wọ́n sì gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú wípé nínú ayé tí a wà yìí, kì í ṣe àwọn tí kò ti kà Bíbélì rí nìkan ṣoṣo, kì í ṣe àwọn tí kì í lọ sílé ìsìn nìkan ṣoṣo ni ó ń gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ àti ni ó ń gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin. Mo sọ fún ọ tẹ́lẹ̀ wípé bí a bá ti bí ẹnì kọ̀ọ̀kan sínú ayé, àbí sójú ogun, àbí sójú ìwàyà ìjà, nítorí wípé èṣù ńlá ti bá ẹnì kọ̀ọ̀kan jagun, nítorí wípé ẹ̀ṣẹ̀ àti àwọn ẹran ara wọ́n ní láti bá ẹnì kọ̀ọ̀kan jagun, nítorí wípé ayé tí a wà pẹ̀lú ní láti bá ẹnì kọ̀ọ̀kan jagun. Èyí ni Jésù sọ fún wa wípé nínú ayé o, ẹ ó rí ìpọ́njú, ẹ ó rí inúnibíni, ẹ ó rí ìjà, ó ní ṣùgbọ́n ẹ tújúká, nítorí èmi ti ṣẹ́gun ayé. Ó ṣe ní láàánú wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n fi lọ sí ilé ìsìn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n rò wípé àwọn jẹ́ ẹni bíi ti inú Ọlọ́run, ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí wọ́n rò wípé àwọn ń sin Ọlọ́run nínú ìwàyà ìjà nínú ayé yìí, nínú ogun ayé yìí, nínú ìṣòro ayé yìí, nínú tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kún, nínú rúkọ ìrúdò tí ó wà nínú ayé, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn kì í ṣe nínú Ọlọ́run. Ìgbẹ́kẹ̀lé wọn a máa wà nínú ohun ìjà ti ara, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn a máa wà nínú agbára wọn, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn a máa wà nínú ìrírí tí àwọn ti ní tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ìgbẹ́kẹ̀lé wọn a máa wà nínú bàbá àsàlẹ̀, a máa wà nínú ẹnìkan tàbí nínú ẹlòmíràn, tàbí ẹlòmíràn máa fi ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ̀ sí orí àwọn òrìṣà. Ó ní ṣùgbọ́n àwa ò rántí orúkọ Olúwa Ọlọ́run wa. Jẹ́ kí a wo àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé kẹ̀kẹ́ àti àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé ẹṣin. Mo ti sọ díẹ̀ fún ọ nípa ti àwọn ọmọ Íjíbítì. Jẹ́ kí a wo Gòláyàtì tí mo mẹ́nubà lẹ́ẹ̀kan nínú Sámuẹ́lì kínní orí kẹtàdínlógún. Sámuẹ́lì kínní orí kẹtàdínlógún, wo láti ẹsẹ̀ ìkọkànlélógójì. Fílístíìnì náà sì ń bọ̀, ó sì súnmọ́ Dáfídì àti ọkùnrin tí ó ru àwa rẹ̀ sì ń bọ̀ níwájú rẹ̀. Nígbà tí Fílístíìnì náà sì wò tí ó sì rí Dáfídì, ó ṣáta rẹ̀, èyí ni wípé ó kẹ́gan rẹ̀, nítorí pé ọ̀dọ́mọdékùnrin ní ṣe, ó pọ́n, ó sì ṣe arẹwà ènìyàn. Fílístíìnì náà sì wé fún Dáfídì pé, èmi ha ń ṣe ajábí tí ìwọ fi mú ọ̀pá tọ̀ mí wá? Fílístíìnì náà si fi Dafidi re nipa awon olorun re awon orisa re Philistine na si we fun Dafidi pe ma bo emi o si fi eran ara re fun awon eye oju orun ati fun awon eranko papa Dafidi si we fun Philistine na pe iwo mu ida ati oko ati awa tomi wa ṣugbọn emi to wa le oruko oluwa awon omo ogun olorun ogun israeli ti iwo ti gan ṣoranti wepe awon elomiran gbekele keke awon elomiran gbekele esin eyi ni golat se nitori wepe o gbekele ofa o gbekele awon ohun ija awon keferi o gbekele awon ohun ija ti won fi ogbon eniyan ti won fi se ki se be nikan o gbekele agbara on ti kara re o gbekele iriri ti on ti ni lati oju ogun tele tele o shata o kegan Dafidi o gbekele awon orisa re nitori pe Philistine na si fire o fi bu nipa awon olorun re nipa awon orisa re ṣugbọn bi o ba mo itan yi dara dara o ri we pe asegun Philistine yi asegun re nitori pe igbekele re ko si ninu Olorun asegun le awaje nigba ti a ba gbekele oroko Oluwa Olorun wa ṣugbọn je ki awo awon elomiran fun aabo won ma gbekele awon agbara okunkun won ma lo si imule pelu awon agbara okunkun ni irowe pe imule won tabi eje ti won ti ba iku ati orun apadi ati satani da wi pe yo fun ni abo ye ki awo Isaiah ori keje dini ogbon ki awo awon igbekele ti awon elomiran ni lati ese ikerinla nitori na egbo oro Oluwa eyin elegan tin se akoso awon eniyan yi tin be ni Jerusalem nitori eyin ti wipe awa ti ba iku damajemu a se ti ba ipo ku mule nigba ti pasan gigun yo laaja ki yo de odo wa nitori awa ti fi eke se abo wa ati labe iro li awa fi ara pamo si se ori wipe opolopo e ti won iba fi gbekele olorun won lo mule awon elomiran won lo sinu egbe okunkun awon elomiran won fi awon emi iye moja tabi awon emi okunkun tabi awon emi alalupa ida won fi se agbara won fi se asa won si gbekele won ro we pe bi jamba ba fe de wi pe egbe yo gbe won o ni farapa won agbekele awon ohun asan won fi rose igbekele won oni o nso ni hin we pe awon ti ba iku damajemu awon elomiran wa ti won ro we pe awon ti ba iku damajemu we pe won ti fi akoko si igba ti awon le ko we pe won lati gbe odun bayi laye ni akoko igba yi de igba na awon ni lati lowo ni awon ni lati ni nkan bayi awon ni lati yito nitori pe awon mo we pe ko ti si iku loju won nisisiyi won ro we pe majemu ti awon ti da ninu egbe okunkun won ro we pe o le duro awon ro we pe won ti ba ipo oku mule wi pe awon le fa ojo won gun awon le gbe to akoko ti won fe ninu aye ṣugbọn Olorun je ki o di mimo fun wa wi pe awon wonyi ti won ro we pe nigba ti pasan gigun yo ba laaja ti o la ile na ja yo kolu eni kokan wi pe ki yo de odo awon nitori wi pe awon ti fi eke se abo won je iwo je ru eniyan be ti o je wi pe eke iborisa ni o fi se abo re eke babalawo ni o fi se iborisa re eke awon woli eke ni o fi se abo re eke awon eniyan ti won pa iro fun o ni o fi se abo re o ni labe iro le awa fi ara wa pamo si labe iro eni ti o ba lo sinu egbe okunkun ti o ro we pe o ni abo labe iro ni eni be ni o fi ara pamo si o ni ni ese iketadinlogun idajo li emi o fi le ese pelu ati ododo lemi o fi le osuwon yin yo gba abo ike lo omi o si kunbo ibi isasi mole oni bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi kuro ninu idajo olorun ti koronu po ada bi enikeni ba ro we pe oni ibi isasi ni akoko idajo olorun oni omi kikun ni yo bo gbogbo isasi ibi isasi yo bo won mole ki aronu awon ti won gbe ni akoko aye noa bi noa bi o tin kan oko igbala be ni o nso fun awon eniyan won yi ki won ki o ronu pada sugbon awon miran won gbekele ogbon ori won won so wi pe ojo ti ro ri awon o mo bi ti ojo na ti o tin bo ti o le pa gbogbo aye run awon elomiran won ro wi pe awon ni imo won so wi pe awon ti se awari ninu imo ijile ti ojo ati ti ile we pe ko si ohun to jo ikun omi awon elomiran won gbekele o seese ki won ti kole ile oloke giga ki won ki o ma ro pe bojo ti e de bi ikun mi ti e de awon ni ibi isasi sugbon ni akoko na omi ti o kun ni o bo gbogbo ibi isasi mole olorun wa nso we pe bakan na ni bi enikeni ba ro we pe oni abo ike kan bi enikeni ba ro we pe oun ni ibi isasi kan bi enikeni ba ro we pe oun ni igbekele kan wi pe gbogbo abo ike gbogbo ibi isasi ni omi idajo olorun omi kikun ti idajo olorun yo bo mole patapata nitori be fun abo bi o ba gbekele awon agbara okunkun bi o ba gbekele awon emi okunkun o dajo we pe idajo olorun koni re iru eni be koja awon elomiran won ma gbekele awon ileri ti awon eniyan eleran ara awon eniyan ti won gbe ara kikuwo won ma gbekele ileri ti iru eni be se fun won o ye ki a mo we pe bi a ba nfe ran lowo bi a ba nfe ipese atodo olorun nikan ni a ti le ri awon nkan won yi o se laanu we pe awon elomiran ti won fe gbe yawo e ti won iba fi gbadura e ti won iba fi wo oju olorun e ti won iba fi bere lowo olorun e ti won iba fi gbekele olorun gege bi abraham ti se pelu isaki ti o gbekele olorun ti o so fun eliezeri we pe angeli olorun yo lo ni waju re olorun ti emi nsin yo si yan obirin rere fun isaki omo mi e ti won iba fi gbekele olorun ki won ki o je ki olorun ki o yan fun won won ma gbekele awon ileri tabi awon aba ti awon elomiran da pelu won awon ti won si gbekele won yi won olorun won ni gbala won je awon ti o le igbadura won si je awon eniyan eleran ara awon ti o mola awon ti o mo kilo ojo la yo ti ri elomiran boya n wa ise ni a ma gbekele lagbaja a ma ni oni baba asale nbi kan oni oga kan nibi kan wo pe eni e ki ba ti nitori wo pe o ti je oselu tele tele o je olowo o je gbajumo nitori be o ti je ko dami loju wo pe mu lati ri ise ni o se gbadura adura ke kini mo fe fadura se o se wa oju olorun olorun kini mo fe foju olorun se nigba ti lagbaja ti wa nbe lagbaja lolorun e lagbaja to ngbekele yi ko mojo ti lagbaja o ku ko mojo ti lagbaja o faye sile nitori be eja tile ni o ma nfa ni o ma nwa si igbe aye awon eniyan be nitori pe won fe mu gba awon iso won kuro nipa gbegbekele awon eniyan tori je we pe won ko duro pe awon eniyan to je we pe won ko ni pe fi aye sile eyi ni olorun fi nkilo fun awe pe ki agbekele ohun ki a ma se gbekele awon eniyan eleran ara wo Isaiah ori kokan le logbon Isaiah ori kokan le logbon ese kini egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo dro ni be bi a ba nso nipa Egypt o nso we pe awa ti a ti jade kuro ninu oko eru awa ti olorun ti se ranwo fun ti o ti fi ore ofe re fun awa ti an jo ti an yo awa ti an so fọlọrun wi pe adupe wi pe o da wa sile o gba wa kuro ninu isiru aye kuro ninu isiru esu kuro ninu ebo jije awa ti o je wi pe tele tele ba ji laaro agbo lani lati mu nitori won so wi pe awon aye loko ti wa won so wi pe awon eniyan fe ki ti wa dara nitori be igbere sisin agbo mimu ati opolopo nkan miran ti a nse sugbon nigbati ife inu olorun ti o je ti wa nigba ti agba okan wa la ni olorun gba wa kuro ninu awon nkan won yi sugbon o se ni laanu awon elomiran leyin ti won ti ni igbala leyin ti a ti won kuro ni ile Egypt leyin ti won ti wa si ile ileri leyin ti won ti ni isimi ninu olorun bi aisan ba de tabi bi won ba ni idojuko tabi inu ni bini tabi o sese ki o je wipe won ni wahala die ninu ebi tabi o sese ko je wipe awon ana ni won ko fe ki won ri ile joko tabi o sese ki o je wipe awon ota ni won pinu ni won pero nitori won e ti won iba fi gbekele olorun e ti won iba fi sa sabe abo olorun e ti won iba fi wa lori ekun won lati ma gbadura ki olorun ki o le yo won o se ni laanu wipe won atun so kale lo si Egypt fun iran lowo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun se mo oju ile babalawo bawo ni eni ti o je omo olorun bawo ni o tun ti mo o tun se mo idi iborisha bawo ni eni ti o je omo olorun ti o tun ti mo ibi ti won tin si esu o ni egbe ni fun awon ti o so kale lo si Egypt fun iran lowo kini se ti won ma so kale lo fun Egypt fun iran lowo nitori e ti won ni won gbekele esin ti won gbeyele keke nitori ti won po won si gbekele elesin nitori ti won le agbara jojo sugbon ti won ko wo eni mimo Israeli won ko si wa Oluwa awon miran won ma ndi apeyinda won kuro ninu ijoba Olorun won lo si odo awon ti o ni emi okunkun tabi emi awon abokulo o sese ki o je wipe ara le won kan lo ku o si dun won re koja won si n fe mo ki lo pa eni yi won tun lo sodo awon abokulo lati so pe awon fe mo ki lo pa lagbaja gba ti o ba mo ki lo pa lagbaja se eyi ni mu lagbaja ku Olorun apadi se eyi ni mu kuro wipe oni kumo ni o ye ki a mo wipe bi nkan be ba sele awa ti a je omo Olorun a ke tun pada lo si Egypt lati so wipe atun wa nkankan ninu ese iketa nitori eniyan li awon ara Egypt ki si se Olorun awon elomiran won ki mo wipe eni ti o ba ti gbe ara kiku yewo wipe eniyan lasan ni won ma gbekele eni Olorun fi so fun awon Israel wipe eniyan lasan eniyan eleran ara ni awon ara Egypt elomiran boyo tin wa se lesin tele tele o je eni ti o fi ara fun bibeli o je eni tin gbadura o je eni ti o fi ara fun isin Olorun sugbon o sese ki o wa ri ise kan ise yi oyinbo lo ni ise na oyinbo wa nso fun wipe bi o ba se daadara bi o ba ja fafa bi o ba se ohun gbogbo ti ohun fe ohun a mu lo si ilu oyinbo ohun a mu lo si America ohun a si je ki owo po lowo e ohun a je ko ra awon nkan monamona a lo si Japan a lo si Chibi a lo si Tohun bi a ba ti n se awon ipinnu wonyi fun iru eni bee ti a ti n fun ni ileri okan re a ma bale a ma so wipe bibeli o si se pataki mo o adura o se pataki mo nitori pe oyinbo ti so pe ohun mu mi lo si ile oba nitori bee o ti pari mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o leyan mo ti n gbadura tele tele gba ti mi o ni alafeyinti oni karanti o oyinbo ta n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni ara America ti a n gbekele eniyan to gbe ara kiku wo ni baba asale to feyinti eniyan to gbe ara kiku wo ni won ki se Olorun nitori eniyan li awon ara Egypt ki se Olorun eran li awon esin won won ki se emi Oluwa yo si na owo re ki eni ti ran ni lowo ba le subu awa ti a gbe ti a mu igbekele wa kuro lodo Olorun ti o je wipe eniyan la nsare to leyin o ni Oluwa yo si na owo re ki awon ti ran apeyida be lowo ki won ki o ba le subu ati ki eni ti ran eni ti a ran lowo ba le subu gbogbo won o jimo se gbe eyi ni idajo Olorun fún àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé ẹran ara wọn àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé ọgbọ́n wọn àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé owó wọn àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé dúkìá tí ó wà nínú ayé àwọn tí ó gbẹ́kẹ̀lé ipò wọn nínú ayé àwọn ẹlòmíràn ó ṣe ní láàánú wípé fún ìgbàlà wọn máa gbẹ́kẹ̀lé ọgbọ́n orí tiwọn wọn máa gbẹ́kẹ̀lé iṣẹ́ rere tiwọn iṣẹ́ ọwọ́ wọn wọn máa gbẹ́kẹ̀lé àwọn ohun tí kò níláárí àwọn ìrúbọ
1: awon eranko ti won fin rubo won ro we pe nitori we pe awon rubo pelu eran pelu adiye ki a kon ko so we pe nitori won se sara nitori be won ro we pe awon o ni igbala we pe bi oju ba pa bi iku ba pa oju won de we pe awon o le lo sorun rere ko ri be ani lati gbekele olorun igbekele wa o ni lati wa ninu olorun nikan sosho bi a ba fe ri oju olorun nikeyin o ni wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo bi a ba fe ki ese wa ki a mu won kuro bi a ba fe ri oju olorun bi a ba fe di eni igbala ani lati wo odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo je we pe ani lati gbadura ani lati so fun olorun ani lati wa oju olorun ani lati je wa awon ese wa ki a ko won sile ki a si gbekele olorun ki a si mi le olorun patapata ki se pe ki a si mi le olorun ni owo kan ki a tun si mi le orisa ni owo keji ki se wi pe ki a gbekele ododo kristi ki a tun gbekele ododo ara wa bakan na ki se wi pe ki a gbo oro olorun ki a tun ma gbo oro awon woli eke la nigba kan na o so wi pe ani lati gbekele olorun patapata awon elomiran won ma gbekele owo won won ma gbekele awon ti won ni ninu aye ninu luko ori kejila luko ori kejila lati ese ikokandinlogun ari eni ti o gbekele awon ti o ni emi o si wi fun okan mi pe okan iwo le oro pepo ti atojo fun opo odun simi ma je ma mu ma yo sugbon olorun wi fun pe iwo asiwere le oru yi le o bere emi re lowo re nje titani nkan won yi yo ha se ti iwo ti pese sile be le eni ti o to isurajo fun ara re ti ko si li oro lodo olorun awon elomiran won gbekele awon ti won ni won gbekele awon oro won sugbon nihin ni a so fun wa we pe iru eni be yo faye sile lojiji bi o ba se faye sile koni le ri aye gbe lodo olorun kini awon ewo ti o wa ninu we pe ki a gbekele eniyan die ni a ti so ninu re sugbon je ki a tun wo bibeli ninu orin dafidi ori kerin din ni adojo o kan erin efa o kan erin efa ori kerin din ni adojo ese iketa ati ese ikerin e ma se gbeke yin le awon omo alade ani le omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo eni ewu kini ti a ri we pe awon ti o gbekele eniyan ohun ti awon eniyan won yin se leri fun won won ki o le fun won nitori ewe mimo ti ko le seke o so fun wa we pe lowo eni ti ko si iran lowo bi abaje eni ti o foju sile ti a se wo awon ti o ma nsare to eniyan leyin awon ti o ma nsare to awon oselu leyin awon ti o ma nsare to baba asale leyin gbogbo patapata ni ari we pe won o ri iran lowo ti won fe iran lowo ti won reti won o ri gba elomiran a fi ile oko sile ani ohun ti ri enikan nita ti o le toju ohun ohun ti ri enikan nita ti o ni ife ohun ti ri enikan nita ti o le toju awon omo nitori wo pe eni ti o wa nita yi ki obirin ki o to dele a ma se ileri popo a ma so wi pe won a fun ni nkan bayi won a fun ni nkan tohun won a da lokowo won a fun ni nkan bayi sugbon nigba ti o ba dele tan a ri wo pe iro ati eke patapata ni awon nkan ti o n gbo tele eni olorun fi so fun wi pe ki a ma se gbekele awon omo alade ki a ma se gbekele awon omo eniyan lowo eni ti ko si iran lowo ese kerin emi re jade lo o pada si erupo re li ojo na gan ero inu re run gbogbo ironu gbogbo ileri gbogbo awon ilepa ti iru eni yi ni eni ti agbekele ni ojo ti o ba fi aye sile ni awon nkan wonyi ni yo run ni a gbagbe won ninu Isaiah orikeji ese ikeji lelogun esimi leyin eniyan e kuro leyin eniyan e je wepe e ma se je ki igbekele yin ki o wa ninu eniyan eni emi eni ti o wa ni ihu imu re nitori ninu kini alikasi on so fun awe pe igba oduro lo pe titi fun eniyan eleran ara gege bi bibeli papa ti so wepe isise kan lo nbe laarin enikokan ati iku isise kan lo nbe laarin emi ati iku nitori be ke ma gbekele eniyan olorun ti ki yipo pada olorun ti o je wepe o wa titi lai oni o ye ki agbekele ninu Jeremiah ni a ri igun olorun lori awon ti won gbekele eniyan awon ti won fi eleran ara se apa awon tabi igbekele won Jeremiah ori 17 lati ese ikarun bayi le Olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eleran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo Olowa eyi ki se oro Jeremiah o je oro Olowa eyi ki se oro ni wasu kan o je oro Olowa oni bayi le Olowa wi asimo we pe ohun ti Olowa ba wi aye ati orun won le re koja lo sugbon kikini ninu oro Olorun ki o koja lo lai se oni egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan nbo ni igbekele tire wa o sese ki o ma so lenu wipe o gbekele Olorun o sese ki o ma so lenu wipe o gbekele ileri Olorun sugbon nigbati wahala ba de nigbati inu ni bini ba de nigbati awon ota ba koju oja si o nigbati o dabi eni pe iru mi de si igbesi aye re ni akoko na ni a ma nfi igbekele wa han eni ti ko ba gbekele Olorun ko mo we pe inu iborisha ni o nwa je kin se ala ni kikun fun o bi abagbekele eniyan e je wi pe a fi eniyan yi a fi dipo Olorun o sese ki a ro we pe eniyan yi o ni owo ohun ti a ro ni we pe owo ti eni yi ni oju awon ohun ini ti Olorun ni nitori be nitori iwa omugo wa ati okan isina wa a fi eni yi a fi dipo Olorun oni igbekele eniyan oni o fi je iborisha nitori pe iru eniyan be o di orisha fun wa o di Olorun fun wa elomiran ko mo we pe nigbati a ba gbekele eniyan igbekele eniyan o ma nfa okan eniyan kuro lodo Olorun oun ni ese ikarun yi ni o fi wi pe eni ti okan re si si kuro lodo Olorun iru eni be a ma si eda ju eleda lo iru eni be bo lo si bi ise awa ti agbekele Olorun a ma so wi pe a fe lo si ilesin nitori pe eni je ojo ti a nsin Olowa a fe lo gbadura a fe lo mu awon ibeere okan wa ati awon edun okan wa a fe lo tu won paya ni waju Olorun sugbon iru eni be ki wa se eko bibeli iru eni be ki wa se akoko isoji iru eni be ki wa si isin ojo isimi yo ma wi pe oun fe lo ba baba asale oun fe lo ba lagbaja nitori pe ebin ba ti bi lagbaja ba wa laye ko sewu o ti fi eni yi dipo Olorun o nsin eda ju eleda lo iru eni be igbekele eniyan a ma mu ki idanwo ti ara ki o wa si igbesi aye eni be omobirin ti o je wi pe o gbekele eniyan ti o je pe boji laaro oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo losan oruko lagbaja lo ma wa lenu e bo lo si bi ise oruko lagbaja lo ma wa lenu e lagbaja so wi pe won a ba mi wase lagbaja ti so wi pe won a je ki joko si ibojoko rere lagbaja ti so wi pe ohun ko tin ba nilo ki ma wa lati ri ohun iru eni be a ma para ile okunrin kan okunrin yi je eni ti o gbekele iru eni be e se agbere ati panshaga ko jina siru eni be tabi obinrin to loko nile sugbon ti ko le joko ti awon omo nile ti okunrin kan nita ti o ti so wipe yen looto lo loko sugbon o dabi eni wo pe ibukun Olorun opo popo lowo oko e nitori be bi mafi ara eji a mafi ara sise o nitori be bi o ba ti nilo nkan kan ninu ile eboko o ti e le pese to ba wa ba mi ma fun e iru eni be a ma fi oko sile ninu ile a ma lo ba okunrin kan nita o ti so okunrin yi di Olorun o ti so di eni to gbekele o ti mu okan re kuro ninu ile lodo oko ati lodo olorun o ti so eru eni be di ore abanideshe papa nitori ko sese fun eni eran ara lati ma fun ni awon kan ti o ye ki oko re ki o ma fun ki o ma ba lo sinu ese agbere tabi panshaga iwa yi ri gbogbo nitori be ni olorun se nkilo fun wa ti o si so fun awe pe igun wa lori awon ti o ba fi eleran ara se igbekele won bayi le olowa wi egbe ni fun eni ti o gbekele eniyan ti o fi eran ara se apa re eni ti okan re si si kuro lodo olorun wese kefa nitori pe yo dabi alaini ni aginju eni ti o gbekele eniyan yo dabi alaini ni aginju eni ti okan re si kuro lodo oluwa yo dabi alaini ni aginju eni ti o fi baba asale eni ti o fi se apa re eni ti o fi eleran ara se igbekele re eni ti o fi eniyan ti o gbe ara kikuwo ti o fi se olorun re iru eni be yo dabi alaini le agiju ti ko si ri pe rere nbo sugbon yo gbe ibi eyan gbe ile won ni le agiju ile iyo ti ki gbe inu re o ti an so nipa ile iyo se ori wo pe ile to lora ti a le gbe nkan si bi abati da iyo si gbogbo awon mudumudun ti o wa ninu ile na ni iyo yo parun e ni an pe ni ile iyo ti a ki gbe inu re ile iyo ti a o le dako si ile iyo ti on kon ki hu jade ninu re o ni eni ti o ba ko olorun sile eni ti o ba je wo pe o ko igbekele ninu olorun o ko sile yo dabi alaini le aginju bi rere ti le nbo ko le ri yo ma gbe eyan gbe ile yo ma gbe inu aginju yo ma gbe ile iyo ti enikan ki gbe nitori be opolopo ewu lo wa fun awon ti won fi eran ara se igbekele won kini olorun wa nfe ki a se ohun ti olorun fe ki a se ni we pe ki a gbekele ohun wese ikeje ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re akoko o fe ni igbala o ni lati gbekele oluwa o gbodo gbekele ise rere tire o gbodo gbekele we pe a ti sami fun mi lati kekere o gbodo gbekele wo pe mo nka bibeli o gbodo gbekele wo pe mo nlo sori oke lati lo gbadura o gbodo gbekele wo pe baba mi ati iya mi ni awon oludasile ijo CAC tabi oludasile ijo CMS ni ilu wa igbekele re oni lati wa ninu Jesu Christi wo pe Jesu Christi ku fun mi ki se pe baba ati iya won je oludasile ijo ki se wo pe asami fun mi ni kekere ki se wo pe mo fun awon alagbe lowo ki se wo pe mo n gbadura mo n gba awe ki se wo pe mo ma lo sori oke nigba gbogbo igbekele re ni lati wa ninu Calvary ninu eje ti Jesu Christi ta sile ninu eje Jesu ti a fi n we lese mo ti o n funfun ju snow lo oni lati gbadura wo pe Olorun mi o gbekele se owo rere mi mi o gbekele awon igboran ti mo ro pe mo nse si ofin olorun awon igboran ti ko to nkan mi o gbekele ohunkohun ti mo ti se ohunkohun ti mo nse tabi ohunkohun ti mo le se igbekele mi o wa ninu Jesu Christi o wa ninu odo agutan olorun ti o ko ese ara aye lo o ni ibukun ni pon iru eni be ti o gbekele oluwa iru ibukun wo akoko ibukun igbala ibukun idariji ibukun alaafia ninu okan ibukun wipe akoruko re pelu awon ayanfe loke lorun ibukun wipe bi o ba pa ojude ni iku wipe awon angeli yo gbe lo soke orun ibukun wipe o ti ba olorun laja ibukun wipe a npe ni omo olorun nitori wipe o gbekele Jesu Christi o gbekele olorun fun ase pe igbala re ki se be nikan nigbati o wepe ibukun ni pon ni ti o gbekele oluwa e je wepe bi abaje alaini bi wahala ba wa fun wa bi ohunkohun ba de a le ke pe oluwa olorun yo da wa lohun ibukun idahun adura ni a n so nipa re ibukun ipese latoke wa ibukun aabo olorun ibukun wipe bi a ba se aisan bi a ba gbekele olorun olorun le mu wa larada bi ohunkohun ba wa ti o dabi eni wepe emi okunkun ni o fe je gaba lori wa bi a ba gbekele olorun olorun le tu wa sile olorun le je ki awon ede ti o fe de wa ki a ja won kuro ibukun ni fun eni ti o gbekele oluwa ti o si fi oluwa se igbekele re bi a ba so we pe agbekele oluwa e je we pe gbogbo awon igbekele miran ni ati ja sonu e je pe ki se we pe a nso fun olorun we pe se die babalawo a se die ki se we pe a nso fun oluwa mu wahala die kuro ki o si gba e baba asale mi lati mu eto kokoro e je we pe agbekele olorun ati olorun ni kan soso ki se we pe bi a ba n gbadura a n gbadura ni igbekele ni oruko jesu ati pelu igbekele ni oruko angeli iru eni be o gbekele olorun eni toro we pe oruko jesu oto ani lati foroko angeli kun eni toro we pe eje jesu kristi oto ani lati fi omi adura ani lati fi kun eni toro we pe bibeli ni kan soso we pe ko to awon hanturu awon nkan ti awon elebologun awon nkan ti awon alalupaida ti won ti ko sile awon nkan ti awon egbe imole egbe okunkun ni bi ipoku ti won ti ko sile o tun fi die kun awon ti o ki se awon ti o ro wepe eko bibeli eko ihirere wepe ko to wepe awon tun ni awon eko miran ti won le fi kun bi a ba so wepe agbekele olorun e je pe agbekele patapata pelu gbogbo okan pelu gbogbo aya pelu gbogbo inu wa ni a fi gbekele olorun o ni ibukun ni fun eni na eni ti o gbekele oluwa ti o fi oluwa se igbekele re yo se dabi igi ti agbin leba omi ti o na gbongbo re leba odo ti ki yo beru bi oru ba de sugbon ewe re ki yo tutu ewe re yo tutu ki yo si ni ijaya ni odun oda be ni ki yo dekun ati ma so eso eyi ni ibukun awon ti o mo olorun ibukun awon ti o gbekele olorun ibukun awon ti o nkepe olorun ibukun awon ti ko fi igbekele won si ori eniyan ti o je eleran ara mo fe ki o ye igbesi aye re wo loni nibo ni igbekele re wa se o n fi oko dipo olorun o n fi aya dipo olorun o n fi ohun ini dipo olorun o n fi baba asale kan se igbekele re o n fi balogun kan se alatileyin fun oni abi o je eni to gbekele olorun abi o je eni to ti ronupo ada patapata ti o n ke pe oruko oluwa se o je eni to gbekele oluwa lai boju weyin je ki a didi duro ki a so fun olorun wipe a fe ki igbekele wa ki o wa ninu re nitori pe ewu popo lo nbe ewu popo lo nbe ibinuje popo lo nbe fun awon ti o je wipe igbekele won ninu eniyan leran ara lo wa ati wipe idajo olorun idajo ibinu gbogbona olorun o wa lori awon ti won gbekele eniyan ki se be nikan iru awon be won ki o le ba jesu joba won ki yo le ba jesu lo nigba ti o ba de won ki yo le lo sonre lati ma ba olorun gbe titi lai bi igbekele re ba wa ninu eniyan so fun olorun dide duro ki o gbadura ki o so fun pe ni ti igbala o fe gbekele olorun o fe gbekele etutu jesu kristi lori igi agbelebo o ti je wo ese re o ti kan won sile o si simile ise irapada ti jesu kristi se ise ti o se ti o je wipe o je tewogba lowo olorun loju olorun o fe gbekele patapata so fun olorun wo pe ko tun se ebo miran ko tun si o miran ti oni lati se bi ko se pe ki o kan ronupo ada ki o si je ki eje jesu ki o we omo jesu lo o si fe ran lowo ni o fe iwosan ni o fe ibukun ni o ko ti o je aini re je ki igbekele re ki o wa ninu olorun ni kan soso ki se wo pe ki o tun ni baba asale kan nibi kan ki se ki o tun ni ore abani dese kan nibi kan ti yo ma pese fun ti o fi igbekele re si gbekele olorun nikan ki se pe ki o tun ni iborisa kan tabi orisa kan ni ikoko iyara re ti o tun gbekele gbekele olorun gbekele olorun gbekele yo si bukun o laye yi ati ni aye to nbo
2: Iwe keji ti Samueli ori ikesan Dafidi si bere pe okan ninu awon eni ti se idile Saulu ku sibe bi ki emi to le se ore fun nitori Jonathan iranse kan si ti wa ni idile Saulu oruko re a ma je Siba won si pe wa sodo Dafidi oba si bere lowo re pe iwo ni Siba bi o si dahun wi pe iranse re ni oba si wi pe wa si okan ninu idile Saulu sibe ki mi ki o se ore Olorun fun siba si wi fun oba pe Jonathan ni omo kan sibe ki o ya aro oba si wi fun pe nibo ni o gbe wa siba si wi fun oba pe wo oun wa ni ile Makiri omo Amieli ni Lodebari Dafidi oba si ranse o si mu lati ile Makiri omo Amieli lati Lodebari wa Mefibosheti omo Jonathan omo Saulu si to Dafidi wa o si wole ni waju re o si bu ola fun Dafidi si wi pe Mefibosheti oun si dan wi pe wo iranse re Dafidi si wi fun pe ma se beru nitori pe nitooto emi o se ore fun o nitori Jonathan baba re emi o si tun fi gbogbo ile Saulu baba re fun o iwo si ma ba mi jeun nigba gbogbo ni ibi ounje mi oun si teriba o si wi pe kini iranse re jasi ti wo fi ma wo oku aja bi emi oba si pe siba iranse Saulu o si wi fun pe gbogbo nkan ti se ti Saulu ati gbogbo eyi ti se ti idile re ni emi fi fun omo Oluwa re iwo ati awon omo re ati awon iranse re ni yo si ma ro ile na fun iwo ni yo si ma mu ikore wa omo Oluwa re yo si ma ri ounje je sugbon Mefibosheti omo Oluwa re yo si ma ba mi jeun nigba gbogbo ni ibi ounje mi Siba si ni omo 15 ati 20 iransekunrin. Siba si wi fun oba pe gege bi gbogbo eyi ti Oluwa mi oba ti pa ni ase fun iranse re. Be na ni iranse re o si se. Oba si wi pe ni ti Mefibosheti yo ma jeun ni bi ounje mi gege bi okan ninu awon omo oba. Mefibosheti si ni omo kekere kan oruko re nje Mika. Gbogbo awon ti n gbe ni ile Siba ni o si n se iranse fun Mefibosheti. Mefibosheti si n gbe ni Jerusalemu. Oun a si ma jeun nigba gbogbo ni ibi ounje oba oun si yaro ni ese re mejeji.
3: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
0: Eje ki agbadura.
4: Baba wa tin be le orun adope lowo yin we pe ani yin gege bi balogun loju ogun ani yin gege bi alafeyiti ani yin gege bi agbara ayeraye ti o wa labe wa lati mu wa duro lati fun wa lokun adope we pe ani yin gege bi olupese eni ti pese fun gbogbo ani wa ni kiku nitori Kristi lati inu oro re ninu ogo adupe wo pe ani yin gege bi olugbana gege bi eni ti a le kepe lojo iponju wi pe si wa loju wi pe e si wa niye e si je ki a mo ona igbana yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu adupe wi pe e ko je ki a wa pelu awon ti o wa ninu aye awon ti o n gbe igbe aye won lai ni reti awon ti o n gbe igbe aye won lai ni ifokante ileri olorun ti e fun wa latoke wa awon ti ko mo ona igbala yi sugbon awa ni e da lola awa ni e je ki a mo ona igbala yi e gba ope ati yin wa loruko Jesu je loni bi ati wa loni bi ati n gbekele yin loni bi ati wa ki e le si wa loju e si oju emi wa loruko Jesu e la wa loye e je ki oro yin ki ori ibi gbe ninu okan wa loruko Jesu e saanu fun wa e je ki agbekele yin e si je ki igbekele ti a ni ninu yin ki o le mu ere fun wa gege bi ileri yin ninu bibeli adupe wepe ti gbo nitori agbadura loruko Jesu Kristi Oluwa wa loni anwo inu bibeli fun akoko isoji wa ati akoko ise iyanu anwo ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu ohun ti o ye ki a se ni akoko idamu opolopo ti o wa ninu aye loni ni oye awon ami igba ikehin ni ko ye ni igbesi aye ti wa gege bi eni kookan ni idile wa gege bi eni kookan ati ni agbajopo aye lapapo ariwo pe o seese ki akoko idamu, akoko ebi, akoko iyan, akoko aini, ki o wa le aye. Jesu Christi ti so yi fun wa tele tele wepe nigba ti opin aye ba nsomo to si wepe awon nkan won yi yo ma sele okunrin tabi obirin ti ko feti si Christi tabi ti ko mo eko oro Olorun nipa ohun ti Christi ti laye awon omo ehin re dara dara nipa awon isele ti yo ma sele ni akoko igba igbeyin ojo iru awon eniyan be won ma ni idayapo iru awon eniyan be won ma ni irewesi okan okan won a ma kururu nitori wi pe oye ko ye won nipa asotele ti bibeli nipa ti igbeyin aye nitori eni ti o ba nri ohun to nsele loni wi pe awon eniyan ninu aye ninu olaju won won le se ohun ija lati pa ara won run ati ninu ijile eko ti imo science ni opolopo ti o wa lori lede aye ni won ti gbon to be ge to je wi pe won le pa oke aimoye awon eniyan run ni iseju kan eni ti o ba nri nkan won yi boya o ngbo ninu radio tabi o nka ninu iwe iroyin a ma se ni kayebi we pe ewo lo tun de ba aye yi adabi ohun ajeji loju iru eni be sugbon Jesu Christi omo Olorun o ti so tele we pe awon nkan kan yo ma sele ni igba ti igbeyin aye ti o ba sumo to si kini awon nkan ti Jesu Christi ti o so gege bi a so tele ye ki a wo ninu iwe mimo ki o ma je we pe o ro pe a nso fun o lati ogbo ori eniyan ninu Matthew ori kerinlelogun ese ikejo gbogbo nkan won yi ni ipilese iponju nihin ni Jesu Christ nso fun wa wi pe akoko igbeyin aye yo je akoko iponju bi a ba nso nipa oda bi a ba nso nipa eyan bi a ba nso nipa ebi bi a ba nso nipa aisan bi a ba nso nipa gbogbo nkan o je gbogbo nkan won yi o je iponju sugbon Jesu so fun a wi pe eyi ni ipilese tabi ibere iponju ki se be nikan ninu ese ikefa eyin o si kuro ogun ati idagiri ogun e kiyesi ke yin ki o ma se jaya nitori gbogbo nkan won yi ko le se ki o ma se sugbon opin ki se isinsin yi Jesu tun lago mo o tun so fun awon omo ehin re wi pe ogun ati idagiri ogun yo ma sele ni ibo miran wi pe won o si ma gboro re o so fun a wi pe gbati awa papa bi a ba n ka ninu iwe iroyin wi pe ni apa kan ninu aye wa yi ni akoko ti wa yi wi pe ogun be sile wi pe awon eniyan pelu ohun ija oloro ti won ti se pelu imo ti olaju ti o mu wa si aye nisisin wi pe won fi n pa opolopo awon eniyan won si fi n dogbe si opolopo awon eniyan lara o ye ki o ye wa wi pe gbogbo nkan won yi ni Jesu Christi ni o ti so tele tele ri ninu ese ikeje nitori pe orile ede yo dide si orile ede ati ile oba si ile oba eyan ati ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo ise ni ibi die ise ni ibi kan soso sugbon eyan ajakale arun ati isele yo se wa ni ibi pupo bi a ba nso wi pe a o ri ohun jeje to bi a ba nso wi pe oda tabi iyan o de si orile ede popo awon nkan wonyi ni Jesu Christi ti so tele bi a ba so pe Jesu Christi so nkan tele ki se wi pe Jesu Christi ni o fe ki o sele tabi oni o je ki o nsele sugbon gege bi omo olorun o ti ri nkan wonyi eyi je ebun ti o ni gege bi omo olorun wi pe o ti ri saaju wi pe awon nkan wonyi yo sele lati kilo fun awon omo ehin lati mu ki awon omo ehin ki won ki o le ni idakoro ati igbekele ninu olorun eni o fin so tele wi pe awon nkan wonyi n bo wa sori ile aye ti o si je ki o ye wa wi pe bi a ba n ri nkan wonyi ke a ma se jaya ke a ma se je ki okan wa ki o daamu nitori awon nkan won ko le salaye sele ti ki igbeyin aye ki o to de ninu Matthew ori 24 yi kan na ni ese ikesan nigba na ni won o fi yin fun ni lati je ni iya won o si pa yin a o si korira yin lodo gbogbo orile ede nitori oruko mi bi abani idayapo inu ni bini lati odo awon eniyan nitori wipe agba Jesu gbo ki eyi ki o ma se wa ni kayefi nitori eyi ni omo Olorun ti so fun wa tele tele wipe a o fi wa fun iya je bi eniyan ba tin di omo Olorun bi eniyan ba tin ko ise sile ti o tin ni igbala be ni ari wipe awon ti o wa ninu aye won a ma fitina iru eni be won ma je iru eni be niya won ma pon iru eni be loju e a se wo pe o se yin olorun e a se wo pe olorun ko mo nipa re e a se wo pe igba ti a di onigbagbo ti o ye ki olorun ki o ma toju wa wi pe o fi wa sile fun ipinu awon elese rara e ni Jesu Kristi ti so tele wi pe ninu aye e o ri iponju sugbon e tuju ka nitori pe mo ti segun aye ninu Marko ori 13 ese 12 arakunrin yo si fi arakunrin fun pepa ati baba yo fi omo re han awon omo yo si dide si obi won won o si mu ki apa won o ma ye awa lenu nigbati a ba ri awon isele miran ti a ri won ka ninu iwe iroyin bi awon ara ile bi won o ti dide si ara ile won ti o je wipe o seese ki o je omo ni yo dide si baba tabi si iya re o seese ki o je awon obi ni yo dide si awon omo o seese nigba miran bi a ba gbo inu ni bini ti awon omode ti won ma ri ni owo obi won o seese ki won se awon nkan miran ti a ma ro wipe bawo ni baba tabi iya se le laju sile ki a se iru iwosi be si omo lati inu re wa awon nkan won ni Jesu Kristi ti je ki o di mo fun wa wi pe ija tabi aran kan tabi inu ni bini o le sele laarin ebi ninu ese iketala gbogbo eniyan ni yo si korira yin nitori oruko mi sugbon eni ti o ba fori ti titi de opin ohun na le a o gbala awon elomiran ti oye bibeli oye teti sile dara dara ohun ti o ma n fa ipada seyin won niyi won ma so wipe kilode ti o je wipe nigba ti a ti deni igbala kilode nigba ti a ti di omo olorun ni a tun wa ri idojuko iponju ati iya ati inu ni bi ni bayi won ma ro wipe igba ti awon fi aye won fun Kristi awon ro wipe ko ni si inu ni bi ni àwọn rò wípé kò ní sí ìpọnjú ó yẹ kí ó yé wa ìwọ tí o ti wà lọ́dọ̀ èṣù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tí o ti ń sin èṣù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tí o ti ń bọ̀ òrìṣà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà tí o bá fi òrìṣà àti àwọn ẹ̀mí òkùnkùn àti èṣù fún ara rẹ̀ nígbà tí o bá kọ̀ wọ́n sílẹ̀ ó ṣeéṣe èṣù ní láti bínú nítorí wípé ó pàdánù ẹni tí ó jẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀ nítorí pé ó pàdánù ìwọ tí o ti ń sìn tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìwọ tí o ti ń bọ̀ òrìṣà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ ni inú fi máa ń bí èṣù àti àwọn ọmọ ogun rẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ kí o má ṣe yà wá lẹ́nu wípé a rí ìpọ́njú ẹlòmíràn wọ́n máa sọ ní àìmọ̀kan ọkàn wọn wípé bí ènìyàn bá jẹ́ onígbàgbọ́ tòótọ́ kò yẹ kí ó ní àìsàn lára kì í ṣe bẹ́ẹ̀ àìsàn kò fi hàn wípé a kò mọ Ọlọ́run kò fi hàn wípé a kò ní Ọlọ́run èyí jẹ́ ìdojúkọ àwọn ọ̀tá nítorí wípé a ti ní Ọlọ́run ẹlòmíràn máa sọ wípé kò yẹ kí ebi tún pa wá kò yẹ kí a tún wà ní àìríjẹ àìrímọ kò yẹ kí a wà gẹ́gẹ́ bí aláìní nígbà tí a jẹ́ ti ọlọ́run Jésù ti sọ fún wa ó ní a ó rí ìpọ́njú ó ní ìyá lè dé

lọ́wọ́ra wa wípé kí ni bíbélì sọ wípé ó yẹ kí a ṣe ní àkókò ìdààmú, ní àkókò ìpọ́njú, ní àkókò ibi, ní àkókò èèyàn, ní àkókò àìríjẹ, ní àkókò àìrímú, ní àkókò àìríṣẹ́ṣe, ní àkókò tí ó jẹ́ wípé a ò tiẹ̀ lè rówó ilé san, ní àkókò tí ó jẹ́ wípé a ò lè tọ́jú ọmọ dáadáa, ní àkókò àìsàn, ní àkókò àjàkálẹ̀ àrùn, kí ni ó yẹ kí a ṣe? Nígbà tí a bá rí àwọn ìdààmú wọ̀nyí, kí n tó sọ ohun tó yẹ kí a ṣe, jẹ́ kí n fi tó ọ létí wípé àwọn tí kò lọ́lọ́run, àwọn tó jẹ́ aláìgbàgbọ́, nígbà tí wọ́n bá rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó ń ṣẹlẹ̀ lórílẹ̀-èdè ayé àti ní àrọ́wọ́tó wọn, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni wọ́n máa ń ṣe ní àkókò ìdààmú, ní àkókò àìsàn, ní àkókò inúnibíni, ní àkókò tó jẹ́ wípé ìpọ́njú pọ̀ fún àwọn ènìyàn ìkan, àwọn ẹlòmíràn wọn a máa pokùnso. Jẹ́ kí a wo Samuel kejì, orí kẹtàdínlógún, Samuel kejì, orí kẹtàdínlógún, láti ẹsẹ̀ ìkẹtàlélógún. Nítorí Ahitofeli sì rí i pé wọn kò fi ìmọ̀ tirẹ̀ ṣe, ó sì di kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ rẹ̀ ní gàárì, ó sì dìde, ó lọ ilé rẹ̀, ó sì palẹ̀ ilé rẹ̀ mọ́, ó sì so, ó sì kú, a sì sin sí ibojì bàbá rẹ̀. Èyí jẹ́ àkókò ogun, àkókò wàhálà, nítorí wípé Absalom dìde ogun sí bàbá rẹ̀ Dáfídì. Ahitofeli yìí, ó kí Absalom lẹ́yìn nígbà tí ó wá rí wípé ìmọ̀ràn àti ìmọ̀ tí òun fún Absalom pé kò mú ṣe, ó sì ń rò wípé bí Dáfídì bí ó bá ṣẹ́gun Absalom, ó dájú wípé ó ní láti fi ìyà jẹ òun. Nítorí ìyà àti ìpọ́njú tí ń bọ̀ tí Absalom tí ó fẹ́ fà wá sí orí ara rẹ̀ àti sí orí Ahitofeli, èyí ni Ahitofeli ni ó fi lọ pokùnso. Èyí ni a máa rí wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ máa ń ṣe ní ayé tiwa yìí, nítorí wípé wọn kò ní ìgbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, wọn kò ní ìgbàgbọ́ wípé bí nǹkan tilẹ̀ le lónìí wípé yóò rọ̀ lọ́la, wọn kò ní ìgbàgbọ́ wípé ó ṣeéṣe bí ẹkún pẹ́dẹ alẹ́ kan wípé ayọ̀ ń bọ̀ lóòrọ̀, nítorí àìnírètí wọn, nítorí àìnígbàgbọ́ wọn, nítorí àìlè gbẹ́kẹ̀lé Ọlọ́run, nítorí wọ́n ro gbogbo nǹkan pin wípé kò tún sí ohun tí a ń dúró dè. Irú àwọn ẹni bẹ́ẹ̀ wọ́n lọ pokùnso, wọ́n a sì kú. Irú ẹni tí ó sì pa ara rẹ̀ báyìí, bóyá ó rò wípé òun fẹ́ pokùnso láti bọ́ kúrò nínú ìjọ̀ngbọ̀n, láti bọ́ kúrò nínú ìbínú, láti bọ́ kúrò nínú ìpọ́njú, irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó fi ara rẹ̀ sínú ọ̀run àpáàdì láìtó ọjọ́, yóò sì wà níbẹ̀ títí láé, yóò máa jó nínú iná àjókù títí láéláé. Nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí ó yé wa wípé bí a bá ní wàhálà, bí a bá ní inú níbini, bí a bá ní ìpọ́njú, bí a bá ní ìdààmú ọkàn, èyí kò sọ wípé kí a lọ pokùnso. Ó yẹ kí a mọ̀ wípé a ní Ọlọ́run, ó yẹ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run yóò gbọ́ tiwa, ó yẹ kí a mọ̀ wípé Ọlọ́run yóò pèsè fún wa. Ohun tí ó yẹ kí a ṣe ni wípé kí a rọlu Ọlọ́run, kí a lọ sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run, kí a gbàdúrà, kí a wólẹ̀ fún Ọlọ́run, kí a sọ fún wípé òun ni ìgbẹ́kẹ̀lé wa. Kí ni àwọn ẹlòmíràn máa ń ṣe ní àkókò ìdààmú báyìí? Ohun tí àwọn ẹlòmíràn máa ń ṣe ni wípé wọn a lọ dá májẹ̀mú pẹ̀lú Sàtánì àti pẹ̀lú àwọn ẹ̀mí òkùnkùn. Ṣé o rántí ohun tí a sọ ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá, nígbà tí mo fi là ọ́ lóye ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ènìyàn, ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ọ̀rọ̀, ewu tí ó wà nínú gbígbẹ́kẹ̀lé ẹlẹ́ran ara, tí mo fi sọ fún ọ wípé àwọn ẹlòmíràn wọn a bá ikú dá májẹ̀mú, wọn a bá ikú kú múlẹ̀, àwọn ẹlòmíràn wọn a padà lọ sínú ẹgbẹ́ òkùnkùn, wọn a sọ wípé àwọn ń fẹ́ ààbò. Ṣé o rántí wípé a kà á nínú Aesaya ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá wípé irú èké ààbò èké bẹ́ẹ̀, wípé omi tí ó kún gẹ́gẹ́ bí ìdájọ́ Ọlọ́run ni ó gbá wọn lọ, àti wípé gbogbo májẹ̀mú tí àwọn wọ̀nyí tí wọ́n bá ikú dá, gbogbo májẹ̀mú tí àwọn ìwọ̀nyí tí wọ́n bá ipò òkú dá, wípé ìdájọ́ Ọlọ́run ni ó gbá wọn lọ pátápátá. A rí irú ẹni báyìí nínú Bíbélì, Saulu ọba kìíní ní Ísírẹ́lì, tí ó tún lọ wá àwọn abókùúlò, àwọn àjẹ́, àwọn oṣó,
ti o nfe lati gbo nkan kan lenu won igba ogun na ni igba ogun o je igba ti okan ma nko ruru igba ogun o je igba ti irewesi ma nde ba okan igba ogun igba ini igba iyan igba irije igba irimu o je igba ti okan ma nda mu pupo iru akoko yi ni Saul wa won ti wo pe Saul je eni to ti ni yipada okan eni ti o ti ni okan titun ti a fun latowo Olorun sugbon nigba yi o dabi eni wo pe ohun paapa o ti ko Olorun sile ni igba ti o koko dori oye o ti ari ti o se ni wo pe gbogbo awon elemi okunkun gbogbo awon ti o je wi pe won ko l'Olorun ti won lo emi alalupaida emi osho emi aje gbogbo won ni Saul ni o le kuro ni ilu ti ko je ki won ki o ri bi gbe sugbon nigba ti o wa ri idamu o tun wa n wa won kaakiri wo Samuel kini ori kejidinlogbon Samuel kini ori kejidinlogbon lati ese ikeje Saul si we fun awon iranse re pe e ba mi wa obirin kan ti o ni emi aboku soro emi o si to lo emi o si bere lodo re awon iranse re si we fun o pe wo obirin kan ni endori ti o ni emi aboku soro soran ti pe mo ni Saul yi tele tele o ni iyipada okan e je ohun ti a ma n pe ni igbala ninu majemu titun e je ohun ti a ma n pe ni ki eniyan ki o di atunbi ninu majemu titun a fun ni okan miran okan titun sugbon o ti di apeyida ko le bo Olorun soro mo ko mo wepe bi onigbagbo bi eni ti o ti ni iyipada okan o ba ni wahala bo ba ni ikunju bo ba ni idamu bo ba ni inu nibi ni bi o ba ni ogun ni igbese aye re ogun abele o ti o ye ki a se ni wipe o ye ki a rolu Olorun o ye ki a do bale gba laja niwaju Olorun ki a so fun Olorun wipe ba ti to re o ba se rire o bi agbese aye wa ti rire a nfe ki Olorun ki o wa ran wa lowo so lo le se be ko le ron pada awon nkan ti o ti wa si igbese aye re e ni a fi ri wipe ise se Saul yi nihin je ki a wo nigba ti o koko dori e mo so tele we pe ohun ti o se ni pe o le iru awon eniyan wonyi o le won kuro ni ilu o le won kuro ni orile ede Israeli ni ese ikesan obirin na si da lohun pe wo iwo sa mo ohun ti Saul se ti ohun ti ke awon aboku soro obirin ati awon aboku soro okunrin kuro ni ile na nje e ha se ti iwo dekun fun emi mi lati mu ki won ki o pa mi obirin yi ti o je aboku soro ti o ni emi aboku lo eruba nigba ti o gbo oruko Saul ko mo we pe Saul ti a di apeyida ko mo we pe ohun ti Saul ko sile tele tele ebi re ti o ti jade lati enu re o tun fe ko won je iwo nko elomiran iwo to ti jewo niwaju opolopo awon eniyan we pe ati gba okan re la ti o ti so wi pe o ti kuro laarin awon ti o ni emi kemi emi ti o n gbe won sanle o ti kuro ninu ijo ti won ti n woso funfun ti won mu omi lati inu igo o ti kuro laarin awon ti won lo si eti okun ti won ro wi pe eti okun ni agbara wa o ti kuro ni aarin awon oso ati aje awon elomiran ti won ti kuro laarin iru awon eniyan be mi o ba ni wahala o se se boya won ti n gbadura won o si ti ibimo tabi ise ni o si tabi owo ni o duro lowo won tabi won gbianju lati kole fun igba pipe sugbon won o ti le kole yi tan a ma riro awon eniyan be won ton ma yo kele kele lo si odo awon adahun se won ton ma yo kele kele lo si awon ti won rubo awon ton ma ni lo mu eran wa lo mu ti bi wa lo mu ton wa iwo to ti lo Olorun tele tele iwo to ti gba Jesu Kristi gbo tele tele iwo to ti jeri igbala ni idapoju ile ati loju opolopo awon eniyan e se ta tun ri o to je iwo na lo tun mu adie sabe agbada to tun lo n baba ba asale kan loru o je iwa apeyida eyi ni ari ti Saul se awon elomiran won aso funfun to ti jo tele tele
ese ti o tun je wipe iwo lo tun lo iwo lo tun lo sodo abani ranso lo ni ki won ran aso fun ki se dipa lo nlo ni sa ranso fun mi sa ranso mo mo nkan toju mi ri mo mo iya ti mo nje mo mo iponju ti mo ba pade omo o le lo awon omo o le lo sile iwe iyawo ro njeje awon ana papa oju se to ye ki ma se fun awon ebi mi ati fun awon ana mi o le se nu aso fun fun mi ebi nkan to ba ma da ko da o mo nkan to nse o mo wi pe o fe ki olorun ki o ko eyin si e o fe ki satani ki o tun ma damu re awon elomiran ebi aniri won ni ile isin won tun lo sodo awon aboku soro awon aboku lo won lo sodo awon oso awon aje nitori pe won fe bi mo bi o ba si bi won pe arabirin se o si nkan o e ma je ki ese yin ki o ye ni ile olorun o a o ri yin dede se ko si nkan ani ko si nkan ani sugbon sin mo ti mo bi tagbara wa nitori pe se o mo emi na omo dipa ni mi o pe ta ti jo nlo sugbon wo mi bayi lati igba ti mo ti dele oko mi o loyun kan lataro daleri sugbon mo ti debi kan sin ibe to ba debe agbara wa nbe iru agbara wo agbara okuku agbara to run eniyan lo sorun apadi agbara to ngba omo latodo igi agbara to ngba omo latodo awon emi esu omo to ma se ku pa e lo fe lo gba lodo igi awon omo raun raun omo ti ki gbo taye omo ti ki mo nkankan omo ti o je pe bo ran si lo sile iwe koni le lo iru omo wo lo nfe o mo wi pe iru awon omo be awon omo to tun da wahala kun wahala lori obi ni nitori be won so pe awon ti ri bi kan ti agbara wa ko si bo miran ta agbara wa ninu jesu lagbara wa ninu eje jesu lagbara wa ninu eko yin rere lagbara wa ninu adura ninu oruko jesu ni agbara wa elomiran tun ma lo ko oruko awon angeli a lo si ipade a lo ri won won se ipade eta nibi kan ipade eta gbangba na won daruko angeli won wa ni anfani se mo pe nibi o soro lati ri oluso agutan wa a wa ni church na a wa ninu ijo odun kan odun meji ati e fe ri oluso agutan a le ri oluso agutan gba ti mo lo si ipade eta gbangba nibi kan ti mo so pe mo fe ri evangelist kia ni mo ri evangelist on lo adako awon oruko angeli on lo fun mi nkan to ma se ku pa eniyan o fe gba ijoba olorun lowo re eyi ni a ri ti Saul se wo ese ikejo Saul si pa ara re da o si mu aso miran wo o si lo awon omokunrin meji si pelu re won si wa si odo obirin na li oru won fi okunkun boju o si wi pe emi be o fi emi aboku soro da nkan fun mi ki o si mu eni ti emi o daruko re fun o wa si oke fun mi eyi ni awon elomiran ma nse ni akoko idamu ni akoko airije ni akoko wahala iru awon eniyan be won je awon ti ko foriti ni Matthew ori 14 Matthew ori 14 ese ikejila ati nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori ese yo di pupo ife opolopo yo di tutu nitori be olorun kilo fun wa we pe ki a ma se bi awon ti ko lo olorun kini ari ti awon elomiran ton ma nse ni akoko idamu akoko airije akoko airimo awon elomiran won teko leti won lo si oke okun bi o ti le je wi pe lohun ko si egbe awon onihin rere ko si bi ti won ti le gbo oro olorun lekun rere sugbon sibe sibe won sa lo awon elomiran bi won ti le fe fi to oluso agutan leti ki se lati gba emo ki se wi pe ki a le to won si ona ti o dara ohun ton ma nse ni pe won akanko iwe here here kan won so pe oluso agutan o pe ti mo ti n gbero yi pe mo fe lo si ile okere nitori pe awon omo orun jeje nihin iyawo ori nkan nihin bayi n lo bayi n se nitori be awon ti lo o ka ma gbadura fun o iru adura be se adura to le duro de adura to le wa gba fun ara re o ti lo o wa nko iwe ranse wipe ki oluso agutan ki o ma gbadura fun o se ife olorun niyen se eyi ki se iwa awon alaigbagbo
akoko si fun mi lati ka nkan wonyi ninu bibeli nitori pe opolopo ni o nse awon nkan wonyi awon elomira won ki ronu kwada ni akoko iponju echi iponju yi iba mu somo olorun echi ekun won omije won iba mu won somo olorun echi iponju ati iya ti o nje won echi iba mu won somo olorun won ki se be ni akoko iponju akoko airije won tun ma bu olorun won tun ma ba olorun ja ye ke awo iwe ifihan ori kesan iwe ifihan ori kesan ese ogun ati ese ikokan lelogun sugbon awon eniyan yoku ti akoti ipa eyonu won yi ti akosi ti ipa eyonu won yi pa won si kosi ronuku ada ise owo won won ki won ki o ma se sin awon emi esu ati ere wura ati ti fadaka ati ti ide ati ti okuta ati ti gimo awon ti ko le riran tabi ki won gboran tabi ki won rin be ni won ko ronuku ada eniyan pipa won ati oso won ati agbere won ati ole won eni ari ti awon ti o wa ninu aye nse wepe bi wahala ti lewa bi iponju ti lewa eti won iba fi wa si odo olorun eti won iba sa si abe ojiji olodumare eti won iba ro mo agbelebu kristi won ki nse be won ton ma nse ni pe won ton ma tese waju ni iwa ese won sugbon awa ti aje ti olorun awa ti ati ni igbala awa ti a mo olorun gege bi oluwa ati olugbala wa kini o ye ki a se ni akoko iponju on kini ti ye ki a se asofa ninu bibeli ninu johanu ori kerinla ese ikini johanu ori kerinla ese ikini e ma se je ki okan yin daru e gba olorun gbo e gba mi gbo pelu eyi ni isise akoko ti onigbagbo ni lati gbe ni akoko iponju akoko aisan akoko inu ni bini o ni e ma se je ki okan yin daru ohun ti esu ma n gbiyanju lati se ni wepe bi abani idamu bi abani wahala bi abani inu ni bini a je ki aya ki o fo wa a mu idamu wo inu okan wa a je ki a gbagbe awon iliri olorun a je ki a gbagbe ati gbadura ati kepe olorun eni olorun eni jesu kristi fi so fun wa wepe ki a seso lori okan wa ki a seso lori iro inu wa ki a ma se je ki okan wa daru ki a gba olorun gbo se o mo wepe olorun o je alagbara ki ba ti ni ko si ko se se fun olorun ki o si ranti wepe opolopo ise iyanu ti an ka nipa re won je awon ise iyanu ti o sele ni akoko iponju akoko inu ni bini akoko iya fun awon omo olorun awon elomiran won ma ro wepe e se ti a fi ni iponju bayi e se ti a fi ni ajalu wahala bayi o ye ki o mo wepe akoko iponju ni a ma agbara olorun wo awon ise iyanu ti olorun se fun awon omo israeli ninu majemu lailai wo ise iyanu ti olorun se ti an ka nipa re ninu majemu titun akoko wo ni olorun se awon ise iyanu wonyi se ranti awon omo israeli ti mo menu kan leekan ori wepe won lo ni ona ni ageju bi won ti de eti okun pupa be ni ari wepe awon omo egypt ti won gbekele keke ti won gbekele esin be ni won le won ba igba yi gan ni agbara olorun ni o farahan ranti wepe ise iyanu yi ti pinpin okun pupa niya o je akoko iponju akoko iya akoko idamu fun awon omo israeli ṣọ̀rọ̀ títí a bá ń sọ wípé odi jẹ́ríkò wó lulẹ̀ àkókò wo ni odi jẹ́ríkò wó lulẹ̀ ó jẹ́ àkókò èèyàn ó jẹ́ àkókò ogun fún àwọn ọmọ ísírẹ́lì ṣọ̀rọ̀ tí pé joshua ó gbàdúrà ó ní kí oòrùn kí ó dúró ní ipò rẹ̀ kí òṣùpá kí ó dúró ní ipò rẹ̀ àkókò wo ni àkókò ogun ni ṣọ̀rọ̀ tí ìṣẹ́gun tí dáfídì ní lórí gòláàtì àkókò wo ni àkókò wàhálà ni akoko ogun ni nitori be o ye ki o ye wa wepe opolopo awon ise iyanu ti an ka o je akoko iponju fun awon omo eyin awon ti o tele olorun be ba si wo inu majemu titun
bi a ba so we pe Jesu Kristi ti dide o si so fun iku omi ati awon nkan ti o bi lu omi we pe ki o dake je akoko wo ni akoko wahala ni akoko ti awon omo eyin ti okan won daru ti okan won daamu ti won ke pe oluwa soran ti wo pe gba ti a so we pe ile tubu si sile ati tu gbogbo ede awon ti o wa ninu tubu akoko wo ni akoko ti Saul Paul nisisiyi ati Sila ti won jiya akoko igan ni ari pe Olorun mu wahala awon kuro nitori be ranti awon ileri Olorun oranti Shedraki Mishaki ati Abednego bi a se tu won sile bi a se da won sile kuro ninu ina ileru akoko wo ni akoko inu ni bini lati odo Nebukadnezari nitori be bi idamu ba de o ye ki idamu yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni inu ni bini ki a so akoko inu ni bini yi ki a so di akoko ise iyanu bi a ba ni iponju airije airimu airowo lesan ki a so akoko wahala yi ki a so di akoko ise iyanu nitori be e ma se je ki okan yin daru e gba Olorun gbo e gba mi gbo pelu e gba Jesu Kristi gbo pelu ni Jesu Kristi so fun wa ki se be nikan wo Thessalonica keji ori kini ese ikeje Thessalonica keji ori kini ese ikeje ati fun eyin ti a npon loju isimi wa isimi pelu wa nigba iparahan Jesu Oluwa lati orun wa lati ninu owo ina pelu awon angeli alagbara re oni awa ti a npon loju awa ti a ni wahala awa ti a da yapo ki a simi ninu ileri Olorun ki a simi pelu awon ayanfe ki a simi pelu awon eniyan mimo ki a ma se je ki okan wa ki o daamu ki a ma ma sa soke sa sodo ni wiwa iran lowo lo si odo awon eniyan ki a ko gbogbo aniyan wa le Oluwa nitori ohun se itoju wa wo Peteru kini ori karun ese ikeje Peteru kini ori karun ese ikeje e ma ko gbogbo aniyan yin le nitori ti ohun se itoju wa ye ki a wo ori Dafidi ori ogofa lekan ori Dafidi ori ogofa lekan eyi ni ni okan eji okan lati ese ikini emi o gbe oju mi si ori oke won ni nibo ni iran lowo mi ti nwa nihi ni olorin Dafidi lo so fun wa wipe nigba ti ko si iranwo ninu aye nigba ti ko si iranwo ni isalele nigba ti ko si iranwo ni ogun nigba ti ko si iran lowo lodo awon eniyan we pe ohun o gbe oju un si ori oke won ni nibi ti iran lowo yo ti wa iran lowo mi ti owo Oluwa wa ti o da orun ohun aye eni o ye ki o je idakoro ora idakoro wa eni o ye ki o je igbekele wa eyi ni o ye ki o je itileyin fun eni kokan wa iran lowo mi ti owo Oluwa wa Oluwa ti ki ba ti Oluwa ti oro re ki ye Oluwa ti ileri re ki ta se iran lowo mi o ti owo Oluwa wa Oluwa ti o da orun ohun aye bi o ba ro lori oro ti an ka yi Oluwa ti o ni agbara to tobi to bege to ga to bege lati da orun ohun aye awon nkan kekeke ti o wa ni igbesi aye wa awon nkan won yo hasuro fun Olorun ti ki yo le se rara ko so to suro fun Olorun lati se ni ese keta ohun ki o je ki ese re ki o ye mi o gbo ami re to ohun ki yo je ki ese re ki o ye eni ti o pa omo ki o to gbe ki esi eni ti pa Israel mo ki to gbe be ni ki sun Oluwa le olupamo re Oluwa le ojiji re le owo otun re orun ki yo pa o nigba osan tabi osopa nigba oru Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo Oluwa yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo iba se ibi ajakale arun iba se ibi aisan iba se ibi airije
ibi airimu, ibi iyan, ibi ogun abele, oluwa, yo pa omo kuro ninu ibi gbogbo, yo pa okan re mo, oluwa yo se pa alo ati abo re mo, lati igba yi lo, ati titi lai, lai, eje ki a dide, ki a so fun olorun, wipe ireti wa wa ninu olorun, eje ki a dide, ki a gbadura si olorun, ki a kepe olorun, bi o ba ti je apeyinda. Bi o ba ti je awon ti o tun pada lo si odo awon emi abokulo ti o tun pada lo si odo awon oso ati awon aje ti o so wipe ohun wa omo kaakiri ohun wa ise kaakiri ohun wa duke aye yi lodo awon esu ati awon emi esu so fun olorun wipe oronu pada lati isinsin lo wipe iwo ma gboju re si ori oke won ni nibi ti iranlowo re tin wa wipe lati isin lo iranlowo re yo ma ti odo oluwa wa ati wipe o yo ma pa omo alo re ati abo re yo je olupamo re ni igba gbogbo ni akoko wahala yi ni akoko inu nibi ni ni akoko ikunju ni akoko oda ni akoko airije ni akoko airimu eje ki agbekele olorun eje ki asimile oluwa eje ki a ko gbogbo aniyan wa ki a ko le oluwa eje ki a gbadura pelu igbagbo ki a mo wipe olorun fun ara re ti o da orun ati aye o tobi to lati gba wa o tobi to lati pese fun wa o to o si ni nkan to lati pese fun wa eje ki a so fun olorun wipe a o gbekele a o di mu a o duro ti titi de opin ki a mo wipe bi ekun tile pe ti ale kan ayo nbo li oworo re ati pe jesu eni ti an reti ni pe de bi o ba si ti de yo ko awon ayan fe lo si ile ogo rodo olorun bi agbelebo jesu kristo ni yo so fun wi pe ninu wahala inu aye yi ninu ikoju inu aye yi wi pe o duro pelu olorun o si fori ti titi de opin ati wipe ire ofe olorun yo wa pelu re olorun yo si ma pa omo yo ma toju re yo ma pese fun oni kikun lati inu oro re ninu ojo so fun olorun wipe igbekele re wa ninu olorun wipe igbekele re ko si ninu ohun aye yi ko si ninu awon agbara okunkun inu aye yi wipe igbekele re o wa ninu olorun nikan soso

0: èrò ara wọn. Èyí ni Ọlọ́run tó ń sọ nípa ti àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì wípé ní gbogbo ọjọ́ ni òun ti rán àwọn olùkọ́, òun rán àwọn wòlíì, òun rán àwọn ajíhìnrere, òun rán àwọn oníwàásù, àwọn tí wọ́n ń sọ nípa ọ̀rọ̀ Ọlọ́run fún wọn. Ṣùgbọ́n wọ́n jẹ́ alágídí àti ọlọ̀tẹ̀ ènìyàn. Ǹjẹ́ bí a bá ń sọ èyí nípa ti àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì, ǹjẹ́ a ò lè sọ bẹ́ẹ̀ nípa rẹ, nípa ẹnìkọ̀ọ̀kan wa? Ṣé Ọlọ́run ò ti sọ fún wa nípa àwọn oníwàásù tí ó fún wa wípé a ní láti ronúpìwàdà ẹ̀ṣẹ̀ wa? Bí Ọlọ́run bá ti ránṣẹ́ sí wa wípé òun béèrè ìrònúpìwàdà lọ́wọ́ wa, kí ni dé tí a rí ẹnìkọ̀ọ̀kan tí kò tí ìrònúpìwàdà? Bí Ọlọ́run bá ti ránṣẹ́ sí wa wípé àtúnṣe jẹ́ ohun tí ó ṣe pàtàkì, a ní láti mú ọ̀nà wa tọ́ níwájú Olúwa wípé bí a bá ti rí ẹni tí a ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, gbà tí a bá ti wá wólẹ̀ níwájú Olúwa, tí a ń sọ pé kí ó dáríjì wá, ní ìgbà kan náà tí a ti ń gba oore ọ̀fẹ́ yìí láti ọwọ́ Olúwa, ni a ní láti lọ bá àwọn tí a ti ṣẹ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kí a béèrè ìdáríjì lọ́wọ́ wọn. Bí a bá ti sọ bẹ́ẹ̀ fún wa, èé ṣe tí a ò fi ṣe àtúnṣe ìgbésí ayé wa? Bí Ọlọ́run bá sọ fún wa wípé àwa tí a ń jalè tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kí a má ṣe jalè mọ́, àwa tí a ń rédè òru tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, àwa tí a ń rìnrìn kùnrin tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, kí a má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́, kí ni ṣe tí a ò gbọ́ràn? Àwa tí Ọlọ́run ti sọ fún, tí ó ti ránṣẹ́ sí wípé ìṣọ̀tá Ọlọ́run ni wípé a ń bá ayé dọ́rẹ̀ẹ́, wípé a tún lọ ń jẹbọ pẹ̀lú àwọn tí ó wà nínú ayé, tàbí wípé ìṣọ̀ṣọ́ ayé, ìwọṣọ ayé àti kíkun ètè, kíkun ojú tí àwọn ayé máa ń ṣe, ó jẹ́ ìwà àwọn tí ò lọ́lọ́run bíi Jezebeli tí a rí nínú Bíbélì. Bí Ọlọ́run bá ti kìlọ̀ fún wa, bí ó bá ti ránṣẹ́ sí wa, bí ó bá ti sọ fún wa irú ìrìn tí ó yẹ kí onígbàgbọ́ rìn, èé ṣe tí a ò fi ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́? Èé ṣe tí a fi ń ṣe àìgbọràn sí Ọlọ́run? Àwa tí a bá ń ṣe bẹ́ẹ̀, tí a ń ṣe àìgbọràn, tí a fi etí dídi, tí a kọ etí dídi sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run, ó jẹ́ wípé a dàbí àwọn ọlọ̀tẹ̀ ilé Ísíráẹ̀lì. Ó ṣeéṣe kí a rí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì kí ó máa sọ wípé ọ̀nà tí àwọn wòlíì wọn, àwọn ìránṣẹ́ tí Ọlọ́run rán sí wọn, ọ̀nà tí wọ́n fi gbé nǹkan wọ̀nyí kalẹ̀ ní òye wọn dáradára, tàbí wípé wọn ò gbé kalẹ̀ pẹ̀lú ìfẹ́. Nítorí a máa ń rí wípé ẹ̀sùn yìí kan náà ni àwọn ẹlòmíràn wọ́n máa fi ń sun àwọn oníwàásù wa lónìí. Wọ́n á sọ wípé àwọn oníwàásù wa ò nífẹ̀ẹ́ ni, wípé bí ó bá jẹ́ pé wọ́n ní ìfẹ́, tí wọ́n fi ìfẹ́ hàn fún àwọn ìbáṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó ran Jésù Kristì ọmọ bíbí rẹ̀ kan ṣoṣo, ó ran sí àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. Ǹjẹ́ o mọ̀ wípé ìfẹ́ pípé ni Jésù ni ó fi ṣe ohun gbogbo tí ó ṣe, ni ó fi sọ ohun gbogbo tí ó sọ? Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé ẹni tí ó ní ìfẹ́ ré kọjá ni Jésù Kristì, tó ń gbàdúrà fún wọn, tó ń ṣe iṣẹ́ ìyanu láàrin wọn, tó ń wo àwọn aláìsàn láàrin wọn, tó ń wò wọ́n sàn, tó sì ń sọ ìfẹ́ Ọlọ́run, tó ń sọ fún àwọn ọmọ Ísíráẹ̀lì. Bí ó tilẹ̀ jẹ́ wípé onífẹ̀ẹ́ ni Jésù Kristì, ìfẹ́ tí Jésù Kristì tó fi hàn wọ́n yìí kò mú ọ̀tẹ̀ àti àìgbọràn kúrò nínú ọkàn wọn. Àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n fi ẹ̀sùn kàn wá wípé a ò nífẹ̀ẹ́, wípé èyí ni wọn ò fi ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, wọ́n sọ wípé àwọn adarí tí a ṣẹ̀ṣẹ̀ fi sí orí ẹkùn, àwọn ni ò sọ fún wọn dáradára èyí tí olùṣọ́ àgùntàn ń sọ fún ọ ńkọ́, èyí tí ẹ̀mí Ọlọ́run fún ara rẹ̀ tí ó ń sọ fún ọ ńkọ́ gbà tí ó ń ka Bíbélì, tí ẹ̀mí Ọlọ́run tó ń sọ fún ọ, tó ń júwe nǹkan fún ọ pé kí èyí kúrò nígbèsè ayé rẹ, kí èyí kúrò nígbèsè ayé rẹ. Ṣé ẹ̀mí Ọlọ́run tó ń sọ fún ọ, ṣé kò ní ìfẹ́ tó ní? Àwa wí ni nǹkan wọ̀nyí. Jẹ́ kí a wo ìwé Matthew, ìrìnrìn ti Matthew orí 23 ẹsẹ̀ 37. Jerusalemu, Jerusalemu, ìwọ tí ó pa àwọn wòlíì, tí ó sì sọ òkúta lu àwọn tí a rán sí ọpa, ìgbà mélòó li èmi ń fẹ́ ràdọ̀bo àwọn ọmọ rẹ, bí àgbébọ̀ adìẹ tí ràdọ̀bo àwọn ọmọ rẹ lábẹ́ apá rẹ̀? Ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò fẹ́. Ṣàwò, a fi ilé yín sílẹ̀ fún yín lé ahoro. Jésù Kristì ni ó sọ ọ̀rọ̀ yìí. Ṣé o rí wípé bí Jésù Kristì tilẹ̀ jẹ́ ẹni tí ó ní ìfẹ́, síbẹ̀ àwọn wọ̀nyí kò gba Jésù? Ó ní ó tọ àwọn tirẹ̀ wá, ṣùgbọ́n àwọn tirẹ̀ kò sì gbà, ṣùgbọ́n iye àwọn tí ó gbà, àwọn ni ó fi agbára fún láti di ọmọ Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ yìí kan náà ni Ọlọ́run tún rán sí wa wepe ki a ma se bi awon olote ara ile Israeli bi won ti se wepe ki a gboran si Olowa ki a jowo ife wa ero wa ona wa ki a jowo ohun gbogbo fun Olorun ki a so fun Olorun wepe ife tire ni a o se sugbon ki a to le se ife Olorun ani lati ni iyipada okan nitori ko si ni agbara eda kan lati le se ife Olorun bi ki ba se wepe iru eniyan be oni iyipada okan oni ore ofe lati odo Olorun wa ninu Romu ori kejo ese ikeje ati ese ikejo ni ati nka Romu ori kejo lati ese ikeje nitori ero ti ara otani si Olorun nitori ki teriba fun ofin Olorun ohun ko ti le le se be ni awon ti o wa ninu ara ko le wo Olorun eyi nso nipa awon ti ko ti ni igbala wepe awon ti o wa ninu ara awon ti o nse ife inu ara won awon ti o wa ninu ese abinibi sibe ti ese abinibi yi ti o si nso eso ni igbese aye won eso ote ati eso aigboran won ko le wo Olowa nitori be ki a to le di eni ti o wo Olowa ki a to le di eni ti gboran si Olowa ani lati jewo ese wa ki a ko sile ani lati toro idariji ki a gba idariji lati odo Olowa ani lati ni igbagbo ninu Jesu Christi eni ti o ku fun wa lati ko ese ara aye lo nigba ti a ba se be ni a ri wepe lese kese ni Olorun yo ma pe wa si ijowo ara eni ati igboran eyi lo mu wa lo si ikoko keji ipe Olorun si igboran ati ijowo ara eni eyi je wepe bi o ba ti di omo Olorun Olorun pe eni kokan wa wipe o ye ki a wa sinu igboran ki a si jowo ara wa fun Olorun lai jiyan lai ma so fun Olorun wipe a o le se yi tabi a o le se yi ni Olorun pe o si igboran ati ijowo ara re ye ki a wo Matthew ori kokanla ese ikejidinlogbon ati ikokandinlogbon e wa sodo mi gbogbo eyin tin sise ti a si di ero wowo le lori emi o si fi isimi fun yin ipe ti akajade yi o pin si ona meji lakoko Jesu Kristi n pe gbogbo elese ti a di ero wowo le lori gbogbo elese ti n se aisimi ti n se laala ti n sise sugbon ti a so fun wipe ise ara wa ododo ara eni wipe ko le gba wala nitori be Jesu Kristi o n pe gbogbo ọkan asako o n pe gbogbo ọkan elese o n pe gbogbo awon ti o ti ko eyin si ihin rere awon ti won ti je ota Olorun o ni e wa sodo mi gbogbo eyin ti n sise sugbon ti o je wipe ise ti e n se ko le fun yin ni igbala ise ododo ara wa ko le fun wa ni idalare niwaju Olowa ati eyin ti a di eru wuwo le lori nitori ese ma n fa ibanuje o ma n fa laala o ma n fa ijeni niya ati iponi loju lati odo esu o ni awa ti a di eru wuwo le lori o ni ki a wa sodo n ki ohun ki o ba le fun wa ni isimi e wa sodo Jesu Kristi gbogbo awon ti ko ti imo Jesu gbogbo awon ti ko ti iba Jesu pade awon ti ko ti igba Jesu Kristi gbo loni o n pe o bi o ba fe gboran ohun to ni lati se ni wepe ki o wa wole lese Jesu wepe o fe je ti Olorun wipe o fe wa ni eni ti o ni ore ofe pelu Olorun o si ni ore ofe lati se igboran si ohun gbogbo ti o n so fun wa sugbon mo so wipe o pin si meji nihin bakan na Olorun tun ba Jesu nba awon onigbagbo soro bi o ba wo ki a fi iye ki a fi iye denu ki a wo Jesu Kristi ki a farabale daadara ki a wo Jesu Kristi ki a wo wipe o wa ni aarin gbungbun ife Olorun o dabi eni ti o wa ni ibi ti o jina rere bi o tile je wipe awa paapa gege bi omo Olorun ati wa sinu ijoba Olorun sugbon a o si ninu ogangan ife Olorun ohun gbogbo ti Olorun fe ki a se ni pipe ni kikun gbogbo re ko ni a tin se sugbon Jesu Kristi o je eni ti o se ife Olorun ni pipe ati ni kikun o wa ni ogangan ife Olorun nibi ti Jesu Kristi wa yi lo wa tin pe enikan kan wa ti a je onigbagbo wipe ki a wa si odo ohun ke awa pa pa ke a fi han wepe a fe wa ni ogangan ife olorun ni ese ikokandinlogbon ni wa ti se afikun fun awe pe e gba ajaga mi si orun yin ki esi ma ko eko lodo mi nitori oninu tutu ati onirele okan le mi eyin o si ri isin mi fun okan yin oni e gba ajaga mi si orun yin awa ti o je we pe adagba ni ileto tabi ni abule o ye ki a le mo ohun ti a n pe ni ajaga bi aba ni eran osin ti a ko fe ki eran osin ki o ma jade kaakiri lati lo je ounje ninu oko elomiran ki won ba ma lu eran osin yi pa mo wa lowo ohun ti won ma n se ni abule ni we pe won o so ajaga mo eran yi lorun bi eran yi ba ti fe wo ogba elomiran ajaga ti o wa ninu lorun re koni je ki o le wole ohun ti Jesu Kristi n so fun ani we pe ani ni ajaga yi ni orun wa ki a ma ba le lo sinu aye mo ki a ma ba le se ohun ti awon yoku ti won wa ninu aye ti won se oni e gba ajaga mi si orun yin bi a ba ti gba ajaga olorun ajaga Jesu si orun wa a koni le lo sile ijo ti awon aye mo a koni le lo si ibi imoti won a koni le se ti ikobirijo ati iborisha ati wipe won tun lo eyan tun lo gbegun onigbagbo ki yo le se iru nkan be ni tori wipe a nko eko lodo re oni oninu tutu ati onirele okan li emi oninu tutu onirele okan bi a ba di omo olorun a ki le jamo eni to je sose sose tele tele bi a ba ti di omo olorun a ki le sose mo a ki le muti mo a ki le jale mo se awa na mo we pe opolopo ninu wa tele tele ni o je pe bi a o ri ija a o da ija sile sugbon gba ti a ba ti di omo olorun ife olorun ni pe ki a je oninu tutu ati onirele bi enikan ba si ti se o se o mo tele tele bi ki a to di onigbagbo a ki fe dari je enikeni a o so wi pe titi a o fi ku ko se en ti o le pari ija laarin awa ati lagbaja oni sugbon ki a farabalẹ ki a jọwọ ara wa fun ife olorun awa eni ti o je eleran ara o ma nfe lati gbeja ara re o ma nfe lati gbesan o ma nfe lati so pe lagbaja o so okolumi emi na lati so okuta si ipada onigba ti a ti di omo olorun nisinsin a o le se be mo eyi ni wo pe ki a fi oro wa ki a fi le olorun lowo ki a je ki o je wipe olorun ni yo gbeja wa ki o ma je wipe awa la tun ja lati gbeja ara wa eni omo olorun ki se lo sile ejo eni omo olorun ki se ko iyawo re sile eni omo olorun ki se so wipe omo yi o je omo ipanle ninu ile nitori be mu lati fi han mu lati je ni yadada kin ti mota omo olorun ki se ru nkan be ife ni a fi n ba eniyan lo so mo wipe olorun fe wa ife ti olorun ti fi han fun wa oni o ye ki a fi han fun awon elomiran o jacob ori kerin jacob ori kerin lati ese ikeje nitori na eteriba fun olorun eko oju ija si esu ohun o si sa kuro lodo yin nkan meji ni a n so nihin ikini eteriba fun olorun ikeji eko oju ija si esu bi ki ba se we pe a gbe isise kini ki yoo se se lati gbe isise keji bi ki ba se we pe ateriba fun olorun ki yoo le se se fun wa lati ko oju ija si esu eni opolopo ni won o fi ni isegun ni igbese aye won won o le segun ese won o le segun arun won o le segun esu won o le koju ija si esu nitori wipe won o teriba fun olorun won sa oro olorun ti nigbati olorun so fun awe pe enikan ti o se oni wipe ki o dariji bo ba teriba fun olorun o so wipe olorun ni toto ni nkan yi dun mi sugbon nitori tire mo dariji eni yi se awa ti awa lati ile yoruba a mo we pe bi ija ba wa laarin oko ati aya bi baba ti o dagbaju ninu agbole bi o ba pe oko yi ati iyawo re ohun ti won ma nso ni we pe bi won ba ro ejo sile oko arojo iyawo na arojo bi iyawo bi o ba fe soro nigba ti oko nsoro baba ya so pe pa inu re mo ni baba ti o dagba to hiwu lori bo ba ti le so pe pa inu re mo je ni iyawo lo ma dake awa ti a le bowo fun awon agbalagba be ni idile wa a o se le bowo fun olorun
1: bi o ba je ni to man soro popo pelu oko re to je wi pe eyi ni o man fa ede ayede laarin wa ti oko re sugbon ti olorun so wi pe gbeje dake panumo awa ti an gboran si awon eniyan lasan bi ti wa to hewu lori kini de ti a o le gboran si olorun lenu tabi bi won ba rojo sile bi oko yi ba so wi pe ko si sise ko sa ise obirin lati oni lati lo ni ti obirin yi kunle ti o so pe rara o fa kikori wi pe ohun o gbebe bi baba yi ba so wi pe omokunrin dariji iyawo re mu iyawo re pada lo sile nitori baba ti so be awon ti o si wa ni ide o so pe ah o gboro koro si baba lenu o gboro koro si baba lenu baba ti ko dariji iyawo re o a ma ri wi pe iru eniyan be aso bi o ba je ti baba ni badile ejade nitori sugbon nitori ti baba ma dariji e baba wa ti nbe lorun nko to ko sile gadagba gadagba to fi ye wa daadara wi pe a gbodo ko yawo wa sile iwo to ngboran si baba to wa ninu aye lenu o le gboran si baba wa ti nbe lorun lenu o le so wi pe ese ti yawo se mi o dun mi re koja sugbon nitori pe baba wa ti nbe lorun o ti ni kin dariji o ti ni kin gboju fun awon nkan won ida nitori be won o dariji e je wi pe ajowo ara wa fun olorun wi pe ohun to ba fe la o se ibi to ba fe la o lo e to ba fe la o so eyi ni pe a ngboran a ki se olote ni waju oluwa nitori be o ye ki a le gboran si oluwa o ni ki a teriba fun olorun ki a si koju ija si esu wi pe yo sa fun wa gbogbo awon eko oro olorun ti o ti nko wa Olorun fe ki a teriba. Olorun fe ki a gboran. O si npe wa loni lekan si we pe ki a teriba. Ki a gboran. Je ki a dide duro. Ki a ba Olorun soro. Ki a so fun wi pe bi ohun to nso bo ti le soro fun wa. Bi ohun to nso bi o ti le ye wa popo popo. Sugbon nigba ti a ti mo wi pe oro Olorun ni wi pe a o se. Eyi ni wi pe a n teriba fun Olorun. Ba Olorun soro. Yo fun olore ofe lati je eni ti ngboran. Ma se je alagidi omo ni waju Oluwa ma se je eni ti ko eti ikun si oro Olorun so fun Olorun wi pe o gboran wi pe ohun gbogbo ti Olorun so fun o wi pe o teriba o jowo ara re o se ife Olorun Olorun yo si fun olore ofe lati se ife re ni pepe ati ni kikun
2: This CLM Radio, the spiritual warfare is our concern.
1: Eje ki agbadura, Olorun baba wa. Adupe wepe awasi akoko ti o se pataki bayi. Bi ati fe wo inu iwe mimo. Anbebe wepe gege bi a o ti ma se alaye. Gege bi a o ti ma ka oro Olorun. Gege bi a o ti ma koni. Wepe e o fun olukuluku wa ni ore ofe. Lati fi aye sile fun emi mimo. Lati se itumo nkan wonyi fun wa lati la wa loye lati la wa loju lati je ki okunkun okan wa ki o poora an be yin wo pe gege be tin tan imole oro yin sinu okan wa we pe a o dide pelu iranlowo olorun a o rin ni ona ti o ye ona ti o lo si ile ogotara we pe bi o ti ma se wa loju bi o ti ma la wa loye wi pe a o tele ona yi gan ti edla sile fun wa wi pe gbogbo okan tin sako okan tin se egboran okan tin se ori kunkun si oro olorun e o le won jina si wa loruko jesu adupo pe ti gbo egba pe ati yin wa esi ma ba wa lo ninu gbogbo ita o se ni titi isin yo fi pari loruko jesu kristo oluwa wa lati ibere odun yi ni olorun ti nfi oju rere ore ofe ati anu re han fun wa nitori wi pe o nfun wa ni aye lati wo awon nkan ti o se pataki
3: ti o se koko ninu oro Olorun lati ibere odun yi Olorun ti fun wa ni awon apere ati awon orisirisi eko ninu iwe mimo lati je ke amo ipo ti awon elese ti won wa nipa ti emi o si ti je ke amo ife re ati ilana re nipa idande ati igbala okan wa bi ati nkeko si ti ati nri awon ohun ijile nipa eda abinibi ti eniyan ati nipa awon ese ati bi ti o wa ninu okan omo eniyan be na la tun ri ife olorun ni fifi aye sile lati ran ologbala si aye ke a ba le gba awa ti ati sako lo awa ti ati sonu awa ti ati jina rere si olorun ke a ba le gba wala loni anwo itunriran fun ifoju okan itunriran fun ifoju okan o ye ke a mo we pe awa eniyan nipa ti eda yala ajeju ni tabi aje keferi yala aje alawo funfun abi aje alawo dudu ni ile Africa enikeni ti ba aje ti o wa lori ile aye yi ti o je okan ninu awon omo Adamu ari wipe bibeli so fun wa wipe iru eni be o je alai lagbara iru eni be o je alai ni oluran lowo iru eni be o je afoju nipa ti emi eni ti ko ni ireti wipe yo le sese lati ri imole ogo ihirere ti olorun bi ki ba se wipe o ba jesu kristi pade nitori abi wa ni afoju nipa ti emi eni ti abi ni afoju ti ko mo baba eni ti abi ni afoju ti ko mo olugbala eni ti abi ni afoju ti ko mo olufe okan re eni ti abi ni afoju ti ko mo ona iye ona igbala ni eni kokan wa ni o je asimo wipe gege bi oro olorun ko se se fun eda kan lati la wa loju nipa ti emi bi ki ba se wipe aba jesu pade ye ki nka yi fun gege bi apere ninu Johanu ori kesan ese ikejile logbon lati igba ti aye ti se a ko si gbo pe enikan la oju eni ti a bi le afoju ri lati igba ti aye ti se okunrin yi so wipe a ko gbo bi ki ba se wipe ohun ba jesu pade a ko gbo wipe eni ti a bi le afoju wipe enikan la loju ohun ti o ye ki o ye wa ni wipe awa ti a je elese awa ti a jade lati inu ese ti a ti mu ese bi eni mu omi ti a nje ese bi eni jeun lati kekere wa o ye ki a mo wipe a bi wa gege bi afoju ko si sese fun enikeni ko sese fun esin kan ko sese fun irubo kan ko sese fun agbara ti wa tabi oye ti wa tabi imo wa ki a fi la ara wa loju nipa ti emi nitori be igbala kuro ninu ese idande kuro ninu ifoju okan o wa lati odo Kristi nikan soso sugbon kini awon aworan ti a fi han wa nipa ti emi nipa awon afoju kisi ni ohun ti o fa ifoju okan ati kini awotan tabi iwosan fun okan okunkun eni o mu ki a wo oro Olorun ni ipele meta ikini aworan ifoju nipa ti emi ikeji awon ohun ti o fa ifoju okan iketa iwosan fun okan okunkun wa ye ki a lo si ipele kini aworan ifoju nipa ti emi ohun ti a n so nihin ni wipe enikookan wa gege bi eni ti a bi lati inu obinrin enikookan wa gege bi eni ti o wa si aye yi nipase Adamu ati Eva enikookan wa gege bi eni ti o gbe ago ara erupe yi wo abiwa le afoju bi ati biwa ni afoju a ko mo rere yato si boboru afoju ni ini bi ati biwa ni afoju a ko mo ona igbala ona iye ona ti a orin ti a o le lo sodo Olorun taara a ko mo eyi ni a npe ni afoju nipa ti emi je ki a wa awon aworan ti bibeli ti o la sile fun wa ti o ye afun wa nipa ti awon afoju nipa ti emi ninu Isaiah iwe woli Isaiah ori kokandilogota lati ese ikewa anwa ogiri kiri bi afoju awa sin wa ona bi eni ti ko li oju awa nkose losan gangan bi eni pe loru ni ibi ahoro bi oku eyi ni afise apere ati apejuwe ifoju okan ti o ti deba eni kokan ninu aye bi o ba wo aworan ti aya sile yi aworan nipa re aworan nipa elese kokan awon nipa eda kokan ti o wa ninu aye o so wi pe awa nwo ogiri bi afoju o je wi pe a ori ibi ti an lo o si so wi pe awa nwo ona bi eni ti ko li oju o tun wa so wi pe awa nkose losan gangan bi a ba so wi pe a nkose losan gangan osan gangan ti a so nipa ti emi ni o so wi pe Kristi ti wa si aye imole aye yi o ti so okunkun o ti so di osan gangan ati fun ani bibeli ati fun ani oro olorun ati fun ani awon asaju nipa ti emi ati ri apere awon aposteli ninu majemu titun asi ti ri awon ti won ti mo ona igbala sugbon bi o ti le je wi pe a wa le osan gangan sibe sibe awa nkose asi nwa ona kiri bi eni ti ko li oju elomiran afi ijosile afi bi ti a ti nwa asu eko ti o ye koro eko oro olorun afi sile atun ma ka kiri bi eni ti o nwa ona ala ona igbala sile fun o wa ninu awon iwe kekeke iwe ipolongo ihinrere o wa ninu iwe feregede ti a ma npin fun awon eniyan o wa ninu iwe wa ninu iwe mimo o wa ninu bibeli o wa ninu cassette ti a ti gba sile sugbon sibe sibe afoju nipa ti emi apa nkan wonyi ti atun ma wa ona kiri gege bi eni ti ko li oju eni apere ati apejuwe ati aworan awon ti ko lolorun awon ti ko ni igbala awon ti ko mo ona iye awon ti a pe ni afoju nipa ti emi e je ki a wo Ezekiel ori kejila lati ese ikeji Ezekiel ori kejila ese ikeji omo eniyan iwo ngbe aarin olote ile ti won ni oju lati ri ti won ko si ri won ni eti lati gbo won ko se gbo nitori olote ile ni won nihin ni aso fun Ezekiel to je woli laarin awon omo Israel awon omo Israel ni o ye ki aro wepe o ye ki o mo ona igbala nitori awon ni a ti fi majemu lailai le afile lowo majemu lailai yi ni o so nipa odo agutan olorun ti nbo wa si aye lati gba olukuluku wala majemu lailai yi ni o so nipa eni na ti o bi lati inu wundia ti yo je ki agba wa kuro lowo ese ati lowo esu sugbon bi o ti le je wi pe agbe bibeli fun won afinu olorun han won ala won loye afun ni ilana ati ase ati ofin olorun sugbon sibe sibe won je olote won je alagidi won je asetinu eni won je ala igboran omo nitori be ni olorun fi so wi pe Ezekiel wa laarin awon olote ile Israel awon ti o ni oju lati fi ri ona igbala sugbon ti ko si ri eni apere ati apejuwe fun wa lati mo we pe eni kokan ti abi lati inu obirin we pe afoju ni bi a ba nso yi nipa ti awon Israel bi a ba nso yi nipa ti awon ti a ti fi ilana Olorun han bi e ba nso yi nipa ti awon omo lati ran diran fun Abrahamu bawo ni ki a so nipa ti awon keferi awon ti ko lolorun awon to je wi pe igi ati ope ni won bo awon ti o je wi pe igbekele won wa ninu okuta igbekele won wa ninu ohun asan ti aye yi melo melo ni ki a so bi a ba pe awon Israeli ti o ni woli ti o ni awon adari ti o ni awon ti o nko won ni oro Olorun bi a ba pe won ni afoju kini ke a pe awon keferi ti ko lolorun ti ko ni imo ti ko ni majemu olorun e je ki o ye wa wi pe ati ju ati keferi aje afoju abiwa gege bi afoju eje ke awo ekun Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala Jeremiah ekun Jeremiah ori kerin lati ese iketala nitori ese awon woli re ati aisedede awon alufa re ti won ti ta eje awon olododo sile le arin re won ti rin kiri bi afoju ni ita won si di alai mo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won nihi ni atun je ki o ye wa ni ese ikerin layi wepe ese gbile kan ni odo awon mo Israeli awon ti ati la ona igbala fun sugbon won ko ona igbala awon ti o je wipe aran woli si won eyi ti woli ba fi se iyi pada ni ile Israeli awon woli papa won di elese won re ofin olorun koja aturan alufa si won awon alufa papa eyi ti won iba fi mu aise dede kuro awon alufa papa won tun dakun aise dede ile Israeli eni olorun fe wa wipe awon wonyi rin kiri bi afoju ni ita sugbon ki se be nikan bi aba wa arin wa awon ti o ye ko ma to wa sona gege bi adari ni orile ede awon ti o ye ko ma to wa sona ki o ma fi ona olorun han wa gege bi alufa gege bi awon ti o ti keko gboye ninu eko bibeli ti won ti di bishop ti won ti di opo ti won ti ni opolopo oye ati ipo ninu ijo ki ha se awon na ni won baye je ki a se awon na ni won ta eje sile ki se laarin won lati ri agbara okunkun ki se laarin won lati ri awon to lo mule pelu awon oso pelu awon aje ni bi a ba ri be laarin awon bishop laarin awon alufa laarin awon woli ki a se awon woli leti okun lo tun kobirin jo eni a fi so fun a wi pe gba ti woli ati alufa ti won tin dakun aise dede ile na wi pe awon eniyan papa won rin kiri bi afoju ni ita bi o ba wo igboro wa o ri awon ti o rin kiri be ni wi pe won ni bi re won ji laaro won ma rin kaakiri nbo ni won tin bo nbo ni won wa nbo ni won lo kini de ti won wa se aye yi nigba wo ni aye yo pari fun won nigba wo ni a o fi ipepe won ti a o pe won lo si orun won ko mo won kan rin kaakiri be ni ti ko niye ninu won rin kaakiri be ni pe won o mo bi ti won lo won rin kaakiri be ni wi pe won o mo nkan ti won wa won rin kaakiri be ni wi pe ona igbala ona iye ona itesiwaju tabi ilosiwaju ko ye eni kokan wese ikerin lale kan si oni won rin kiri be afoju ni ita won si di alaimo fun eje to be ti eniyan ko le fi owo kan aso won ohun ti a n so ni wi pe awon eniyan ni igboro wa bi won ti rin kaakiri irinkurin ti won rin kaakiri o n fa ife ko fe o n fa iwa ipa o n fa iwa ọdaran laarin igboro ti o je wi pe a ko le sunmo won nitori pe bi a ba sunmo won won a ba ti wa je bi a ba sunmo won ibaje ti won ati iwa ipa ti won o le ko nkan miran ba wa ebi a ba sunmo won o le je ki nkan ti a o mo ti a o mese re o le je ki won pe wa sile ejo lati ma da awon ejo nkan ti a ko mo nipa re eyi ni ifoju okan ti o ti de ba aye eyi ni ifoju okan ti o wa laarin wa ya se awon ti mo so lekan wi pe boya awon ti ko mo bibeli wi pe boya awon ti ko ti lo si ile eko giga awon ti ko mo bi ati waasu boya awon nikan ni a npe ni afoju wo ma je mo ti tun ki owo Matthew ori kedogun Matthew ori kedogun ese ikerinla e jowo won si afoju ti fona afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo subu sinu iho Jesu leni ti o n soro yi ki se eni ti o le soro ti a le so wipe ki lo n so eni to mo nkan to nso ni Jesu ki se asoro magbese eni ti kan ma nso boto boto lai ni tumo ki Jesu to so oro kan ati yewo ati gbe yewo dara dara ati mo we pe otito patapata ni ohun ti ohun so nihi ni Jesu nso nipa awon oniwaasu ati nipa awon omo ehin oniwaasu nihi ni Jesu nso nipa awon adari ileesin ti o tun so nipa awon omo ijo ninu ileesin o lo ede yi afoju o lo le merin je kin tun ka ki o wo daadara wi pe afoju yi o lo le merin e jowo won si afoju ti fona han afoju ni won bi afoju ba si fona han afoju awon mejeji ni yo se shubu sinu iho o lo ede yi afoju le meji fun awon ti o nto awon elomiran nipa ti olorun o si lo ede afoju yi fun awon tin tele eko ati ilana awon ilesin won yi o nso nipa awon alufa o nso nipa awon oniwaasu o nso nipa awon ti won fi ara won se evangelist o nso nipa awon ti won la ona fun awon elomiran we pe won la ona ijoba orun o ni afoju ni won eni ti o ro we pe a o ni igbala bi aban rubo afoju ni eni ti o ro we pe nipa ise rere wa eni ti o ro we pe bi aban fun alagbe lowo eni ti o ro we pe bi aban se sahara eni ti o ro pe bi a ba lo sori oke nipa be ni o fi ri oju olorun nipa be la o fi bo lowo ise afoju ni eni ti o ro pe bi a ba wo aso funfun iwo na gbe yewo okan dudu iwa je buburu ise o je ibi ija okuro nbe ibinu okuro nbe aran kan okuro nbe o le jija okuro nbe ke a wa ro wi pe gba ti o le wa ninu gba ti ija wa ninu gba ti oju kokoro ti o wa ninu wa ti o fi okan wa se bi ite ibi igun wa sugbon ti a gbe aso gereje aso funfun wo ti a ro wi pe aso funfun yi ni o je ke a le gbadura agba yori ke a le ri oju olorun ifoju okan ni elomiran a ro wi pe bi a ba wa si ileesin ni ibere odun ti a wa ni asiko ajinde ti a si wa ni ipari odun wi pe o pari ati keseja ninu igbagbo o mo wi pe ifoju okan ni awon elomiran a ma so wipe bi o ba ti dawo si apo alufa ti bo ti en gbele ejoko bo ti en nigbala sugbon bi o ba ti nfi owo si inu apo alufa wipe o pari igbala ti de o pari orun rere yo je ti re ifoju okan ni on lo fun so wipe awon farisi awon ti won ro wipe won la ona ijoba run fun awon elomiran o ni e fi won sile e jowo won be wipe amona tabi afoju ti o nfi ona ha afoju ni won we pe awon mejeji yo subu sinu iho ti omo iho ti a nso iho ki se sare nikan ni won so nipa orun apadi won so nipa orun arimabo won so nipa ibi ti eniyan ba de ti ki le pada mo ibi ti ko si atunse ti ko si ronupo adamo we pe orun apadi bi won ba ti jin si koto yi o pari lai lai nje o ni gbe yewo nje o ni gbaro lati wo awon wo lo fona ho se eni ti o ni gbala lo ma fona ho bo se ni gbala se eni ti o bo lowo ese akobirin jo se ohun lo ma so fun e bi a se nbori idanwo idanwo ti ara se eni to nka akiri nigba ti o ba kuro ni ori aga iwasu ti o tun lo mu ti se ohun lo ma wa so fun o lo ma wa la oloye bi o se le bori awon ese igbesi aye re ranti o we pe oro Jesu a ko le ko danu bi abaye sile nisisin yi ti adagunla ti a ko gbo ohun ti Jesu nso a o tun ba Jesu pade ni ojo idajo yo si ran wa leti pe se o ka ninu bibeli ohun ti o nso we pe bi afoju ba nfi ona han afoju wi pe awon mejeji yo jo subu si inu iho inu ikoto orun apadi ye ki a wo Corinthi keji ohun ti mo nso ni aworan ti a fi han wa ninu bibeli wi pe awon ti ko lọlọrun awon ti ko ni igbala wi pe won je afoju ye ki a wo Corinthi keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo mo ro wepo yi o daradara nisinsin yi ninu corinthi keji yi ori keta ese kerin la sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti amukuro ti ati mukuro ninu kristi nihi ni a fi so, ni a so nipa oju inu oju ti okan e ni a fi so nipa ituriran fun okan fun ifoju okan sumo so wipe awon ju ati awon kefere pelu wipe titi di oni oloni bi won ti le nka bibeli wipe oju inu won ti fo won ko le ri wipe jesu kristi ni odo agutan olorun ti o ko ese araye lo won ko le ri wipe nipa eje jesu kristi ni a fi nwe lese mo ti o nfunfun ju snow lo won ko le ri wipe nipa ododo jesu e ni a nka si ododo fun okan elese ti o ro mo agbelebo ki o ba le je ni tewogba ni waju oluwa won ko le ri wipe jesu kristi ni kan soso ni olugbala wipe ko si oruko miran yala ti angeli yala ti igi yala ti oludasile ejo yala ti okuta yala ti orisa kan ti o le gba eni kenila oruko yi kan soso ni afun wa wipe bi a ba fe ni igbala bi a ba fe ri oju olorun wipe ki a wa sodo olorun nipase jesu kristi wipe nipa be nikan ni a fi le ri igbala kuro ninu ese ati idande kuro ninu okan okunkun wa sugbon fun opolopo oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika majemu lailai iboju na wa laika soke iboju ti ati mukuro ninu kristi jesu kristi nikan oun ni o le fun wa ni igbala idande kuro ninu ese bi a ba nso nipa ti afoju o sese ki o ma toka si awon elomiran o sese ki o ma ti apejuwe wipe ahan lagbaja ni won soro e pe lagbaja ko ye afoju ni ko mo ona igbala sugbon bo se ti wa ni awa ti mo ona igbala awa ti bo sinu ona igbala ati la wa loju je kin ka ese bibeli kan fu o ki o tun ma se e ki o tun ma mu ki oro yi ki o wa si ara elomiran ki o gbe yewo boya an so nipa re abi an so nipa awon elomiran ni ninu Johanu kini ori keji ese ikokanla Johanu kini ori keji ese ikokanla sugbon eni ti o ba korira arakunrin re o ngbe inu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti ohun re nitori ti okunkun ti fo li oju eni ti o korira arakunrin re o je afoju nipa ti emi je ki a fi suru se alaye ni kikun fun wa bi a ba nso nipa arakunrin o bere lati odo alabagbe wa bi o ba je eni ti o ti gbe yawo si ile tabi eni ti o loko sugbon ti oko ti se o ti o wa so wipe lailai aforun alakeji ni a ti le pari ija yi o korira arakunrin re o korira oko re tabi o korira arabirin re iyawo re o si nso wipe ko so ohun to le se ko si ebe to le be o le ma kunle lojojumo sugbon sibe sibe o ni gbebe bibeli so wipe okunkun ti fo li oju tabi o sese ki o je wipe awon aladugbo awon ojulumo awon ti an ba pade lode o sese ki o je wipe awon ni o se wa tabi nkan kan lo sele boya won se iwo sisi omo wa boya won re wa je lona kan tabi omiran o si ni ikorira ninu okan re o si so wipe o nduro de akoko ti o gbesan o nduro de akoko ti o je wipe awon ti ju okuta awon ti ju iyepe won julu o sugbon okuta gidi loju lo won ti o fo ori won yanyan iru eni be ti o so wipe o nduro de akoko lati gbesan o je eni ti o korira arakunrin re o n gbe ninu okunkun o si rin ninu okunkun ko si mo ibi ti o n re o n korin wipe o n lo si joba orun
1: on kọrin wipe Jesu Kristi n pada bo lati mu mi lo sile on kọrin wipe gbangba la jo ma de ijoba orun ko mo bi to n re ko mo wipe ohun roko orun apadi sile oni nitori ti okun ko ti fo le oju ni bo lo wa ewo lo n se ewo ni ipin re se o je ni ti Jesu Kristi ti la loju ni o ti ri ona igbala o ti ri ona iya ni pekun tabi o se wa ninu okunkun sibe sibe awon aworan ti a fi han wa yi ki se awon nkan ti a le fowo ro ti seyin ki se awon nkan ti a le gbagbe ti a le ro wepe ko ja mo nkan kan olorun je ki o ye wa wepe gbogbo eniyan ti o gbe ara yi wo wepe afoju nipa ti emi ni nitooto o je afoju nitori iru eni be ko mo ohun ti o wa ni ona jijin rere ohun ti o le ri ni awon nkan ti aye awon nkan ti o wa ni arowo to re bi a ba nso nipa awon nkan ti aye raye awon nkan ti ijoba orun bi a ba nso nipa orun rere bi a ba nso nipa wura re ile didan re bi a ba nso nipa awon ere ti o nduro de awon asegun iru afoju be ko mo nkan ti a nso nipa re ko ti ri olorun ko si le ri olorun ko ti ri ewa orun ati ewa ewa mimo iru eni be bi o tile ni awon awon oro die tabi imo die nipa orun rere sugbon awon nkan ti o mo won yi ko mu ki o jigiri lati dide lati sato olorun lo lati wo ona iye ona igbala bi o tile fe se be ko le ri ona ti yo gba nitori opolopo ona la la sile fun awon aborisha won la ona sile fun awon woli eke won la ona sile fun awon agbodegba alagbagba yiyi ti igbagbo awon ti o ro we pe awon gbe igbagbo ru sugbon ti oye ona igbala ko ti iye won awon na la ona miran sile awon ti won toju le kakiri ti won ta ile isona ti won ta iwe pelebe pelebe kan tan ni gba ile yo bo ba san bayi bo ba ka yo yo pese sile fun ogun ajakaye ti nbo ile ogun ni won so nipa re won o so nipa ti odo agutan olorun ti o ko ese araye lo awon na won la ona ti won sile nitori be elese a ma sa kakiri lati nu bi kan de ibomiran o n wa ona nitori wipe o je afoju ko mo ona ijoba olorun boya n ro wipe awon be boya won o le ka bibeli lo n da won laamu boya won o keko lati ni imo lati le ka oro olorun lo n da won laamu rara ki se be bi atile le ka bibeli bi emi olorun bi ko ba wa lati tan imole si ohun ti an ka a ko le mo bi oro olorun se ri a ko le mo ona si iye ni pekun je ki n ka fun lati inu Isaiah ori kokandinlogbon Isaiah ori kokandinlogbon lati ese ikokanla si ese ikejila iran gbogbo si dabi oro iwe kan fun yin ti a di ti a fi fun enikan ti o mo ka wepe emi be o ka eyi ti o si wepe emi ko le se nitori ti a di iran orun iran bibeli iran igbala o dabi e ti a gbe fun eni ti o le ka iwe sugbon bibeli o je iwe ti a di iwe ti a fi edididi ti ko se eni ti o le si bi ki ba se pelu iranlowo emi olorun nigba ti a si gbe fun eni ti o mo iwe ka ti a so pe emi be o ka eyi o wi pe emi ko le ka nitori ti a di wese ikejila a si fi iwe na fun enikan ti ko mo iwe wi pe emi be o ka eyi o si wi pe emi ko mo iwe se ori ati to mo iwe ka ati e ti ko mo iwe ka ni a ri wi pe ona ijoba orun o dabi eyi ti a fi edidi di ninu agbara ti wa ninu ise ti wa ilakaka ti wa ko sese lati ri olorun awon ti o je adari ninu esin won je afoju awon ti o ntele won paapa won je afoju okan ati emi won o sokunkun afi ori ofe olorun nikan nipa iranwo emi olorun ni o le mu ki afoju ki o wa sodo olorun ki a si la loju nipa ti emi je kin bi o le re kan ki tile ni awon nkan ti o nfa ifoju okan kini awon ohun ti o nfa ifoju okan won po ikini ari wipe ese abinibi gbogbo ese eti ati jogun lati odo adamu nkan wonyi o nfa ifoju okan nitori be enikokan ti abi ninu ara enikokan ti ati pasa obirin bi enikokan ti o wa sinu aye yi o wa pelu ese abirin bi o wa pelu gbogbo ese o wa pelu eda adamu ninu okan re nitori be o wa gege bi afoju nipa ti emi ki se be nikan soso awon ese ti awa paapa ti anda lati igba ti ati wa si aye awon nkan ti a nse ti ko ba oro olorun mu lati igba ti ati wa si aye awon nkan won yi paapa won fo wa loju ye ki a wo johanu ori kesan johanu ori kesan lati ese ikokandin logoji jesu si wi pe nitori idajo ni mo se wa si aye yi ki awon ti ko riran le riran ati ki awon ti o riran le di afoju ninu awon farisi ti o wa lodo re gbo nkan won yi won si we fun pe awa pelu foju bi jesu si we fun won pe iba se pe eyin foju eyin ki ba ti le ese on ti jesu nso ni wi pe iba se pe eyin gba wi pe e je afoju iba se pe e mo eni iriri wi pe e je afoju nipa ti emi eni ifoju okan e ko mo ona yi e si mo wi pe jesu kristi ni olugbala olufuni ni iye oni eyin ki ba ti le ese aba ti wo ese yin nu aba ti mo ese yin kuro oni sugbon nisinsin eyin wi pe awa riran nitori be nitori na ese yin wa sibe nitori be o ye ki o ye wa wi pe ese ni o ma nfa ifoju okan ese abinibi la koko ati ese ti awa paapa ti ati nda lati igba ti ati de aye eni o mu ki okan wa ki o sokunkun eni o ra wa niye eni o fi je wi pe a nse ohun ti ko to ohun ti ko tona eni o fi je wi pe a rin ile ajeji ona ajeji a o mo bi ti a nre eni o fi je wi pe okun okunkun wa ekun mugo wa a mu sokunkun a fo wa loju nipa ti emi wo sefanaya bi o ba wo majemu lailai o sumo ipari majemu lailai sefanaya o wa le ki a to de hagai sefanaya ori kini ese iketadinlogun emi o si mu iponju wa ba eniyan ti won o ma rin bi afoju nitori won ti dese si olowa eje won le o tu jade bi eruko ati eran ara won bi igbe o so wi pe awon eniyan won yi won je afoju tabi won di afoju nitori won dese si olowa ese ma mu ifoju okan wa awon nkan won yi ni ala sile fun wa daradara ninu oro olorun wi pe bi a ba joko sinu ese a joko sinu ifoju okan ki o ye wa wi pe ni atete ko se satani se ileri esu la npe be luciferi o se ileri fun efa wi pe bi o ba je eso igi ti olorun ni ko ma je eso imorere ati boboru wi pe oju re yo la yo mo yato laarin rere ati boboru wi pe yo di ologbon ki se be nikan yo ti o da bi olorun gba ti efa ti o gba ohun satani gbo ohun isogbo ti o je ohun ti ani ko ma je eyi ni o fi di afoju nipa ti emi eyi ni ifoju okan ni o fi ba gbogbo awon ti won ti inu adamu ati efa jade ki se be nikan awon ese ti anda paapa gege bi ese aigboran abi ese ki a jo ara wa loju ese mo to tan ese wi pe a ro pe a je eni rere fun ara wa ese aigboran ese agidi ati ese iborisa ati ese agabagebe pelu aigbagbo pelu imotipara awon nkan won yi won mu ifoju ba wa je ka wo orin dafidi ori 95 orin dafidi ori 95 1:1 lati ese ikerin fadaka ati wura li re won e je orisa won iṣẹ́ ọwọ́ ènìyàn. Wọ́n lé ẹnu, wọ́n kò lè sọ̀rọ̀. Wọ́n lé ojú, wọ́n kò lè ríran. Èyí ń sọ nípa òrìṣà wọn. Èyí ń sọ nípa èrè gbígbẹ́ wọn. Wípé wọ́n lé ẹnu, wọ́n kò lè sọ̀rọ̀. Wọ́n lé ojú ṣùgbọ́n wọ́n kò lè ríran. Ó ní wọ́n lé etí o, ṣùgbọ́n wọ́n kò lè gbọ́.

le orisa awon ti o gbeke le se owo won iwo na wo dara dara eni ti o ge igi ninu igbo ti o lo die lara igi yi lati fi dana ti o wa fi die lara igi yi gbe ibeji ti o ngbe kaakiri gege bi olorun ti o ngbe kaakiri be ni gege bi orisa akunlebo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o ntara re je ti o lo kunle ni waju idi iroko ti o so wi pe ki igi ki o fun lomo o mo wi pe afoju ni ru eni be eni ti o gbe okuta sile ti o ta pole lori to njo kaakiri ti o njo yika okuta yi ti o ro wi pe okuta ni yo se un lore o mo wi pe afoju ni ru eni be o la fi so fun wi pe won gbe ere o sese ki o je ere fadaka tabi ere wura wi pe won sin sin won won bo won wi pe awon to nse won yo dabi won wi pe iru awon wonyi ese borisa won o mu ifoju okan ba won wo iwe owe ori ogbon iwe owe ori ogbon ese iketadinlogun oju ti o sin baba re je ti o gan ati gbo ti iya re kana kana eba odo ni yo yo jade omo idi asi mu je awon omo wa ko ye won wi pe bi won ba ni baba ti o mo bi beli bi won ba ni iya ti o mo ekoro olorun bi won ba ni awon obi ti o je wi pe lojojumo ni won ma ngbe ilana ati ipinu oro ebi won le ori bibeli ojojumo nkan ki nkan ti won ba fe se eko ti won ko awon omo won gbele oro olorun sugbon awon omo won yi o sese ki won ma sin baba won je o sese ki awon omo won yi nitori pe won ti lo si ile iwe o sese boya baba omowe iya omowe sugbon omo olorun iya o kawe sugbon o ka bibeli iya o mo nipa ona America abi ona ona Japan tabi ko mo ona ilu England sugbon mo ona ilu orun rere iya o mo oba ko mo ijoye ninu aye sugbon mo Jesu oba awon oba a si nfi ona olorun ko ko awon omo sugbon awon omo won yi won ma sin baba won je won ma gan ati gbo ti iya won o so fun wa wi pe eye kana kana eba odo ni yo yo oju won jade e ni a fi so won di afoju o ni omo idi eye miran ni yi ni ni eyi o so pe oni o mu oju won ni o mu je ohun ti o so ni pe a so won di afoju sugbon ki o to ro we pe awon omode nikan ni an ba wi iwo paapa ti o je agbalagba oni alufa oni oluko ni gege bi baba ninu olowa eni ti o n fi ona iye ani pe kan han eni ti o n so bi a se ni lati gbe yawo aso ti ani lati wo irin ti ani lati rin oro ti ani lati so ise ti o ni gbagbo ni lati se o n so fun wa a n so fun wa awon ohun amuye ti a fi le pese wa sile fun orun rere sugbon bi o ba n sin baba re ninu igbagbo ti o n sin je bi o ba n dagun la pe pe o dun so lenu mo se so niyan won mo wahala ti mo ni won mo e ti mo doju ko bi o ba n sin baba re ninu oluwa bi o ba n sin je ti o n gan oro olorun ti o n gbo o ni o de afoju nitori wo pe kana kana eba odo ni yo yo oju re jade eyi ni a fi n so awon elomiran ni a fi n so won de afoju o sese boya o lo sinu imoti para ni o sese o lo sinu iborisa o sese agabagebe ni o kun aye re tabi aigboran tabi afojudi o ni iru eni be o de afoju nipa ti emi sugbon kini bawo le a se le ni iwosan fun okan okunkun bawo ni a se le mu ifoju okan yi bawo ni a se le mu kuro Jesu Kristi ni eni ti o to lati se iru ise be oni gbanila oni mu ifoju okan kuro oni le okunkun wa lo nitori oni imole aye oni imole fun okan okunkun eni kokan wa je ki a wo Korinti keji ori keta Korinti keji ori keta lati ese ikerinla sugbon oju inu won fo nitori pe titi di oni oloni ni kika ma jemu laelae iboju na wa laika soke iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sori iboju ti a ti mu kuro ninu Kristi sugbon titi di oni oloni
nigba kugba

0: DCLM Radio, your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki agbadura baba wa ti olorun o wa atun wa si waju yin nisinsiyi lati ko eko eko ti o se yebiye bi ati le gbe igbese aye wa ti o fun yin ni inu didun ti o si fihan we pe ani ore ofe lati odo yin bi ati n gbo nisinsiyi e se wa lele ti omo ke si fa lori ofe lati je eni ti n gboran adupo yo pe ti gbo yoruko Jesu Christ Oluwa wa eje ki a si bibeli wa si orin Dafidi ori keta le ni adoje orin Dafidi ori keta le ni adoje okan eta kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo o dabi ororo ikunra iyebiye li ori ani ti o shan de irungbon irungbon aroni ti o si shan si eti aso re bi iri amoni ti o shan sori oke sioni nitori nibe ni Oluwa gbe pase ibukun ani iyi lailai loni mo fe soro lori isokan laarin awon ara ninu Oluwa isokan laarin awon ara ninu Oluwa bi ati pejo loni ninu ijokan na bi ati pejo loni gbogbo wa lese agbelebo ohun ti o ye wa ni we pe bi ati wa ni irepo ke a tun wa ni isokan bi ati njosin papo ke a ri we pe irepo ati isokan awon eniyan mimo wi pe a fun laaye o si joba laarin wa gege bi ara ninu Oluwa o ye ke a mo we pe isokan ni ohun ti Olorun fe ati we pe bi Olorun ba gbe inu wa ti Olorun si wa laarin wa o daju wi pe Olorun ti ki se olupilese orudurodo Olorun ti ki fon awon eniyan re tooto ti ki fon won ka o daju wi pe Olorun yi bo ba wa ninu wa laarin wa o daju wi pe yo je ki isokan wa laarin wa bi a ba n pe enikan ni onigbagbo ti a pe elomiran na ti a pe ni onigbagbo bi won ti le je alejo sira won tele tele ti bi won ti le je ota papa si ara won tele tele o daju wi pe nigbati eje Jesu Christi ti weni mo ti yi ni pada bi o ba ti we awon wonyi mo ti o si ti yi won pada o daju wi pe won ki se ota mo won ki se alejo si awon mo sugbon won je ara ninu Oluwa nitori wi pe ati gba okan won la awon ti o ti jina si ara won tele tele yala nipa ibi yala nibi ti won ti jade wa awon ti o je pe boya awon kan wa lati ila orun awon miran wa lati iwo orun nigba ti ore ofe ti gbanila nigba ti o ba ti wo inu enikankan won ohun ti a ma ri ni wipe o ma nso won sokan papo nitori be o ye ke a le gbe ninu ife Olorun ati ninu idapo irepo ati isokan awon eniyan mimo isokan je ohun ti o se yebiye o si je ibukun ti o je wipe awon ti o wa ninu aye yi won ko ri nitori ohun ti a ri ninu aye ni ija ohun ti a ri ninu aye ni isota ohun ti a ri ninu aye ni wipe a ma n ri iyapa laarin aladugbo si aladugbo a ma n ri ikosile laarin oko si aya a ma n ri wipe omo papa a di asuta ko ni ni irepo tabi isokan pelu awon obi awon nkan wonyi ni o je ki ibanu je ki o po ninu aye sugbon bi abati di omo Olorun bi abati gba omo alade alaafia lati wa fi okan wa se bogbe ti o si wa ninu okan wa ti o nto wa to nsakoso oro ti a nso irin ti a rin ohun ti a nse ati ise si wa si awon elomiran a o ri wepe isokan ni yo je abayori si iru iriri be ni igbese aye ni kankan wa isokan pelu Christi o ma nfa isokan laarin awon ara loni bi atin wo oro yi o ye ki a wo kini eredi esokan awon ara kini eredi esokan awon ara ara ninu oluwa ki lo si man fa eni ikeji ki lo man fa iyapa esota laarin awon ti won jo ngbe papo tabi ki a kun so wi pe laarin awa ti a je omo olorun iketa kini awon ibukun ti o ro mo isokan laarin wa ikini ki a wo idi tabi awon eredi fun isokan awon onigbagbo ki a wo orin dafidi nibi ti a ti ka ori keta le ni adoje o kan eta eta ki a wo ese ikini kiyesi o ti dara o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo bi dafidi bi o ti ri awon eniyan olorun ti o ri wi pe won wa ni isokan papo ti o si mo awon ere ti yo ba awon ti won wa ni irepo ati isokan o wo won bayi o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo je kin se alaye fun o ki o le mo eredi ti dafidi ti o fi so bayi nitori awon ti o ti ka bibeli daadara ti won si loye bi bibeli ti ri won je ke a mo we pe dafidi lo ko orin yi ti anka loni se o mo we pe dafidi o mo itan awon omo israeli itan omo israeli o be lati odo abrahamu se oran ti wi pe ninu idile abrahamu papa aini isokan o farahan soran ti wi pe agai ati sarai won ni wahala aini isokan o farahan soran ti wi pe abrahamu ati loti papa aini isokan o tun farahan ki se be nikan nigba ti won ti tedo si ile egypt ti asi so fun mose wi pe ki o da won sile se oran ti wi pe nigba ti awon omo israeli meji ti won ja ni mose so wi pe se bi ara niyin e se ti e fi nja nihin ni a tori gbolohun ti okunrin yi ti o pe si mose e tun so fun wa wi pe won aiwa bi olorun ati aini isokan o farahan ki se be nikan nigba ti mose tun pada wa lati ibi midiani ti o ti sa lo ti o wa lati da won sile lati tun won sile gba to se atun won sile bi o ba wo irin ajo won ninu aginju o ri wi pe opolopo igba ni ikunsinu ma jade wa opolopo igba ni aini isokan ni o ma farahan ki se be nikan bi won ti tedo si ile kenani gba to ya won be si ni yan oba gba ti won yan saulu oba akoko ari awon kan ti won pe ni omo beliali won ni awon ogba ki iru eni bayi ki o joba gba to ya ari wi pe oba saulu o papoda awon yan dafidi gba ti akoko yan dafidi o to iwon bi odun meje abo ti o je wi pe awon kan won gba dafidi awon kan won ko gba dafidi sugbon gba to wa ya ni ari wi pe olorun mi si gbogbo won patapata ni ari pe ati eya ikini ikeji iketa gbogbo awon eya mejila ni won po nsokan papo ti won gba dafidi o wa je ki itesiwaju ki o wa fun ijoba dafidi ni ni dafidi wa so wi pe ah o ti dara to iba se wi pe irepo idapo ati isokan yi o ti wa tele tele ohun ti iba se se fun wa lati gbe se itesiwaju ti enikokan wa iba ti ni ati awon ere ti enikokan iba ti je anfani re o ni o ti dara to o si ti dun to fun awon ara lati ma jomo gbe ni irepo bi a ba so pe ohun kan dara o seese ki ohun naa ki o ma dun je ki n se apeere fun o bi omo ba n se aisan bi a ba so wi pe ah omo yi ihoro agbemi ti a fe fun o yi o dara o nitori wi pe yoo je ki ara re le ni kiakia omo o seese ki omo ki o da lohun pe o seese o dara sugbon ko dun o ma n bani lenu je se o mo wi pe ooto ni omo yi n so ohun yi dara sugbon ko dun o tun seese ni ona miran ki a ri wi pe omo yi o n je awon nkan aladun a si ri pe awon nkan aladun ti omo yi n je o ma n beyin je o ma ba nkan je ninu agwara awan so fomo e pe ah ki lo nje ohun to nje o dara oni to to ni o dara sugbon odun nkan ti mo so fun ni pe o sese ki awon nkan kan dara sugbon ki won ki o ma dun o si sese ki nkan kan ki o dun sugbon ki o ma dara sugbon David n so pe eyi ti an so nipa re loni irepo idapo awon eniyan mimo ki se wipe o dara nikan soso o tun dun bakan na o ni kiye si o ti dara to bi a ba so pe nkan dara bi a ba so pe o ti dara to e je wipe o dara to je pe ko si bi kan ti a le ri ninu re o si ti dun to fun awon ara lati ma jumo gbe ni irepo bi a o ti e ka nkan miran e ti a kaye mo ro wipe o ye ki o to awon baba wa ma so fun awe pe aboro to fun omo luabi ni aya ati oko bi abaro nkan yi ki a so wipe o ti dara to o si ti dun to fun oko ati aya lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so wipe o ti dara to o si ti dun to fun ebi oko aya ati awon omo fun ebi lati ma jumo gbe ni irepo kendi kendi ki o ma ri arin won a le so ninu ijo wipe o ti dara to o si ti dun to fun awon ara ninu oluwa awa ti a wa ninu ijo awa ti a je omo olorun o ti dara to o si ti dun to ki a jo ma gbe ni irepo ki a jo ma gbe ni isokan ki eni keni ki o ma ri arin wa ki esu ki o ma le ri arin wa ki awon emi okunkun ki won ki o ma le ri arin wa sugbon o se ni laanu awon eniyan won ko mo wipe ohun ti a soro nipa re yi wipe o dara pupo o si dun pupo iba se pe won ni oye iba se pe ati la won loju iba se pe won je ki emi olorun ki o ba won soro wo mo we pe ohun ti ani lati se ti ani lati la kaka fun ohun ti ani lati se a pon ohun gbogbo ti a le se ki a se ni wi pe ki a wa ni irepo ki a se wa ni isokan je ki ti e bi o le re kan awon wo ni David n so wi pe yo wa ni isokan tabi irepo o ni awon ara awon wo ni a n pe ni ara awa ti a gbo ede yoruba bi a ba so we pe ara ile mi ti ki ba se we pe a n lo ede yi ni agalamasa bi ki ba se we pe a n fi sefe we pe ara ile e o tun ti de o bi ki ba se be bi o ba je pe ni tooto ni a n so pe ara ile mi o je we pe eni ti a ni isokan papo nitori boya jade lati inu iya kan na boya a ri we pe eje kan na ni o wa ninu ara wa tabi ni ede wa wipe ah ori la oju e ni o mo wipe omo lagbaja ni ah emi na ro be wipe ara ile ni ah eni ti a pe ni ara ni ninu oluwa ni eni ti a ti fi eje Jesu Christ so di omo olorun eni ti o wa ninu ese tele tele eni ti o n gbe ninu ese tele tele sugbon ti o ti ba Jesu pade ti o ti ronuku ada ti o ti gba Jesu Kristi gbọ gẹgẹ bi Oluwa ati Olugbala iru eni be o ti di ara ninu Oluwa nitori o ti di ibatan fun Jesu Kristi ye ki a wo Matthew ori kejila lati ese ikejidini aadota sugbon o dahun o si we fun eni ti o so fun pe tani iya mi ati tani awon arakunrin mi o si na owo re si awon omo ehin re o wi pe ewo iya mi ati awon arakunrin mi e ni awon ara ninu oluwa o awon ti o ti gba Jesu Kristi gbo awon ti o ti di omo leyin Jesu Kristi nitori enikeni ti o ba nse ife baba mi ti nbe le orun ohun na li arakunrin mi ati arabinrin mi ati iya mi awon wonyi ni molebi fun Jesu Kristi nitori wipe won ti gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a gba Jesu Kristi omo re nikan soso wipe ki a gba gbo eyi ni ife baba wipe ki a ronu pada awon ese wa ki a gba Jesu gege bi olugbala nitori wipe olorun ti ran Jesu gege bi odo agutan olorun ti o ku ese ara aye lo oni enikeni ti nse ife baba mi ti nbe le orun je kin bi o ni ibere kan se eni ti o gba Jesu Kristi gbo se o se ife baba ti nbe le orun o se se kiro eni be ki o fun awon alagbe lowo o se se kiro eni be ki o ma gbadura le marun lojojumo sugbon ko gba Jesu Kristi gbo omo bibi olorun kan soso Kogba Jesu Christi bo, o do agutan olorun ti o ku ese araye lo. Kogba Jesu Christi bo, eni ti olorun so nipa re wepe wo, eni ti inu mi dun si gidi gidi. Eni ti o gba Jesu Christi bo, eni ti o ti fi eje Jesu Christi we, eni ti o ti so domo olorun nipa eje Jesu Christi, eje tutu. Iru eni be, ko se ife olorun, sugbon eni ti o tun ba ni waju Jesu. Eni ti o wole fun Jesu, eni ti o ko ese sile. Eni ti o ko iborisa sile, eni ti o ko awon kan aye wonyi ti o ko won sile ti o ro mo Jesu Christi gege bi Oluwa, gege bi Olugbala, gege bi Oludani sile kuro ninu ase. Iru eni be ni an so fo nse ife Olorun. Iru eni be papa ari wi pe awon oro ti Jesu Christi so nipa bi o se ye ki a gbe papo, bi o se ye ki a jeun, o ti o ye ki a se, ibi ti o ye ki a lo, awon iwewe, awon nkan ti o ti so sile tele tele wi pe o ye ki awon omo ehin ki won ki o ma se. Iru eni ti o ba nse nkan be o ni aso wi pe o nse ife baba mi ti nbe le orun. O ni awon wonyi le arakunrin mi ati arabinrin mi. Je ki n so, je ki n tun laaye o daada ninu Korinti keji, Korinti keji ori kefa ese iketa din logun. Nitori na e jade kuro laarin won ke si ya ara yin soto li Oluwa wi, ke ma si se fi owo kan ohun aimo. Emi o si gba yin, emi o si je baba fun yin, eyin o si ma je omokunrin mi ati omobinrin mi le Oluwa Olodumare wi. Awon wonyi ni ara ninu Oluwa o, awon ti o ti ko ese sile, awon ti o ti bo Olorun dore nipa kiko ese won sile, awon ti a ti fi eje Jesu Christi wenu, awon ti a ti gba, awon ti a ti gba won la, awon ti a ti koruko won ni iwe iye Olorun. Awon wonyi ni ara. Se oranti ohun ti a ka ni akoko, o ni o ti dara to, o si ti dun to fun awon ara. Eyi ni awon ti o ti ba Jesu Christi pade, awon ara ninu Oluwa, lati wa ni irepo, lati wa ni isokan ni inu ijo wa nihin ni a ti ma n temo wa leti wipe bi a ba ti di omo Olorun wipe a ki tun ma ni iyapa laarin ara wa. Ke a ma so wipe ah lagbaja Ibo ni o, nitori be mi o le ba Ibo se. Tabi ke a ma so pe ah lagbaja Hausa ni o mo, oke okun lo dagba si. Bo baba iru eni be se nkan, o ti mo wipe iwo na eni to wo egun ju ti e lo, eni ti sibi e to gun ju ti e lo, lejo mu gari ninu awo kan na. Ah o pari fun e, a ki gba awon eniyan laye ninu ijo wa nihin lati ma lo iru ede be. Nitori kini? Nitori wipe ko se nkankan, ko ja mo nkankan, iba je ila orun tabi iwo orun tabi gusu tabi ariwa ni enikeni ti wa bi a ba ti di omo Olorun adie bi ninu Olorun. Ninu Galatia ori keta, Galatia ori keta ese ikeji din logbon, ko le si Jew tabi eleni, eru tabi ominira, okunrin tabi obinrin, nitori pe okan ni gbogbo yin je ninu Kristi Jesu. Aso fun wa wipe iba je Jew tabi eleni. Awon wonyi ni won wa ni akoko ti Paulu, eni o fi n ko si won wipe bi abari enikan ninu ijo ti o je Jew, bi abari enikan ninu ijo ti o je eleni, bi abari enikan ninu ijo ti o ti ariwa tabi gusu tabi oke okun ti o wa lati ibe, ki a ma se ma da enikeni ya soto. Ki a mo wipe ko si Jew tabi eleni, eru tabi ominira, ki a ro wipe lagbaja awon kurunti ni. Sugbon emi eni to gba jumo lemi, nitori be mi o ni kankan se pelu lagbaja. O ni ki a ma tun ma lo iru ede be, bi a ba ti di omo Olorun, o ni ki a ma si fi iyato si okunrin tabi obinrin. Awon elomiran o ma nse ni lanu, o si ma ya wa lenu bi o ba se se, boya won ri obinrin kan ni o nse ifilo won ma sun, bi o ba to won a ni femi sile se bi obinrin lo nsoro. Ninu igbagbo wa ki so be, ninu ile esin ti a ti mo Olorun, ninu ijo ti a ti gbe bibeli laruge, ti a ti mo wipe bibeli ni o nsakoso wa, akoso oro enu wa, akoso ise wa, ohun gbogbo ti a nse wipe bibeli ni o ntopase wa. A ki soru oro be nitori oni ko si okunrin tabi obinrin o. Oni yala oti bi wa ni, obi oti tan wa ni, oni gbogbo yin eje ara ninu Oluwa. Eyi ni o fi ye ki isokan ki o wa laarin wa. O Korinti kini ori kini ese ikewa, Korinti kini ori kini ese ikewa. Mo se beyin ara, awon ara lo n ba soro, ko se se fun awon ti o mo Oluwa, awon ti won ki se ani oluwa ko se se fun won lati wa ni irepo ko se se fun won lati wa ni isokan o ni mo be yin ara le oruko oluwa oluwa wa jesu christi ki gbogbo yin ma so ma soro ohun kan na fiyesi daradara ki gbogbo yin ma soro ohun kan na adupe lowo olorun wipe ninu ijo wa ni ijo jemo ati o wa ninu ijo yoruba ati o wa ninu ijo ti awon elede gesi ohun kan na la ma nso bi o ba je eni ti o ti fiyesi daradara o ri wipe bi a ba fe ko eko bibeli ni ojo aje e ti a nso ni ede gesi e na ohun kan na la nso ni ede yoruba bi o ba wa ni ti ojo ojobo ti o je ojo isoji ati ise iyanu somo ohun kan na la ma nso ki se wipe ki a fun awon ti elede gesi ni eko kan ki a fun awon elede yoruba ni eko miran eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo bi o tile je wipe ati pin ara wa ni elekun jekun o ri wipe lati ekun kan si omiran ohun kan na la nko ni ki se wipe ki a ma ko awon kan ni ekun ti isale ki a ko won ni nkan kan ki a tun ko awon ekun miran ni oke kan nibi kan ki a tun ko won ni nkan miran o ni ki gbogbo wa ki a ma soro ohun kan na eko kan na ni o bibeli kan na ni oro kan na la nso ki se wo pe igba ti emi igba ti mo wa si dipa mi o ba yen wa gbogbo wa ikan na la mu menu ikan na la nso o ni ki iyapa ki o ma se si ninu yin sugbon ke le ma ki a le se yin pe ni inu kan na ati imo kan na wo oro kan na inu kan na imo kan na eko kan na ni gbogbo wa ni a n gbe yewo ni ajoko ti eyi ni isokan tooto laarin awa laarin ara ninu oluwa nitori wipe a je omo olorun a ko je ki iyapa ki o wa sugbon so fun mi ki lo ma n fa iyapa laarin awon elomiran o ye ki a fiyesi awon nkan wonyi daradara ki a koko wo boya a ri arabinrin abi arakun arabinrin won je meji wo ti loko won je omidan won jo n gbe ninu ile kan na a ri wipe gbonmi si omi oto o ma n sele laarin won ni igba kugba ki lo ma n fa iru nkan bee tabi o je wipe arakunrin kan ati arakunrin miran ni won jo da owo papo iwo n se ise gbena gbena emi na n se ise gbena gbena gba ti a jo wa lototo a ri wipe awon ise ko lo ko jagara ko lo dede a wa so wipe gba to a jo je arakunrin kan na to si je wipe ise kan na la jo n se a o se dowo bo ise yi papo ka pa owo wa papo gba ti a jo papo ki lo de to je wipe ojojumo sa ni won ma n pari ija fun wa wipe lagbaja tun ti de o tun ti ko isede mi o mo pe bayi lo ma ri ki lo de to je awa ta je arakunrin kan na bo je aranso papo ni tabi o lagbara lati gba shop ti e loto ti bi na o si lagbara lati gba ile itaja ti re loto a so wipe ka jo gba ile itaja yi iba de wa lorun ta ba se be nitori be ka jo joko sibe nkan ti wo ba ni ko mata nkan ti mi na ba ni ki mata a wa ri we pe ede wa oyera o dabi ni pe ona wa papo a si so wipe ati mo jesu ati ba jesu pade tabi ki a kuro ni ti isowo ki a kuro ni ti okunrin si okunrin ti won jo ngbele obirin si obirin ti won jo ngbele ki a so ti oko ati aya ki lo de ki a so wipe iwo ni jesu emi na ni jesu ọkan ni jesu iyawo ni jesu ṣugbọn irẹpọ iṣọkan ko si ninu ile gbungbungun ni bi ti n lọ ẹ kaaro ki lo de jire ni mo jire ọmọ ọlọrun ojojumọ lo n jire ki lo de ṣe ori pe mi o jire ni oju mi ni abi ori ibanujẹ loju mi ni bawo la ṣe n sọrọ si awa bẹẹ awa ti a jẹ ọmọ ọlọrun kini de ti alaafia ati ife ati irẹpọ

0: etí ẹ mélòó méjì ni kí ló fi ń gbọ ọrọ bí o bá mọ nǹkan tí ìyàwó rẹ máa ń ṣe àti nǹkan tó máa ń sọ àti gbogbo ìrégbè tó máa ń wí nígbà tó o bá sinlé hàn wá rí pé obìnrin yìí kì í ṣe èèyàn rere o gbogbo nǹkan wọ̀nyí ni ìwọ gbìn sínú o mọ̀ wípé a fi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ bani jẹ́ tàbí a sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ o máa ń pínyà ìyàwó àti ọkọ ni o ṣe sọ wípé mẹnu ẹ mẹnu mi ò fẹ́ ṣe olùṣọ́ àbí adènà àbí ọlọ́pàá fún ìyàwó mi ó sì ṣeéṣe kí ó jẹ́ wípé bóyá ọkùnrin kan nínú ilé ó ń bá ọkọ rẹ̀ ṣe iṣẹ́ ní ibi iṣẹ́ kan náà ó wọ́n sọ fún ọ wípé etí ẹ mélòó bí o bá mọ nǹkan tí ọkọ rẹ̀ ń ṣe níbi iṣẹ́ ó ní àwọn ojú mi níta o bó bá gbẹ́kẹ̀lé ọkùnrin yìí tí wọ́n sọ pé dípà ló ń lọ wípé kò ṣeé gbẹ́kẹ̀lé o nítorí pé ní ojoojúmọ́ obìnrin kan wà níbi iṣẹ́ wa wọ́n máa ń jọ jẹun lórí tábìlì kan náà àbí bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ bí o bá ń gba irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn láàyè tí o sọ fún un wípé mi ò fi ẹ́ ṣe ọlọ́pàá akọ́dà fún ọkọ mi panu rẹ mọ́ bí o bá ṣe bẹ́ẹ̀ irú ẹni yìí yóò pín ìwà tí ọkọ rẹ yóò pín yín níyà ó ní nítorí a sọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́yà àwọn ọ̀rẹ́ nípa nítorí bẹ́ẹ̀ ò yẹ kí a ṣọ̀rọ̀ kí a má gba àwọn asọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ àfi ọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́ banijẹ́ kí a má gba wọn láàyè láti máa sọ̀rọ̀ ọkọ láti máa sọ̀rọ̀ ìyàwó wa bákan náà ni nínú ìjọ bóyá ẹnìkan òun tiẹ̀ kì í rí ohun rere nípa ẹnikẹ́ni ojoojúmọ́ ṣá ani adarí mo fẹ́ rí yín o adarí ṣe gbàgbé mo fẹ́ rí yín o mo bá sì béè lọ́wọ́ arábìnrin pé kí lẹ tiẹ̀ ń rí adarí fún lójoojúmọ́ tekutẹyẹ ló ń sọ bó gbọ́ ti bí kò tí ì mọ̀ bóyá nǹkan tó ń gbọ́ ojú òtítọ́ ni àbí kò jẹ́ òtítọ́ ni ani mo tún ti gbé mi ìdé o mo tún gbọ́ pé lágbájá ilé lágbájá ló ń sùn mo tún ti gbọ́ o lágbájá ní aago mọ́kànlá òru àná ló tó kúrò nílé tẹmẹdù ojoojúmọ́ ṣá ló ń rí nǹkan sọ ṣé o kì í dúró sílé tiẹ̀ àbí o kì í gbàdúrà àbí o kì í ka bíbélì àbí ẹ̀mí ọlọ́run kì í gún ẹ ní kẹsẹ́ wípé kí o fi ẹnu mẹ́nu pé èyí nì náà tó nítorí bẹ́ẹ̀ ó yẹ kí a mọ̀ wípé irú àwọn tí ó ń gbọ́ tekun sọ fẹ́ yẹ àwọn tó máa ń dalé oníléru ni àwọn tó máa ń fa ìyapa láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ àwọn ọmọ ọlọ́run ni yẹ kí a wo ìwé òwe orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ìwé òwe orí kẹtàdínlógún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án ẹni tí ó bo ẹ̀ṣẹ̀ mọ́lẹ̀ ó wá ìfẹ́ ṣùgbọ́n ẹni tí ó tún ọ̀ràn kú sílẹ̀ ó ya ọ̀rẹ́ nípa ohun tí a ń sọ ni wípé bóyá nǹkan kan ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti aya ọmọ kan sì ń bá wa gbénu ilé ọmọ tó ń bá wa gbénu ilé yìí ó jẹ́ ọmọ tó lọ́jọ́ lórí ó jẹ́ ọmọ tí ó gbọ́n díẹ̀ ó sì mọ kí ló ti ń ṣẹlẹ̀ láàrin ọkọ àti aya bí ọkọ bá tilẹ̀ fẹ́ gbàgbé àwọn nǹkan tá a ti bọ̀ mọ́lẹ̀ àwọn nǹkan tá a ti dáríjì láàrin ọkọ àti aya ìgbà tí bóyá ń sọ̀rọ̀ míì ni ọmọ ìyá kan tó fa nǹkan ìjáde ni a tún sọ wípé nísìnyí ó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé o fẹ́ràn ọkọ nísìnyí ó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé o ń wá ń jẹ nísìnyí ó wá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé o ṣe féfé èyí tó ṣe lọ́sẹ̀ tó kọjá ńkọ́ bọ́n tiẹ̀ ti parí ẹ̀ ṣùgbọ́n o rántí ṣe èèyàn burúkú ni ẹ̀kẹ́ àmọ́ ẹ̀ irú ẹni bẹ́ẹ̀ tó tún wú àwọn nǹkan tá a ti bọ̀ mọ́lẹ̀ òkú ọ̀sẹ̀ méjì òkú ọjọ́ mẹ́ẹ̀ẹ́dógún ó tún hu jáde irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa ń dá ìjà sílẹ̀ ni irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó máa ń ya ọ̀rẹ́ nípa tàbí bóyá inú gbogbo a ti ń dùn bóyá ẹnìkan jẹ́ apẹ̀yìndà tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ó ti padà wá sínú ìjọ inú gbogbo wa ń dùn à ń yọ̀ à ń sọ pé a ti ẹ̀dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run arákùnrin lágbájá wípé ìyapa èdè àìyedè ó bẹ́ sílẹ̀ láàrin wọn nǹkan tí ó sì mú kí ìyapa àti èdè àìyedè yìí bẹ́ sílẹ̀ ni wípé wọ́n jẹ́ àwọn tí ó máa ń sọ wípé bí kò bá dìgbà tí paul wàásù àwọn ò ní ṣe nǹkan tó yẹ kí wọ́n kí ó ṣe àwọn ẹlòmíràn sì sọ wípé èmi ò tiẹ̀ gbádùn ìwàásù paul ṣùgbọ́n apollo olóhùn iyọ̀ òun ni mo gbádùn rẹ̀ ọjọ́ tó bá ti bọ́ sí orí àga ìwàásù tó bá ti jẹ́ apollo ló ń sọ̀rọ̀ ni bó wàásù wákàtí kan wákàtí méjì oorun ò jẹ́ wá sójú mi èmi a sì sọ pé àti paul àti apollo kò tiẹ̀ sí èyí tí mo tiẹ̀ fẹ́ gbọ́ nínú wọn ọjọ́ wo làwọn yẹn mọ kristi ṣùgbọ́n pétérù ẹni tí ó jẹ́ wípé ó ti bá jésù wà lórí ọkọ̀ ojú omi ó ti rìn lójú omi ó sì wà bẹ́ẹ̀ ngbà tí jésù kristi tó sọ àkàrà márùn-ún àtẹ̀jáwẹ́wẹ́ méjì to so di pupo ti a fi bo awon egbe dogun eniyan iyen ni mo le gboro re sugbon awon ton sese dide ni jeta lana wi pe kawon na kan gori aga wasu o se mi o ti e je gbo iru oro awon eniyan be Paul wa nso fun wi pe kilo de tori be se ki se Jesu Kristi ni agbagbo ni bi mo tin so nkan won yo sese ki won na ki o ma so wo pe o ma se o iru ijo wo niyan iru ijo awon ara Corinth o mo wi pe bakan na ni tire nigba ti a fi awon adari ekun ti a yan won ti a so wi pe lagbaja ni adari ekun to wa se se o wo pe o ma se o won ri elomiin ninu gbogbo ojo o wa di lagbaja we ni temi bi ki ba se wi pe oluso agutan wa agba bi ki ba se wi pe on lo wasu on lo sibeli bi won ti en toka sibeli mi okun je sibeli kini won mo kini won fe so nitori mi o ni fi ti won se sugbon ti oluso agutan agba nikan oni mo le gbo ti e bi o ba je on lo wasu won ma wa sugbon ti o ba je awon kekeke awon ipere awon to sese di onigbagbo tabi to se di adari ni ijeta ni jerin ah mi o ti e ni gbo ti won iru ede be o ma npa iyapa ninu ijo tabi boya o fe ki won ki o gbadura fun ni ah o digba tin ba ri oluso agutan o digba ah oluso agutan wo won di nisin eh po won ba di igba bi n ba ku mo ku sugbon bi n ba ri oluso agutan ko gbadura fun mi elomi o le gbadura fun mi ki lo de ta nse be se ki se oruko jesu ni gbogbo afin gbadura ni ati oluso agutan ati adari ninu ekun ati adari idapo ojule baba fe gbadura oruko jesu na ni baba fe gbadura ileri olorun ti a ri ninu bibeli na ni e se ti a fi afẹ so oluso agutan di olorun ko dara be nitori be ki a ma je ki iyapa ki o wa sinu ijo wa ki a mo wi pe enikeni ti won ba fi sibe enikeni ti olorun ba dari wa wi pe ki o wa nibe gege bi adari o ye ki a gbo ti re nitori awon nkan won yi ni o ma nfa iyapa laarin awon eniyan olorun mo si gbagbo wi pe bi a o ti gbadura bi a o ti so fun olorun bi a o ti ni ki olorun dari awon asise wa tele tele ki o dari won ti wa ki o si je ki a ma gbe igbe otun ki a ma hu iwa otun ki a ma rin irin otun ki a ma se gege bi omo olorun ki a je ki irepo wa mo gbagbo wi pe ibukun yanturu lopolopo yo wa si igbesi aye wa loruko jesu ki a to mu iwa so wa si opin ati pe ki a to gbadura kini awon ibukun ti o ma so po mo irepo ìṣọ̀kan ìdàpọ̀ láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ láàrin àwọn ará nínú olúwa jẹ́ kí a tún padà síbi tí a ti bẹ̀rẹ̀ orin dáfídì orí kẹtàléníàádóje láti ẹsẹ̀ kẹta láti ń kà á nísinsìnyí bí ìrì amóni tí ó sàn sórí òkè síóni nítorí níbẹ̀ ni olúwa gbé pàṣẹ ìbùkún àní iyè láéláé ohun tí olórin dáfídì ń sọ fún wa níhìn ni wó pé bí a bá ní ìṣọ̀kan bí a bá wà ní ìrẹ́pọ̀ ọkùnrin sí ọkùnrin obìnrin sí obìnrin ọkọ sí aya àwọn òbí sí àwọn ọmọ àwọn ará nínú olúwa adarí sí àwọn ọmọ ìjọ àwọn ọmọ ìjọ sí àwọn adarí gẹ́gẹ́ bí àwọn ẹ̀yà ẹ̀yà ara ti wà nínú ara bí a ṣe jẹ́ ẹ̀yà ara Kristi gbogbo wa kí a wà ní ìṣọ̀kan ó ní bí a bá wà ní ìṣọ̀kan ó ní inú dídùn yóò wà bí a bá wà ní ìṣọ̀kan ayọ̀ olúwa yóò máa jọba ní ìgbésí ayé wa bí a bá wà ní ìṣọ̀kan a ó rí wípé bá a ti ń kúnlẹ̀ bá a ti ń gbàdúrà bẹ́ẹ̀ ni olúwa ń gbọ́ nítorí wípé ọlọ́run ní inú dídùn púpọ̀ púpọ̀ sí ìṣọ̀kan ìrẹ́pọ̀ ní láàrin àwọn ènìyàn mímọ́ ṣé o mọ̀ jésù pàápàá ti sọ fún wa ó ní bí àwa méjì ẹni méjì bí a bá fohùn ṣọ̀kan papọ̀ ká a béèrè ohun kan nínú ayé yìí wípé òun yóò ṣe é fún wa nítorí bẹ́ẹ̀ ìyapa ni ó máa ń fa kí a má tètè dáhùn àdúrà wa bí a bá ní ìṣọ̀kan a ó rí wípé àwọn ìlérí ọlọ́run yóò máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni fún wa bí a bá ní ìṣọ̀kan ní ìgbésí ayé wa láàrin ẹbí wa pẹ̀lú àwọn ará nínú olúwa a ó rí wípé ìbísí ọlọ́run a ó rí wípé ìbùkún ọlọ́run a ó rí wípé ọ̀wàrà òjò ìbùkún láti òkè wá yóò máa wà fún ẹnì kọ̀ọ̀kan wa ò ṣe dìde dúró kó sọ fún ọlọ́run ò ṣe sọ fún ọlọ́run wípé ó wà ní ìṣọ̀kan pẹ̀lú àwọn ènìyàn mímọ́ má ṣe dúró de àwọn ẹlòmíràn wò àwọn ni wọ́n jẹ̀bi gbogbo ètò kọjá àti gbàgbé ẹ̀ àti bẹ́ẹ̀rì ẹ̀ nítorí bẹ́ẹ̀ gbà tí a ti bẹ́ẹ̀rì gbogbo nǹkan wọ̀nyí ká sọ fún ọlọ́run wípé nísinsìnyí o àfẹ́ jẹ́ ti ọlọ́run àfẹ́ ìdàpọ̀ àfẹ́ ìfẹ́ àfẹ́ ìṣọ̀kan ayọ̀ ọlọ́run yóò sì máa jẹ́ agbára àti okun wa dìde dúró sọ fún ọlọ́run bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ bi o ba ti ni igbala so fun olorun wi pe o nfe igbala bi o ba ti ni isodi mimo o se so fun olorun wi pe o nfe ki a so kan re di mimo ki isokan pipe ti o le wa laarin iwo ati olorun laarin iwo ati awon ara pelu
1: je ki agbadura
0: baba wa tin be le orun adupe le kan si wo pe emu awa sodo ara yin adupe wo pe nigba gbogbo ni e ma npe wajo lati je ki imo ati eti okan yin ki o di mimo fun wa ati lati se wa lore lati se wa lanfani adupe wo pe e ka wa ye e pa wa e yo wa kuro ninu aye e ko je ki a ma rin ninu okunkun ki a ma se ohun ti ko to sugbon ni osose le ma nko wa jopo lati so inu yin di mimo fun wa adupe e gba pe ati yin wa ni oruko Jesu ebe wa ni wo pe anfani ti a ni yi lati ma wa fun itoni sona fun eko fun asepe awon eniyan mimo an bebe wi pe anfani yi koni re wa koja e koni fa seyin kuro lodo wa ni oruko Jesu bi ese ti n ba wa so e fun wa leti omo lati se ati lati rin gege bi ilanu ti en fi han wa ni igba gbogbo adupe wi pe ti gbo e tun fara yin han wa loni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Eko Bibeli ti a o ni loni o je eko Bibeli akanse ti o se pataki pupo bi o ba wo akori eko na ni iwe owo re o ri wipe mo fe ba o so lati inu oro Olorun ki akunkun so wipe a fe fi inu Olorun han ara wa nipa ohun ti o se pataki ti o wa ni waju wa eyi ni a fi ko akole eko yi ni je ki aye gbo wo Isaiah ori kerinlelogbon ese ikini Isaiah ori kerinlelogbon ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo ati ekun re aye ati ohun gbogbo ti o ti inu re jade bi o ba wo ohun ti Isaiah nso nihin o ko gbogbo ise iranse awon woli ni majemu lailai ati awon aposteli awon iranse olorun ninu majemu titun o ko papo bi abawo awon oro wonyi ni finifini ni woli Isaiah o kigbe o ni somoto si e je wipe aye jina si olorun aya aye kuro nipa si olorun nitori pe won jina si olorun won ko gbo ohun olorun eyi ni afiran Isaiah lati so fun aye wipe e se ti won fi jina rere be e se ti won fi takete eyi ni ohun ipe ati ohun ebe ti alore ti o nke si won wipe somoto si eyin orile ede bi a ba nso nipa awon orile ede awon orile ede ti won wa ninu okunkun awon orile ede ti o je wipe iborisa ni isin won awon orile ede ti won ro pe won mo olorun sugbon ti won ko mo olorun awon orile ede ti won ro wipe boya nigbati won ko ni ojo awon rubo si orisa won won ro wipe orisa lo ran ojo si won awon orile ede ti won ro wipe nigbati oda ti o da gbogbo ile awon rubo si orisa won wipe nitori be irugbin be si nihu ti won ro wi pe awon orisa won lo fun won ni awon nkan won yi lati ni anito ati aniseku eyi ni Isaiah agbenuso fun Olorun Isaiah alore akede ijoba Olorun ni o fi so wi pe eyin orile ede ti o takete ti o jina rere esomoto si o ni ki won ki o somoto si lati gbo o ye ki a mo wi pe nigba ti eniyan ba jina rere bi atile nso ohun ti o se lanfani o se se ki o ma mo o se se ki oye ki o ma ye o wa nso wi pe bi won ti somoto si o ni teti sile eyin eniyan bi a ba nso ni po orile ede a nso ni po awon eniyan ti o wa ninu re o wa nso wi pe ki awon eniyan wonyi ki won ki o teti sile lati gbo o ti o se won lanfani o wa so wi pe je ki aye gbo lekini o ni ki won ki o sumo to si ekeji o ni ki won ki o gbo iketa o ni ki won ki o teti lele o ni bi won se ti teti sile ti won gbo je ki awon wonyi ti o ti gbo o ti olorun ni lati ba won so je ki won ki o lo si aye lati so fun aye wi pe eyi ni aba tabi ete olorun o ni je ki aye gbo eni akuri eko wa loni je ki aye gbo mo ti so wi pe ninu majemu lai lai eyi je ise iranse awon woli ohun ti won so ni wi pe ki awon eniyan sumoto si bi o ba wo awon iranse olorun ni ikokan ninu majemu lai lai yala a nso nipa mose ni ohun yi kan na la ori wi pe o ko gbogbo ise iranse mose o ko papo ohun ti o so ni wi pe sumoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo bi abaro nipa ti dafidi nipa ti joshua nipa ti awon iranse olorun ninu majemu lai lai abi ki a ma so nipa ti danieli ni babiloni nipa Shedraki, Mishaki ati Abednego nipa Jonah ti o lo si Ninefe akojopo ohun ti won so ni wi pe eyin orile ede ti ko mo olorun e sumo to si e gbo oro olorun e teti sile ki e si je ki aye ki o gbo ki o si mo ohun ti olorun fe eyi yi kana ni o je ise iranse fun awon iranse olorun ninu majemu titun se o ranti ohun ti jesu christi ti o so fun awon omo ehin re ki o to lo nigba ti o so wi pe eyin o gba agbara nigba ti emi mimo ba ba le yin o si nso fun won ohun ti yo je ise won tabi ise iranse ise esin won o ni won o si je eleri ohun ni jerusalemu ni judea ni samaria ati titi de opin aye je bi o ba wo oro yi ko jo ohun ti Isaiah nso wi pe sumoto si eyin orile ede ki e si gbo e teti sile eyin eniyan je ki aye ki o gbo ti oran ti nigba ti emi olorun ti o pe banaba ati paul ti o so wi pe ohun ni ise lati ran won ise wo lo ran won o ran won si o ran won ni ise si awon orile ede ohun ti o si nso na ni wi pe ki won ki o sumoto si awon ti o jina rere eni apiri wi pe paul nso wi pe awon wonyi nsin olorun ajeji o ni sugbon olorun ti eyin nsin laimo o ni oni mo muto yin wa o ni ki won ki o feti sile teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je nigba ti jesu ti o farahan johanu ni erekusu patmo ki lo nso fun o ni ise ti ohun ni lati ran si awon ijo ki se be nikan o ni eni ti o ba ni eti lati gbo je ki o gbo ki se be nikan bi o ti ranse si awon ijo wonyi be ni o wa nso awon isele awon ajalu ti o de ba aye leyin ti a ba ti gbe gba awon ayan fe soke ohun ti o nso na ni wo pe ki won ki o sumo to si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan ki e si je ki aye ki o gbo ise iranse yi kan na ni olorun gbe le olowo ise iranse yi kan na ni olorun gbe le mi lowo bi awa paapaa bi a ko ba yato si awon iranse olorun ninu majemu lai lai awon iranse olorun ninu majemu titun bi o ba je wipe a nsin olorun kan na bi o ba je pe ajoko ti otito kan na bi o ba je wi pe a n pese sile a mura sile lati lo si orun rere kan na bi o ba je wi pe ere kan na ni a fe jogun lati odo olorun ise ti a gbele won lowo eyi ni na la gbele wa lowo ise ti a si gbele wa lowo ni wi pe ki a pe awon ti o jina rere awon ti o dabi eni wi pe won ko mo olorun lati so fun won wi pe ki won ki o sumo to si lati pe awon aladugbo wa awon eni tin ba wa gbele awon alajo sisepo wa awon eniyan ti an ba pade ni bi gbogbo ki a so fun won wi pe ki won ki o sumo to si lati gbo ki won ki o peti sile ki won ki o si je ki gbogbo awon ti o wa ni arowoto awon ti o wa ni agbegbe ki won ki o si gbo pelu ijo je asoju fun Kristi loni ojuse ijo ni lati je ki aye ki o gbo ohun olorun opolopo ohun la n gbo loni awon elomiran ti won so nipa orisa awon miran ti won so nipa isu awon miran ti won so nipa ti owo awon miran ti won so nipa ti okowo awon miran ti won so nipa ti igbeyawo abi iloko awon elomiran ti won so nipa awon ohun ti aye yi sugbon awa n so nipa ti Kristi nitori pe eyi ni ise ti olorun gbele iwo ati emi lowo o ye ki a mo wi pe opolopo ni awon ti o wa ninu aye ti won je alailoye ibi Kristi bi o ti le je pe ogoro le ma yo se ajoyo ki won ki o ma se ase ki won ki o si ma ra awon orisirisi nkan ni akoko Keresimesi yi sugbon won ko mo idi ti a fi bi Jesu won je alailoye ise Kristi de aye won je alailoye oro ti Kristi so won je alailoye awon eko Kristi won si je alailoye igbala nla ti Kristi ti o mu wa si aye eyi ni o fi je wi pe ni osu kejila odun ni igba gbogbo ni a ma n se ipago eredi igba ipago yi ni wi pe lati je ki aye gbo lati je ki awon eniyan mo kini idi ti Jesu ti o fi wa si aye ni osu kejila odun ti a wa yi nibi ojo 18 si lati ojo 21 osu titi di ojo 24 osu kejila odun yi a o ni ipago eredi yi ni wo pe ki awon eniyan ki o le mo gege bi ati ka ninu iwe Isaiah wi pe abi Jesu olugbala fun wa je ki a wo eko yi ni ikuri meta ikini ete ipago na kini idi ti a fe fi se ipago yi a o wo lati inu oro olorun ikeji ipolongo ipago na nitori olorun fe ki iwo ki o ni ipa tabi ni ipin ninu ipolongo ipago na eyi ni lati so fun awon eniyan lati je ki won ki o mo igbala ti olorun mu wa fun ara aye iketa ki kopa ni kikun nibi ipago na ohun ti a so daradara o mo ni kikopa ni kikun nibi ipago na awon elomiran ti won ko mo ohun ti olorun pese fun won bi ipago ba de o seese ki won kopa ninu re die won le lo ni ojo kini won le lo ni ojo keji tabi won le lo ni ojo meji ninu ojo merin ojo marun tabi ojo mefa sugbon a n so nipa kikopa ni kikun nibi ipago na je ki a wo lati ikini ete ipago na kini idi ti ipago yi ti o fi waye se eyi je adamo inu ijo bipalai se eyi je ohun ti a kan ma n se lati fi ofin de ara wa lati ma rin lo soke sodo ni asiko Keresimesi se a kan gbe eyi le wa lori lati ma ba je ki a se bi a ti fe ati bi o ti won wa ni akoko Keresimesi rara ki n se be ninu ijo wa nihin a ma n wo oro olorun ni finifini a ki fe re oro olorun koja a ma n fe mo kini inu olorun a ma n fe mo kini ase olorun fun wa gba ti a si wo inu bibeli je ki a jo wo papo eyi ni o ye wa ninu ohun ti a mo wi pe Olorun gbele wa lowo lati se ati lati ni ipin ninu re ninu Matthew ori kerin ese ke dogun ati ikerin dilogun ile Sabuloni ati ile Neftalimu li ona okun li oke Jordani Galili awon keferi awon eniyan ti o joko li okunkun ri imole nla ati awon ti o joko ni ibi iku ati labe ojiji re ni imole nla fun nihi le ati ka nipa Jesu Kristi imole aye eni ti o wa lati tan imole fun awon keferi sugbon awon keferi ti an so nipa re won ko mo nipa Kristi ari apere yi ni gere ti abi Jesu Kristi ni awon ti a pe ni amoye awon ti a pe ni amoye won yi won ki se eniyan Olorun won ki se awon ti o tin sin Olorun ni tooto won ki se awon ti o ti mo nipa Kristi nipa Messiah timbo sugbon won ni won je awon ti won ni ogbe okan lakoko won ni ipururu okan won sin ohun ti won ko mo ati eni ti won ko mo o si ti je adura won aye o si fun mi lati ma so fun o awon elomiran ti yo je wipe ki won tun mo Olorun ki won tun mo Kristi ni won tin gbadura wipe Olorun fona han mi mo le so fun o awon elomiran ti won gbadura lori awo to je wipe bi o ti le je pe won gbadura lori awo nibi ti won joko si won ma so fun Olorun wipe Olorun bi eyi ti mo ntele yi bi ki ba sona fona han mi bi mole han mi gege be le amo pelu awon amoye won yi ti won wa lati ila orun si Jerusalem bi won ti wa be ni won bere wipe nibo ni ati bi oba awon Jew eje apere wipe awon keferi awon ti ko lo Olorun imole nla o tan fun won sugbon won ko mo ibi ti won ti le je anfani imole nla yi e ni won fi wa bere ni Jerusalem opolopo lo wa laro wo to wa ni ayika wa ti o je wipe won ko mo ona ati ri olugbala won ko mo ona ati ri imole nla ti o tan fun wa won wa labe ojiji iku won wa ninu okunkun sugbon won gbadura okan won po haha o po gbe o si so wipe bawo ni awon ti le ri Kristi olufuni ni iye eni tin funi ni alaafia eni tin funi ni igbala eni tin so aye eni di otun eni tin se rere ni igbesi aye eni eni tin mu ori buruku ti mu kuro ni igbesi aye wa bawo ni won se le mo Jesu nitori pe opolopo ti o wa Jesu ti o fe Jesu ti o fe lati ri Jesu ti won ko mo Jesu eyi ni Olorun fi to wa wipe bi a ba se ipago yi a o le so nipa Jesu Kristi awon eniyan yo le kora won jo eyi ti awon aye ni akoko ti a wa yi ti won fi kora won jo si idi oti mimu si idi agbere sise si idi ati ma ba nkan je wipe awa ti a je omo Olorun awa ti a je omo alaafia awa ti a je omo imole wipe a o ko ara wa jo imole Jesu yo si tan laarin wa awon ti won wa ninu okunkun ti won wa ona imole won o si wa saarin wa lati mo nipa Jesu Kristi eni ti a bi eni ti o ku fun wa eni ti o wa lati ku ese wa lo nitori be ipago yi je okan ninu ohun ti Olorun ti lana sile fun wa lati ma ni akoko ati anfani lati mo Jesu si ati lati fi han awon eniyan ju be si je ki a wo Marko ori kejo ki a wo apere Jesu Kristi fun rara re Marko ori kejo lati ese ikini li ojo won ni nigbati ijo eniyan po gidi gidi ti won ko si li ounje Jesu pe awon omo ehin re sodo re o si wi fun won pe anu ijo eniyan se mi
1: nitori ti o di ijo meta nisisiyi ti won wa lodo mi won ko si li ohun ti won o je eyi ti mo fi nka ibi ti akayi ni wepe ki o le ye wa wepe awa ko ni eni akoko lati ko opolopo awon eniyan jo ni ojo meta tabi ojo merin ki o je wepe lati aro sule ko si eni ti yo lo si bi okowo ko si eni ti yo lo si le ko si eni ti yo lo sun nile ara re ti o je wepe a o jo wa loju kan na lati ma gbo oro olorun lati ma keko oro olorun lati ma gbadura lati ma sin olorun ati lati pese ara wa sile fun ijoba orun tin bo nihi ni a ri wepe opo eniyan won po jojo ti won ti won gbarajo ti won sin ko eko nipa Jesu eko lodo Jesu je ki a koko bi ara wa lere bawo ni awon eniyan wonyi bawo ni won se kora won jo ki lo fa won jo soju kan o fawo lo fa won jade lati inu ile won lati ibi ise won lati oko won lati ebi won ti o fa won jo papo awon orisirisi eniyan popo omode wa nibe agba wa nibe okunrin wa nibe obirin wa nibe kini onfa ti o fa won lati wa si oju kan je ki a wo orikeje ese ti o kehin orikeje marko yi ese ti o kehin enu si ya won gidigidi rekoja won wi pe o se o gbogbo dara dara o mu adi ti gboran o si mu odi fohun ohun ti o sele ni wepe awon kan mo nipa Jesu awon ti o mo nipa Jesu won yi ni won be si royin re kale wepe o se ohun gbogbo dara dara won ti wo awon ti awon farisi se ko so to dara ninu e won wo e ti awon sadusi se ko si ohun to dara ninu re won wo ohun ti Herodu se ati ohun ti Pilato n se ko si ohun kan to dara ninu e won wo ohun ti awon ti won je gaba lori won lati Rome won wo e ti won se ko si ohun ti o dara won wo e ti awon idile won e ti won se ati isin ti won sin won ri wipe ko si ohun to dara won ri ijakole lati odo awon ore lati odo awon ojulomo lati odo awon alabagbe won ri wipe ko si ohun ti o dara sugbon nigba ti Jesu de won ri wipe ohun gbogbo ti o se lati igba ti won ti mo Jesu o je ohun ti o dara nje iwo na o le gbenu so nje iwo na o le jeri wipe lati igba to ti mo Jesu wipe ko se ibi ni igba kan ri o gba okan re la o fun ola lafia iwo to ro orun sun tele tele iwo ti le le ti ona na tele tele o di eni to ni isimi o di eni to ni ifokanbalẹ iwo ti o ni eje riru tele tele iwo ti o je pe ni igba gbogbo ni esu ati awon emewa re won ma gbe emi re gbona iwo ti o je wipe ile nle ona na ati sunile o di eti ati wa ni igboro o di oran ko si bi ti o wa ti o ni isimi sugbon gere ti omo Jesu gere ti Jesu de si igbesi aye re ori wipe gbogbo ide ti o di o o be si ni tu ori pe gbogbo ewon ti a fi di o o be si ni ja ori pe gbogbo ti o ti ku elemi soke o lo sile ori wipe o se ohun gbogbo dara dara aisan nko o je ki o lo inu ibaje inu nko o je ki o lo ibanuje ekun asunrin nigba gbogbo o je ki o dekun ni igbese aye re o ye ki iwo na ki o le so wipe o se ohun gbogbo dara dara bi won si tin ri awon elomiran ti won se sun ekun asunrin won ri awon elomiran ti won ko mo ona abayo won ri awon elomiran ti won ko ni alaafia ni won so pe ah mo ba Jesu pade o ah mo ti ri Jesu o se ohun gbogbo daradara o se oranti osi to wa ni igbesi aye mi se oranti ajakale arun to wa ninu ebi wa se oranti awon ohun ti o wa epe ti won ti se fun mi lati aye atijo bi mo se ba Jesu Kristi pade o ka gbogbo re kuro patapata se oranti bi mo se ma so tele tele igbese kuro lorun mi tele tele emi ni won pe ni ayawo ma san tele tele sugbon gba ti mo ti ba Jesu Kristi pade gbogbo nkan lo ti yi pada ni igbese aye mi won be si ni kede re wepe o se ohun gbogbo daradara bi won ti n so nkan won yi ni awon eyan bere wepe bawo ni mo le se ri ba oni iru nkan woyi ba lo se le je temi pelu eyi ni o fa opolopo awon eniyan jo bi iwo paapa bi o ba je agbenu so bi iwo paapa bi o ba je alore eni ti o le se ipolongo ti o le so fun awon elomiran we pe lati igba ti mo ti ba Jesu Kristi pade o se ohun gbogbo daadara o se se ki o ma wi pe won ti mo nipa Jesu se oro wi pe won mo nipa Jesu ogoro awon eniyan ti o je wi pe ni asiko Kérésìmesì idi oti ni won ma joko si o mo wi pe awon ti won ro wi pe won se ajodun won yo ayo Kérésìmesì opolopo ninu won egun ni wo ma gbe igba miran bi mo ba ni anfani lati jade ni Eko lati lo si ibikan ni akoko Kérésìmesì nitori bi e ba nse ipago bayi igba miran ni odun ti o koja seyin ni man lo lati ibikan de ibikan ni akoko yi ohun ti mo ma ba pade loju ona ko se fenu so ohun ti mo so ni wepe igba miran iru awon eniyan ti aro ko mo nipa ibi Jesu ti won se ajodun Jesu o je mo wepe nipa gbigbe egun eku nipa be ni won fi ro wepe won se ajodun Jesu se awa ti aro se awon ti aro ko mo Jesu niyan ni opo igba miran bi mo ba nlo lendarin Eko nihin ni asiko Kérésìmesì ma ri wepe won ti pa titi re patapata ma ri wepe awon omo ti awon onijo won be si ni yo ayo won ni won ti bi Jesu se ibi Jesu se o so ni di omo ti ni iwo ro wepe won mo nipa Jesu wepe won ti bi Jesu sugbon won ko mo nipa bi a o ti bi atobi won ko nipa igbala Jesu won ko mo nipa imole ti Jesu Kristi wa lati tan si igbesi aye wa eyi ni a fi je ajigbese lati so fun awon aladugbo wa lati so fun awon ti o wa nitosi wa wi pe abi Jesu fun wa ki abale ni igbala oni o fi je wi pe a fi akoko yi sile lati ojo kokan le logun osu bo mo we ko so fun aladugbo re wi pe ran mi leti o a ki ba mo tin ba gbagbe nitori ojo yi gan ni ipago nlanla ni ti deeper life ni o nsele nitori be mo ni lati wa nibe bi enikeni ba wa lati pe o sibi kan bi enikeni ba lati so pe o ya ka lo sibi o ya ka lo sohun so fun omo re wi pe ran mi leti o awon ojo yi o je ojo ipago ran mi leti wi pe mi o gbodo ni adehun pelu enikeni lati ojo yi si ojo yi kin le wa ni ipago nitori nibe mo so fun olorun wa yo dabira mi o gbo ki o se ami o mo ni nibe olorun wa yo dabira nitori be ma se je ki ohun kon ki o di olowo ri wi pe awon ojo yi ojo kokan le logun titi de ojo 24 osu kejila odun yi wi pe o wa pelu wa ni akoko ipago na yo wa lati ekun kan si ekun miran eyi ni pe ninu ekun re awon elede Gẹ̀ẹ́sì awon elede Yorùbá awon elede Ibo ati awon elede miran ti o wa ninu ekun re gbogbo wa a o wa ni ibi kan na a o le ni imole ti Jesu Kristi ti o mu wa wo ese ikesan lori Marku ninu Marku ori kejo Marku ori kejo ese ikesan awon ti o je to iwon egbaji eniyan o si ran won lo awon ti o je eyi ni pe awon ti o je ounje ti a pese ni akoko ipago ti won wonyi won je bi egbaji eniyan bi a ba nso nipa egbaji o seese ki o ma ye elomiran je ki n se apejuwe o dabi ki a so wipe 100 / 30 tabi ki a so wipe 100 / 20 tabi 400 / 10 mo ro wi pe o ye ki o ye wa bi mo se se alaye ni won je egbaji eniyan 100 / 30 ki a wo daradara wi pe awon ti Jesu ni gege bi osise to wa lodo re awon aposteli 12 a le fi awon omo ehin bi 70 ti a ran lo ni meji ni igbesi aye Jesu atun le fi won kun won ko ti to 100 awon miran ti won wa gbenu so wi pe o se mi lore o mu mi larada o gba mi la o tan imole si igbesi aye mi
0: o yi mi pada patapata awon wonyi ni won ko awon eyan wonyi to je wi pe won wa pe awon eyan wonyi jo won pe won jo titi won fi to irinwo lona lona mewa ti mo so fun wa egbaji eniyan nitori be awa na papa o ye ki a so fun awon elomiran o ye ki a fi to won leti o ye ki a je ki o ye won wi pe ni akoko ipago yi a fe ko ra wa jo lati je ki imole Jesu Christi ki o tan ni okan wa ni igbesi aye wa je ki a wo Rome ori kedogun an so nipa idi ti a fi nse ipago yi ete ipago na Rome ori kedogun lati ese ogun titi de ese ikokanlelogun mo duro lati ma waasu irere na ki se nibi ti agbe ti da oruko Jesu Christi ri ki emi ki o ma se mo amole lori ipile elomiran sugbon gege bi ati ko pe awon eni ti a ko ti soro re fun won o ri ati awon ti ko ti gbo oye yo ye won awon ti a ko ti soro re fun tele tele won o ri awon ti ko ti imo Jesu o ye ki a pe won si bi ipago yi awon ti ko ti ri imole ninu Christi awon ti ko ti imo nipa oro ijoba Olorun awon ti ko ti ni igbala Olorun awon ti ko ti ni iyipada okan nipa iwaasu ihirere o ye ki a pe won ki won ki o le wa nitori be o je ojuse wa o je aigbodo ma se fun wa lati wa ni ibi ipago yi fun ara wa ati lati pe awon elomiran wa mo ti je ki o ye on nisinsin wo pe bi o ti le je pe opolopo ni a le ma ro we pe won mo nipa ibi Jesu sugbon iye ni pe kun ko ti je ti won opolopo ogoro eniyan ni o dabi eni wi pe a le ro pe won mo we pe Christi wa lati odo Olorun opolopo osimo won o ti di atunbi awon miran pelu bi o ti le je wi pe won mo wi pe Christi wa ninu ara sugbon a ko ti so won di eda titun nitori be ankura wa jo papo si bi ipago yi lati je ki o ye gbogbo awa ti a wa nibe wi pe a bi Jesu Christi lati fun wa ni igbala je ki a wo Luke ori keji Luke ori keji lati ese ikejo awon oluso agutan be ni ilu na won so agbo agutan won li oru ni papa ti won gbe sase kiyesi angeli oluwa na yo si won ogo oluwa siran yi won ka eru si ba won gidigidi angeli na si we fun won pe ma beru sa wo mo mu ihirere ayo nla fun yin wa ti yo se ti eniyan gbogbo nitori abi olugbala fun yin loni ni ilu Dafidi ti se ti Christi Oluwa je ki a wo awon esoro Olorun ti a ka yi ni igba ti abi Jesu Christi o je ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won fi ite orun sile ti awon angeli ti won fi isin ati bibo Olorun oga ogo ti won fi sile Olorun ti won wa sinu aye ti won so fun awon wonyi ba oni won se le mo nitori won ko si ni Jerusalem laarin igboro won ko si ni Bethlehem laarin ilu won ko si ni bi ti won ti le mo ni kia kia sugbon bi o ti le je wi pe won ko si ni bi ti won ti le mo awon angeli ni o wa so fun won je oro wi pe ohun ti o se pataki to be ti awon angeli ti won lati fi orun sile lati wa so fun awon eniyan wonyi o ro we pe bi iwo ba ni anfani o ye ki iwo na ki o gbenu so ki o so fun awon elomiran ti ko ni anfani ati mo we pe a bi olugbala fun wa ni ilu Dafidi eni ti se Christi Oluwa bi o ba je ise ti o se pataki to be ti angeli le se bawo ni iwo ti o so pe o je omo Olorun bawo ni iwo ti o je ara ijo Christi bawo ni o se menu dake to ka o gbera ti o ni so fun awon eniyan ni arowo to re wi pe ati bi Christi fun wa eredi ti a se fi bi Christi ni wi pe o wa lati se wa lore o wa lati tan mole si okunkun wa o wa lati gba okan wa la o wa lati pa wa si odo Olorun o wa lati mura wa sile fun ijoba Olorun o nigbati awon angeli won yi so fun won won so fun won ni ona to jagara ona to ye ni ti awon won yi ti won si mura sile we pe won o lo wese ke dogun o si se nigbati awon angeli na pada kuro lodo won lo si orun awon okunrin oluso agutan na ba ara won so pe e je ki a lo taara si Bethlehem ki a le ri ohun ti o se ohun ti o se ti Oluwa fi han fun wa won si wa logan won si ri Maria ati Joseph ati omo owo na o dubule ninu ibuje eran nigbati abi Jesu Christi olugbala araye ni angeli ni won se ifilo ni won se ipolongo ni won so fun awon eniyan wonyi wi pe ati bi Christi fun wa o ki awa ti ati nsunkun asun dekun tele tele awa ti ati ni ibanuje ati ori buburu tele tele awa ti o je wi pe ese de agbewo bi ewo ti o sin je gaba lori wa awa ti o je pe ansi esu awa ni abe isin ro esu wi pe ki atujuka wi pe ati bi olugbala ati bi oludande ati bi eni ti o da wa sile Christi olurapada ati olugbala wa logan ti awon eniyan wonyi gbo ni won ni eje ki a lo taara mo gbagbo wi pe eyi ni o ye ki iwo paapa ki o se awon oluso agutan wonyi won ki ba mo bi ki ba se pe awon angeli wonyi wa so fun won awon aladugbo re bawo ni won o se mo eredi ti a fi bi Jesu bawo ni won se mo nipa igbala Jesu Christi afi bi o ba so fun won ni ona ti o ye ni so fun won ni ona ti o mu ni lokan so fun won ni ona ti yo je onfa fun won lati re wa si ipago yi ti won fi so wi pe eje ki a lo taara eje ki a pa ise ti eje ki a lo taara eje ki a pa awon ojuse miran eje ki a pa won ti eje ki a lo taara eje ki a pa awon nkan miran bi ka ma rinrin ajo bi ka ma lo lati oju lede ile bi ka ma mo emu kaakiri bi ka ma je ounje kaakiri eje ki a lo taara si ibi ti a o ti mo ohun ti Oluwa n fi han wa je ki a wo ese ketadinlogun nigba ti won si ti ri won si so ohun ti a ti wi fun won nipa ti omo yi awon paapa gege bi won ti gbo be na ni awon na di alore agbenuso fun Olorun wi pe ati bi Jesu Christi ohun ti awon paapa ti ri ogo itanshan imole ti won ti ri ati oro ti won ti gbo eyi ni awon pelu tun fi han awon ti won ba pade o ye ki awa paapa ki a se be ki a mo wi pe gba ti a ti mo nipa Christi ki a si mo wi pe ipago yi wa fun wa bi o ba je omuleyin Christi ni tooto ki ni o miran ti o se pataki fun o ni akoko Kérésìmesì yi ju lati so ati lati gbo ju be lo nipa Jesu Christi e ni o mu mi lo si akori keji ipolongo ipago na ipolongo ipago na se o mo wi pe ni ayika wa ni awon eniyan ma polongo ohun ti o je pataki fun won bi o ba lo legbe titi o ri awon ti o je wipe boya ose ifoso ni o se pataki fun won nitori ibi ti won ti n sise ni nitori be won ma ko si ara patako to po awon miran o se se ki o je siga ni o se pataki fun won o ri eni ti aya ti o gbe ilu lowo ti o n so nipa ki won ma jaye ori won nipa mimu siga o ri awon elomiran nipa o le o se se ki o je ni pi ifowopamosi ni won o ya gadagba si ara patako ti won ma so wipe ki won ki o wa fi ifowopamọ sibi kan o si seese nigbati enikan ti ilu wa ti o ro pe o se pataki o seese igba miran o le ri nigbati Mandela ti o fe wa si orile ede wa nihin o ri ni gbogbo opopo ona nibikibi ti o ba n lo pataki lati ibi oko ofurufu de Eko o ri ti a o to aworan Mandela ti a o si to aworan olori orilẹede wa olori orilẹede wa ti a o so pe o n bo bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo Mandela bi awon ti o wa ninu aye bi won ba n pariwo awon eniyan ti awon ro pe o je pataki ninu awujo bawo ni iwo ti o je onigbagbo iwo ti o mo ise ti Jesu Christi wa se iwo ti o mo iru ohun ti a so nipa Jesu Christi olugbala wa bawo ni a se le kawo gbera ki a ma le so
1: nipa Jesu Christi eni ti o wa lati ko ese wa lo o ye ki a so o ye ki a je okan ninu awon omo Olorun ti o se ipolongo ohun ti o nbo wa se ipolongo ohun ti Jesu Christi ti o wa lati se fun wa ti ti ipago na yo fi kun fun awon ero mo gberi yin je wi pe gege bi e ti feran Olorun gege bi e ti feran Jesu Christi wi pe e o se ohun ti oro Olorun ti o la sile fun wa yi je ki a wo lati Johanu ori keje Johanu ori keje ese ikerin nitori pe ko si enikeni ti se ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si pe ki a mo ohun ni gbangba o ti a so ni ni pe bi a ba se ipago tin bo yi bi a ba se ni ikoko ni idakonko ti a ko je ki iyawo ki o mo wo pe ipago wa a ko je ki oko mo wo pe ipago wa a ko je ki awon alabagbe wa mo wo pe ipago wa a ko je ki awon aladugbo mo wo pe ipago wa a ko je ki awon tin raja lodo wa awon ti an raja lodo re a ko je ki won ki o mo wo pe ipago wa a ko je ki awon tun wa ni ibi oko ero awon ton wa ni bi ebote a ko je ki won ki o mo we pe ipago wa a ko je ki awon ti an ba pade ninu oko ero ninu moto a ko je ki won ki o mo we pe ipago wa oni ko si enikeni ti se ohun kohun ni ikoko ti ohun ti kara re si nfe ki a mo ohun ni gbangba bi a ba fe ki awon eyan mo nipa Jesu o ye ki a se ipago yi ni ikoko o ye ki a so ki a je ki awon eniyan ki o mo o ye ki a so nipa iwe pelebe ti a fun awon eniyan nipe nipa iwe feregede ti a ma nle mo ogiri ati nipa iwe owo bi letter ti a le ko si awon eniyan ati nipa iwe ipe gege bi kaadi ti a fi le pe awon eniyan we pe igba ipagode imole de igbalade iwosan de anfani batam batam lati oke wa wi pe o de o ye ki a so fun awon eniyan ki a ma se je ki ipago yi ati bi ti a tin se ipago na ki a ma se je ki o je ohun ikoko oni bi iwo ba nse nkan wonyi bi ara re han fun ara aye eyi ni Isaiah so fun je ki a tun wa Isaiah le kan si Isaiah ori 24 ese ikini somoto si eyin orile ede lati gbo teti sile eyin eniyan je ki aye gbo je ki aye gbo ati ekun re je ki aye ati awon ohun gbogbo ti o tinu re jade je ki won ki o gbo e ni ise ti agbele wa lowo nipa ipago yi ipago ki se nipa eniyan ipago ki se nipa alufa ipago ki se nipa ti ara wa o je nipa nkan ti olorun o je nipa Jesu Christi o je ati fi Jesu Christi han fun ara aye bi mo ba le so eri die fun ni ipago wa ni ati ri ogoro eniyan ti won ti mo nipa Jesu Christi ti ati gba okan won la ju bi lati bi odun 15 seyin ni ati bere ipago yi ti ati man se lododun lati igba na o ye ki o mo we pe ni ibere a se ipago ni Eko gba to ya a lo si Enugu gba to tun ya a lo si Onitsha ni igba miran ati lo si Ilorin ni igba miran ati lo si Kaduna ni igba miran ati lo si Owerri bi o ti le je wi pe ona jin nigba na ti o je wi pe awon eniyan ma wo oko lati ihin lo si Onitsha lati ihin lo si Owerri lati ihin lo si Ilorin sibe a ri ogoro awon eniyan ti won tele wa lo bi o ba je eni ti o ti pe ninu ijo Deeper Life o ri boya ewo na papa o ti je eni ti o je alajo pin pelu wa ninu ipago ti a ti ma nse sugbon wo e ti a fe ni nisisin yi ki se wo pe a ni oya mura ki a lo si Ilorin mura ki a lo si Owerri e ti a fe ni nisisin yi o wa leti odo re ba oni o se je wo pe ipago yo sumo be ipago yo wa leti ile re be sibe sibe o ni ni itara lati le ba wa pejo mo gbagbo wi pe o je okan ninu wa mo gbagbo wi pe anfani ati ore ofe ti olorun fe fun wa ni akoko ipago yi wi pe ki o ku oru wi pe o ni padanu re je ki a wo orin dafidi orin dafidi ori ikeji din ni adorin efa ejo orin dafidi
0: ori ikeji din ni adorin ese ikewa ati ese ikokanla ijo eniyan re le o tedo sinu re iwo olorun ninu ore re li o ti pese fun awon talaka ese ikokanla oluwa ti soro opolopo li o

chalankato ton shogo ninu wipe awon je elesin ti o si je wipe bi won ti je elesin to ona igbala ko ye won bi abawo awon ti won ni oruko ninu ijo bi abawo opolopo ti won ti fi oruko sile ninu iwe wipe awon je toluwa awon je ti jesu bi abawo opolopo ti o je wipe bi abanka awon ti ngba awe bi abanka awon ti ngba dura bi abanka awon to ni bibeli ninu ile yala labe irori ni tabi lori tabili bi abaka oye awon ti o je wipe won ni bibeli ti won le ka die die ninu re won po yanturu opolopo eniyan ni won fi bibeli se irori sugbon won ko ni igbala won ko mo ona igbala bi abaka opolopo awon ti won gbe omi lo si awon ile ise kokan ti won fe omi adura bi abaka opolopo ti o da bi eni wipe bi wahala die ba ti de won ma ka samu won po yanturu bi abaro wipe gbogbo eni tin ka samu lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin momi adura lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin ka bibeli lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin se ise isin lo nlo si joba orun bi abaro wipe gbogbo eni tin pe oluwa oluwa ni yo de joba orun o je wipe awa paapa a ko ti mo ona igbala melo ni opolopo awon eniyan ti won gbagbo wipe olorun wa sugbon won ko ni imo nipa olorun otito yi melo ni o wa ti o je wipe won pe oluwa gege bi oluwa won gege bi olugbala won sugbon die perete ni awon eniyan ti o je wipe won ti fi igbesi aye won ati on gbogbo ni igbesi aye won sabe akoso oluwa ati olugbala melo melo ni awon ti o wa sinu ile isin ki se nu ile isin ni gboro nikan sugbon ile isin ti wa yi pelu ti o si je wipe ona igbala won ko mo ti o je wipe igbala to to pe ki a bo lowo ise won ko ni melo melo ni awon tin gbadura ti o se se papa ki won ki o ma yira nile pelu adura won ki won ki o do ba le gbalaja si waju olorun ki a ro wipe olusin ni to to ni bi a ba lori idobale ti o n ba olorun wewe ti o n ba olorun soro ti o n ba olorun rojo wipe olorun ki lo se bayi bayi bi a ba gba adura lenu elomiran a ro wipe oni igbakeji awon angeli sugbon sibe sibe ona igbala won ko mo eyi ni o ye ki a wa paapa ki a wa si ijo ti o ni ironu eyi ni o fi ye fun awa paapa ki a duro ki a ni suru ki a gba yewo wipe oluwa die hali awon ti a o gbala je ki a wo oro ti o se pataki to bayi ki a wo ni ikori meta ikini awon die ti a gbala ikini awon die ti a gbala ohun ti mo nso ni wipe ni igba atijo ni igba majemu lailai ni igba bibeli ni igba majemu titun ki a wo akosile ti a ni wipe awon die lagbala laarin ogun logo opolopo awon eniyan ti o wa ni aye ni igba na ki lo di won lowo ki lo di opolopo lowo loni eyi mu mi lo si ikori keji awon ohun ti n dena igbala awon ohun ti n dina igbala iketa ipe lati da po pelu agbo kekere ipe olorun wa loni o wa si o o wa si mi pelu lati darapo pelu awon agbo kekere awon die ti o ni igbala ye ki a be lati ikini die ti agbala awon die ti agbala ye ki a wo Genesis ori kefa lati ese ikarun Genesis ori kefa lati ese ikarun olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye ati pe gbogbo iro okan re kiki bini lojojumo inu oluwa si baje nitori ti o da eniyan si aye o si dun de okan re oluwa si we pe emi o pa eniyan ti mo ti darun kuro lori ile ati eniyan ati eranko
ati ohun tin rako ati eye oju orun nitori inu mi baje ti mo ti da won sugbon Noah ri oju rere loju Oluwa won yi ni itan Noah Noah se olooto ati eni ti o pe le ojo aye re Noah nba Olorun rin je ki a duro nibe nihi ni a ri lati ese ikini asofun wa wi pe awon eniyan be si ni re lori ile e je wi pe won po lori ile e je wi pe won bi si bi won si tin bi omo le omo lati odun de odun awon eniyan po to be lori ile a si so wi pe a bi awon omo birin fun won lati igba yi ni awon eniyan ari wi pe won gbagbe oruko Oluwa ari wi pe won gbagbe ase Oluwa ari wi pe won gbagbe ilana ti Olorun ti la sile wi pe ke a ma se igboran si ese karun ni o wa so fun wa wi pe iwa buburu dido iwa buburu po ninu aye Olorun si ri pe iwa buburu eniyan di pupo le aye bi abawo aye igba na o je aye ikobirin jo o je aye se bi o ti won mi o je aye emi ni mo ni aye mi je ki n se bi mo ti fe o je aye ori kunkun aye aigboran eni Olorun fi ri wi pe iwa buburu eniyan di pupo le aye oni lati ri be nigbati okunrin ba n sare le awon obirin nigbati okunrin meji meta ba n ja lori omi dan kan nigbati obirin meta merin ba n du okunrin kan na iwa buburu ni lati wa nigbati o ba ri wi pe afẹ nigbati o ba di wi pe afẹ se tinu eni nigbati o ba di wi pe ori kunkun aigboran ni o wa ninu okan aya eda ninu eni kankan a ri wi pe iwa buburu oni lati po a si ri pe gbogbo iru okan eniyan kiki bini lojojumo ki se iwa nikan okan won ironu won ati ohun ti won lepa ife inu won ati ise owo won gbogbo re je buburu niwaju Oluwa inu Oluwa si baje wi pe eniyan ri bi o ti ri ati wi pe awon eniyan ti o n ro wi pe won a gbe igbesi aye ti o mu inu ohun dun nitori pe ohun ti da won won ko se be won gbe igbesi aye ti ko te Olorun Lorun igba yi gan ni a wa daroko Noah o se ni laanu wi pe gege bi Olorun ti ni ife to o se ni laanu wi pe gege bi Olorun ti fe ma bukun awon eniyan to wi pe ki se pupo ni o moore ki se pupo ni o fe sin Olorun lemi ati looto nje bi o ti ri nigba na nje be ko lori loni bi a ba wo aarin wa a o ri wi pe akere niye eha se wi pe awon eniyan ko mo wi pe a n pejopo nihin eha se wi pe won ko gbo ede enu wa kaaro ojire eha se wi pe Yoruba ti a n so lenu wi pe won ko gbo won gbo ede gbogbo wa ni sugbon ohun ti o wa nibe ni wi pe okan won jina si Olorun o seese ki won ki o lo si ile isin kan ti won ti le gbo iwaasu iseju mewa iwaasu iseju meedogun bi alufa aba ti n koja iseju meedogun ni won fe serale ti won so wi pe eyi ni na to atunbo lose to n bo igbala o si iwa rere o si iwa mimo o si eyi ni a fi ri pe ni akoko ti Noah yi wi pe Noah nikan soso pẹ̀lú ìyàwó rẹ̀ àti ọmọkùnrin rẹ̀ mẹ́ta àti àwọn ìyàwó rẹ̀ mẹ́ta àwọn wọ̀nyí ni ó gbọ́ràn àwọn wọ̀nyí ni ó ní ìtẹríba àwọn wọ̀nyí ni ó ní ìrẹ̀lẹ̀ àwọn wọ̀nyí ni ó ní oore ọ̀fẹ́ àwọn wọ̀nyí ni ó rí ojú rere láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run àwọn wọ̀nyí ni wọ́n ń gbé ìgbésí ayé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì Jésù sì sọ fún wa ó ní gẹ́gẹ́ bí ó ti rí ní àkókò Noah ó ní bẹ́ẹ̀ náà ni yóò rí nígbà dídé ọmọ ènìyàn wí pé nígbà náà àwọn ènìyàn ń jẹ àwọn ènìyàn ń mu àwọn ènìyàn ń gbéyàwó wọ́n ń fa ìyàwó fún ni wọn kò sì mọ̀
titi iku omi fide oni be gege ni o ri nigba wiwa omo eniyan e je wi pe nigba ti o je die ni o ni igbala ni akoko na nigba ti o je wi pe die ni o ri oju olorun ni akoko na wi pe ni igba wiwa jesu christi igba ipada bo re lekeji wi pe die pelu ni o ri die ni awon ti a ogbala oluwa die hali awon ti a ogbala o ni anfi dahun re han wa ninu bibeli yi je ke a wo peteru kini ori keta ese ogun peteru kini ori keta ese ogun awon ti o se alai gboran nigba kan nigba ti suru olorun duro pe ni sa kan le ojo noa nigba ti won fi nkan oko won fi nkan oko ninu eyi ti agba okan die la nipa omi eyi ni eni mejo wo bi awon eniyan ti po to ni igba na sugbon eni mejo ni agbala won kere niye awon wonyi ni o fi ye si oro olorun ari eko die eko ninu awon ti an ka yi awon eko wo ni a le ri ko ikini ari wi pe awon elomiran won ma so wi pe ona hin rere ona igbala o ti leju pe o dabi eni wi pe ijo ti wa nikan ni agba gbogbo bibeli ni ekun rere o dabi eni wi pe ijo wa nikan ni a tin fi bibeli sakoso ohun gbogbo a n fi bibeli sakoso bi a o ti jeun bi a o ti woso bi a o ti gbe yawo bi a o ti gbe awon ebi wa bi a o ti gbe iseto ebi wa kale wi pe a n fi bibeli sakoso gbogbo re ise ti a o se ibi ti a ti le sise iru owo ti a le da owo le ati iru ohun ti a le se a n fi bibeli sakoso gbogbo re awon eniyan ma n so wipe bi o ba je awa nikan ni a fe lo si ijoba orun ti a gba bibeli gege bi oro olorun ni ekun rere o dabi eni pe die ni a le gbala be lori ni akoko ti noa awon eniyan mejo ninu awon ogoro eniyan ti won wa le aye ni igba na awon eniyan mejo die le agbala je ki a wo ti akoko noa ninu peteru keji lati ese ikefa ti a so awon ilu sodomu ohun gomora di eru nigba ti o fi efo afobaje da won lebi ti o fi won se apere fun awon ti o je alaiwa bi olorun o si yo loti olooto eni ti iwa wo bi awon eniyan buburu ba ninu je ni akoko ti loti ni atun ri opolopo ni awon ti o wa ni sodomu ati gomora bi o ba je oluka bibeli ti o ba si je eni ti o ma nronu lori ohun ti o ka ti o nse akiyesi ohun gbogbo ni finifini o ri wipe bi a ba soro sodomu ati gomora iwa wobia iwa nikan jopon iwa ti o je wipe oju kokoro ni o gbile kan o ni o gbile kan nigba na ki se be nikan iwa imoti paranko iwa ke ma fi obirin ba ara eni je iwa sina iwa agbere iwa panṣaga okun owo won awon ile ijo ni alale awon ile wobia ni osan ati opolopo ohun ti won se be na ni arowo to wa nisinsinyi bi abawo daradara afi awa ti a je olufokansin afi awa ti a je onigbagbo afi awa ti a mo olorun afi awa ti a nke lojojumo wipe oluwa nigba wo lo de oluwa nigba wo lo wa mu wa lole bi ki ba se awa ti a mo wipe a n reti oluwa wa a n reti bibo jesu kristi opolopo awon eniyan ni alaale ni won lo sile sinima ni alaale ni won lo si ibi ijo ni alaale ni won lo si bi imoti para ni alaale ni won lo si ibi ebo sugbon kere je awa eniyan ni a mo wi pe nitori jesu kristi n bo o ye ki a gbe igbesi aye wa ni iwontunwonsi be lori ni sodomu ati gomora ijo ni imoti ni
iborisani ife obirin tabi ife okunrin ba ara won je ni ki okunrin kan ki o ni iyawo meta merin marun mefa bi ki obirin kan ki o ma ti ile okunrin kan bo si ile okunrin miran ki a ma ka okunrin mefa okunrin meje lori obirin kan ibi sodomu ati gomora ni ru iwa be ibe lo wa ibe lo po si sugbon arun awon ilu na lai ni won ko ni abayo won ko ni ona abayo sugbon agba loti ati omobirin re meji ati iyawo re sugbon ranti ni oju ona ni iyawo tun boju weyin ti o je wi pe onfa ti o wa ninu okan re ti o nfa si aye ti o nfa si awon ohun aye yi onfa ye akoti mu won kuro e ni o fi di owon iyo ti a parun pelu olorun si wa nso fun wa wi pe awa paapa ti igbeyin aye deba awon nkan won yi je apere fun wa ye kin ton ran leti wi pe oke aimoye ni o jade lati ile Egypt ti won lo si ile ileri awon ti o ti koja ogun odun laarin won opolopo won ni ari wi pe won ko de ile ileri olowa die hali awon ti a o gbala gege bi iwe mimo ti wi gege bi awon apere ti a ri ninu iwe mimo ari wi pe die ni awon ti a gbala ni igba isaaju o sese ki enikan ki o ma wi pe maje mo lai lai ni ati nka awon nkan won yi o sese ki enikan ki o ma wi pe ninu maje mo titun o dabi eni pe gbogbo nkan ni o yi pada airu awon eniyan be o sese ki won ki o ri ese kan ka ninu bibeli ki won ki o ma se ka awon ese ti o tele je ki nka iru ese ti awon elomiran le ma ka ti won ma fi ro wi pe gbogbo eniyan patapata ni a o gbala ni igbo se je ki a wo Johanu ori kejila lati ese ikokanla Johanu ori kejila lati ese ikokanla nitori pe nipasẹ re le opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo ohun ti a ka yi o je bi abaje onigbagbo o je ohun to le wo ni lori ke a ma ro wi pe nkan ti yi pada ke a ma ro wi pe ki se die ni awon ti o wo ijoba orun o ni nitori tire nitori Lazaru ti a jidire kuro ninu oku ni a fi ri wi pe opo ninu awon ju jade lo won si gba Jesu gbo tun wo ese ikokandinlogun nitori na awon farisi wi fun ara won pe e kiyesi bi e ko ti le bori le ohun kohun e wo bi gbogbo aye ti woto e wo bi gbogbo aye ti woto bi abanka nkan won yi ti a n gbo wi pe gbogbo aye woto a le ro wi pe ki wa se die le awon ti a o gbala sugbon ranti o Jesu ti so fun wa ko fi di wa leti ko fi bopo boyo o so otito ti o wa ninu ona igbala o so fun wa o ni eni ti o ba fori ti titi de opin ohun la o gbala ati ka wi pe opolopo ni o woto leyin ati ka wi pe opo ninu awon Jew won jade lo won si gba Jesu gbo sugbon ranti se won fori ti titi dopin se won duro ti Jesu titi dopin se won duro ti Jesu titi ojo idajo wo ise awon apostle ori kini ise awon apostle ori kini ese ikedogun ni ojo won ni peteru si dide duro le awojo awon omo ehin iye awon eniyan gbogbo ninu ijo je ogofa kilanka yi iwolari kilode nigbati a gbo wipe opo ijo eniyan won woto leyin won o fori ti titi dopin won o fori ti titi dopin nitori pe inu ni bi ni de nitori wipe amu Jesu Kristi nitori pe opolopo iro ni awon farisi ni won pa mo Jesu Kristi lese opolopo esun eke ni won fi sun Jesu nigba yi gan ni awon miran ti won ti ro pe awon gbagbo nigba yi gan ni ari wipe won pada won o to Jesu leyin titi de opin ki ojo Pentecost la ki o to de ari we pe ogofa eniyan perete ninu awon eniyan won yi ni won duro titi de ojo na nitori be je ki o ye o we pe a le ma pe Jesu lenu
a le ma so wipe oluwa mi ni olorun mi ni ko je fi mi sile emi na o je fi sile mo ba jesu lo losan ni loru ni bojo nro bi na njo ma ba jesu lo aha awa ti a ba fori ti ti didopin awon ti a si ri pe won fori ti ti didopin die ni awon won yi o ni a fi wipe die le awon ti a ogbala e a se wipe olorun ko fe gba opolopo eniyan la rara mo gbagbo wipe bi o ba je eni bi itinu olorun iwo paapa le gba olorun leri je wipe o nfe gba gbogbo eniyan la sugbon opolopo ni won je ki ohun idiwo kan tabi ohun idiwo miran ki o de won lona lati ma ri oju oluwa lati ma ri igbala olorun je ki a wo Matthew ori kejilelogun Matthew ori kejilelogun ese ikerinla nitori opolopo le ape sugbon die le ayan opolopo le ape sugbon die le ayan nihin ni ati ri wepe olorun fe gba gbogbo eniyan la sugbon die le ayan kini se ti o je wepe die nitori pe awon die won yi awon ni won so fun olorun wepe ninu ofi ati olaaye ninu gbogbo wahala ti o wa ninu aye awon fe ba olorun lo ni won so wipe inu ni bi ni le wa ti won so wipe ohunkohun le sele idan wo le de nitori pe inu ara la wa a o ti de orun nitori pe esu wa ninu aye wahala wa ninu aye inu ni bi ni wa ninu aye ti won so fun olorun wipe ko so ohun to le sele ko so ohun to le de awon oforiti titi de opin lati le ba Jesu joba opolopo ni o dabi eni wepe won ki fi ohun olorun won ki ka si tabi ikilo olorun won ko ye wo igbala ki de nitori wepe akan wa se lesin igbala ki de nitori wepe akan mo oruko olowa igbala ki de nitori pe akan mo oruko tabi eko Kristi awon ohun idiwo awon ohun idena ani lati ja won kuro ani lati ko won sonu je ke a lo se apa keji ninu eko wa loni kini awon ohun idena ti o ndi awon eniyan lowo lati ma le je ki won ki o ni igbala eni mo wa se apa keji awon ohun tin dina igbala je ke a wo Johanu ori kefa Johanu ori kefa lati ese ikokandini ogota ati ogota nkan woyi le o so ninu sinagogu bi o tin koni ni Capernaum nitori na nigbati opo awon omo ehin re gbo eyi won wi pe oro ti o lele yi tani o le gbo oro ti o lele yi tani le gbo Jesu Christi o ko awon eniyan ni ijinle eko ihin rere ijinle eko ti ijoba olorun o duro ninu sinagogu o laaye won o nsi bibeli lawe lawe o si je ki o ye won awon ohun ti won ni se ohun ti won ni gba igbagbo ti won ni ni ki won ki o ba le ri ijoba olorun nigbati o fe pari eko re ni ari wipe opolopo ninu awon ti o so wipe bi na njo bojo nro awon o ba Jesu lo opolopo ninu awon ti o te oko leti ti won be si ni wa Jesu kaakiri ni won so pe Jesu nigba wo ni iwo wa sihin opolopo ninu awon ti o fe fi Jesu joba tipatipa opolopo ninu awon ti o so wipe olugbala na ni eyi eni ti a ti reti na ni ti won sato Jesu leyin nipa ti Jesu re si ni so ijo oro ijoba Olorun eko ihin rere eko iwa mimo ijile ninu ihin rere nigba ti o be si ni so fun won nigba na ni won be si ni wepe ohun ti o le oro ti o le li eyi tani le gbo adope lowo Olorun wepe awon die wa ti won jolo oto ti won so wepe bi oro Olorun ti le nsa mi laake bi oro Olorun ti le ngun mi loko bi oro Olorun bi o ti le nwe mi ni ona ti o dabi eni wepe o ntami lara sibe sibe mi o ma ro lu Olorun ju be lo
síbẹ̀ síbẹ̀ èmi ó máa béèrè orí ọ̀fẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ju bẹ́ẹ̀ lọ. Ó ṣeéṣe kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó tagbá ìgbéyàwó mi. Ó ṣeéṣe kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó tagbá ìkómìrìnjọ mi. Ó ṣeéṣe kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó tagbá ìwọṣọ mi. Ó ṣeéṣe kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó tagbá àwọn òwò tí mo ń ṣe. Ó ṣeéṣe kí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kí ó sọ nípa ohun kan tàbí nípa ohun mìíràn bí ó tilẹ̀ ń ṣá mi láàké, bí ó tilẹ̀ ń lù mí, bí ó tilẹ̀ dàbí ẹni wípé iná ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ó ń jó mi nínú ọkàn mi. Síbẹ̀ síbẹ̀ mi ó máa tẹramọ, èmi ó máa rọ́lu Ọlọ́run láti fún mi lóore ọ̀fẹ́, láti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ó ṣe ní láàánú, kìí ṣe púpọ̀ ni àwọn tí ó ní irú ìpinnu bẹ́ẹ̀, nítorí pé wọ́n sọ pé ọ̀rọ̀ yìí le. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn kan padà wẹ́sẹ̀ 1:16, ẹsẹ̀ 1:16. Nítorí èyí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ padà sẹ́yìn, wọn kò sì bá a rìn mọ́. Ǹjẹ́ kò ṣe ní láàánú wípé ìmọ́lẹ̀ àtọ̀runwá ọmọ Ọlọ́run ti kára rẹ̀, olùgbàlà ara ayé, ẹni tí ó kú fún ẹ̀ṣẹ̀ wa nígbà tí ó wá sí ayé yìí, ǹjẹ́ kò ṣe ní láàánú wípé ọba láàrin àwọn áńgẹ́lì? Ǹjẹ́ kò ṣe láàánú ọmọ bíbí Ọlọ́run tí ó fẹ́ràn jùlọ? Ǹjẹ́ kò ṣe láàánú wípé nígbà tí irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí ó wá sí ayé yìí nítorí ọ̀rọ̀ ìhìnrere, nítorí ẹ̀kọ́ ìhìnrere, nítorí ẹ̀kọ́ ìwà mímọ́ tí ó ń kọ́ ni, ọ̀pọ̀ nínú àwọn ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ wọ́n padà sẹ́yìn, wọn kò sì bá a rìn mọ́. Nígbà tí a sọ wípé wọ́n padà sẹ́yìn, wọn kò sì bá a rìn mọ́, kí ni ìtumọ̀ èyí? Ó jẹ́ wípé wọ́n padà sí sínágọ́gù, wọ́n tún lọ bá àwọn farisí àti àwọn sadusí, wọ́n sọ wípé ẹ ṣe gáfárà fún wa o, a ti lọ bá Jésù tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, a ti kàn yín sílẹ̀, a ti rò wípé Jésù ní ọ̀nà ìgbàlà. Àwọn wọ̀nyí tí wọ́n ti sọ wípé ó dàárọ̀ fún àwọn farisí àti fún àwọn sadusí, wọ́n tún wá padà sọ wípé a tún ti dé o, nítorí wípé a fẹ́ tẹ̀lé Jésù Kristì tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, ṣùgbọ́n nísinsìnyí a ti kọ Jésù sílẹ̀. Èébì tí wọ́n ti pọ̀ jáde látẹnu wọ́n tún ń kó jẹ. Ǹjẹ́ kìí ṣe bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ lónìí tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sáré ìjọba ọ̀run, tí wọ́n sọ wípé àwọn fẹ́ lọ síjọba ọ̀run, àwọn fẹ́ ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run, ṣùgbọ́n nítorí wípé wọ́n gbọ́ ẹ̀kọ́ àtúnṣe, wọ́n tún padà sí ìjọ tí wọ́n ti fi sílẹ̀, wọ́n tún padà sí ìbọ̀rìṣà, wọ́n tún padà sínú ayé. Ǹjẹ́ kìí ṣe bẹ́ẹ̀ lórí lónìí nígbà tí àwọn ẹlòmíràn tí wọ́n bá gbọ́ ẹ̀kọ́ nípa ìwọṣọ onígbàgbọ́, nípa ẹ̀kọ́ ti ìgbéyàwó ọkùnrin kan obìnrin kan, tí wọ́n gbọ́ ẹ̀kọ́ wípé kí a máa gbé ìgbésí ayé ìwọ̀ntúnwọ̀nsì, wọ́n á tún padà sínú ayé níbi tí wọ́n ti wà tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀, wọ́n tún padà sọ́dọ̀ ọ̀rẹ́ abánidẹ́ṣẹ̀, ẹni tí wọ́n ti kọ ìwé sí tẹ́lẹ̀ wípé mo ti bá Jésù lọ. Nítorí bẹ́ẹ̀ kò sí àgbèrè, kò sí panṣágà mọ́. Nítorí bẹ́ẹ̀ gbogbo owó tó ń fún mi tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ mú owó rẹ̀ mọ́wọ́, mi ò fẹ́ owó ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ṣùgbọ́n irú àwọn ènìyàn wọ̀nyí wọ́n á tún padà, wọ́n á tún máa fẹsẹ̀ ralẹ̀ níwájú ilé ọ̀rẹ́ abánidẹ́ṣẹ̀. Ọkùnrin yẹn á tún máa sọ pé kí ló dé? Jésù tó sọ pé ó ti di ọkọ rẹ, Jésù tó sọ pé o fẹ́ bá kú o fẹ́ bá lọ, o tún tẹ̀lé Jésù mọ́ ni? Ẹni tí ó ti gba Jésù gbọ́ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ a tún máa sọ pé kìí ṣe bẹ́ẹ̀, ṣàṣìlẹ̀kùn fún mi, jẹ́ ká parí ìjà wa. Ó fẹ́ parí ìjà pẹ̀lú ọ̀rẹ́ abánidẹ́ṣẹ̀, ó tún fẹ́ lọ sí ọ̀run àpáàdì. Nítorí bẹ́ẹ̀ ni a rí wípé ọ̀pọ̀ àwọn wọ̀nyí wọn kò lè tẹ̀lé Jésù Kristì mọ́. Jẹ́ kí a wo Máàkù orí kẹwàá láti ẹsẹ̀ 17, bí ó sì ti ń jáde bọ̀ sí ọ̀nà, ẹnìkan sáré tọ̀ ọ́ wá, ó sì kúnlẹ̀ fún un, ó bi í léèrè wípé olùkọ́ ni rere, kí ni èmi ó ṣe tí èmi ó fi lè jogún iyè àìnípẹkún? Èyí jẹ́ ìbéèrè dáadáa tí ọkùnrin yìí béèrè lọ́wọ́ Jésù Kristì Olúwa wa. Jésù Kristì sì fi ọ̀nà hàn, ó sọ fún ohun tí ó ní láti ṣe. Ọkùnrin yìí kọ́kọ́ sọ wípé gbogbo rẹ̀ ló ń ti ṣe. Jésù wá sọ fún ìjìnlẹ̀ ìfẹ́ Ọlọ́run, ìjìnlẹ̀ ohun àmúyẹ láti dé ìjọba Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n kí la rí nípa ti ọkùnrin yìí? Wo ẹsẹ̀ 21. Nígbà náà ni Jésù sì wò ó, ó fẹ́ràn rẹ̀, ó sì wí fún un pé ohun kan lè ó kù ọ́ kù, ohun kan lè ó kù ọ́ kù. Dúró níbẹ̀ jọ jẹ́ mọ̀ wípé ohun kan ṣoṣo ó lè dènà, ó lè ṣe ìdènà fún ìjọba Ọlọ́run fún ọ.
elomirin a ma so wi pe ah olorun kunkun mo okan mi wi pe ohun kan sosho loko bi ki ba se pe okunrin ti mo wa ninu ile re yi bi ki ba se wi pe mo je iyawo keji iyawo keta bi ki ba se yen nikan sosho olorun na mo wi pe mo ti kese jari bi ki ba se wi pe ikan sosho to ku yi mo si ro wi pe alaanu lo olorun koni wo eyo kan to ku yi ko so wi pe mi o ni le de ijoba orun elomiran a ma so wi pe gbogbo ohun ti won so lohun ti se ka gba jesu gbo ni ka ka bibeli ni ka ja fafa ninu ise olorun ni ikan sosu loku wi pe owo ibi oja ti ohun wa o mo wi pe ohun ti ohun ta lati je bi onisowo wi pe ko ba ife olorun mo sugbon ikan na ni eyo kan yi kan sosu na mi o ro wi pe eyi le di mi lowo ijoba olorun gbo jesu kristi feran re ife jesu ni o je ki o so otito fun oni ohun kan le oku oku lo ta ohun kohun ti oni ki o si fi fun awon talaka iwo si ni isura le orun si wa gbe egbelebo re ki iwo ki o si ma to mi leyin ohun ti jesu so fun okunrin yi ni wo pe egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon agberaga egbe awon oloro ti o wa o je egbe awon aborisa je kin se alaye die fun o awon oloro won ma nfi oro won dipo olorun won ma ro wi pe owo ni idahun on gbogbo won ma gbekele owo won ma farati owo won won ma ro wi pe bi owo ba wa alafia wa won ma ro pe bi owo ba wa wi pe ko si ohun kohun ti won fe laye tabi lorun ti won o le ni elomiran papa gege bi simoni o le fe lati ra emi olorun o le fe lati ra epo ninu ijo o le fe lati ra aga kan ninu ijoba olorun pelu owo re e ni jesu fi so fun wi pe ah o wa ni ibi kan ti o je bi elege inu egbe to wa o je egbe awon agberaga egbe awon alai lolorun egbe awon ti o n fi owo ropo olorun oni nitori be nkan ti o di orisa si olokan sonu kodanu ko fun awon talaka ki o si wa ki o gbe agbelebo re ki o ma to mi leyin nje okunrin ile se nje owo ijoba olorun inu re si baje si oro na o si jade lo ni ibinu je nitori ti o li oro popo jesu si wo yika o wi fun awon mehin re pe yo ti soro to fun awon ti o li oro lati wo ijoba olorun ma se je ki eyi ki o ya o lerun ti jesu n so ni wo pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won lati wo ijoba olorun se o ti ye o n so wi pe yo ti soro to fun awon ti o so oro di olorun won lati wo ijoba olorun o n so wi pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele oro won ti won ko gbekele olorun ti won ko gbekele jesu ti won ko gbekele kristi mesaya ti o ku fun lori igi agbelebo yo ti soro to fun iru awon be lati wo ijoba olorun eyi kan na ni a le so yo ti soro to fun awon ti o gbekele obi won ti o ro wi pe mi ba gba olorun gbo inu obi mi o ni dun si nitori be awon obi lo si pe so gbogbo fun mi mo si nfe ma te won olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun ohun ti o so ni pe yo ti soro to fun awon ti o gbekele eniyan awon ti o gbekele eleran ara awon ti o fi eleran ara se apa ati igbekele won yo ti soro to fun won lati wo ijoba olorun yo ti soro to fun awon ti o gbe ipo lori awon ti o ro wi pe ipo won ninu aye ipo won ninu ijo wi pe awon fe fi ipo won dipo olorun yo ti soro to fun iru eni be lati wo ijoba olorun eyi ni awon nkan ti jesu kristi ti o n so fun wa loni eyi ni nkan ti o n fe ki o ye wa wipe bi a ba fe ni olorun bi a ba fe je ti olorun a ko gbodo gba ohunkohun laaye lati di wa lowo a ko gbodo gba enikeni laaye lati di wa lowo itooto ni olorun n fe gba gbogbo eniyan sugbon opolopo ni o n fa idena fun ara won opolopo ni o n fa ohun idabo laarin awon ati olorun laarin awon ati igbala olorun ni igbesi aye won won ma n je ki awon isoro miran ninu ero won awon nkan aimo ninu ife inu won ati awon igbekele won ti won fi si ori eniyan sinu eda ati ti won fi si ori awon nkan miran won gba awon nkan won yi lati di won lowo
awon elomiran o sese ki o je owo o sese ki o je gbadjumo o sese ki o je wipe won fe kopa ninu oselu won ta ba si so fun ta ba nkilo fun wipe eni ti o ba fe se itoselu wipe ipo elege patapata gba lo wa wipe nitori en to ba fe se ti oselu yo wa laarin awon aborisha yo wa laarin awon ti ko lolorun yo wa ni laarin awon ti won fa si fa sohun lati se ohun ti ko to o mo kini awon elomiran se ti won wa ninu oselu o mo ti won se ni ikoko eni afin ki awon eniyan ni ilo we pe ki asora nitori pe owo tabi ipo tabi gbajumo tabi iwa oselu elomiran o le je itiju ihinrere itiju agbelebu o le je oni yo di awon elomiran lowo lati le ma wo ijoba olorun nitori pe bi won ba ti wa ti won jade na so pe ah iwon na ti lo da po mo awon to nda tun bi iwon na lo da po mo awon ti ki lo ye ti yerun iwon na lo da po mo awon ti ko mo faari se awon ti ko gbajumo a ki lo de se aini lo wa fun oni abi se idamu okan ni abi se wahala ninu ile lo je ko lo da po mo awon to nso wi pe da tun bi ta da tun awon oni wa mimo awon to je pe orun nikan na nwo won o gbo taye mo o lo da po pelu won elomiran itiju agbelebo kristi ni ki je ki won ki o le foriti titi dopin awon elomiran awon oso aye imura ti aye oni ki je ki won ki o le foriti titi dopin tabi awon molebi awon ebi ton ma so wi pe bo ba fe je tebi ni to o gbodo da po mo awon won yi awon miran papa ninu awon ebi wa ti ko mo lorun gbo won so wipe ohun eniyan oni ohun olorun wipe bi baba tabi iya ba so pe ko si ona ninu ona bibeli o je pe ko si ona mi be niyan nitori wipe ohun eniyan ni ohun olorun ohun a so wipe olorun papa ti so pe bo ba gbo to bi e obi e to ni ko borisha obi e to ni ko lo fe eni to ti ni iyawo nle obi e to ni ko lo se ohun ti o da won ni to ba gbo to bi e won ninu olorun papa o le dun si e iru awon eni be won ma je ki awon ebi won ki o di won lowo lati le wo ijoba olorun awon elomiran ma nje ki awon ore omuti awon ore boda wa awon ore to je pe nigba to ba dara ni a o ri won nigba ti nkan ba yi pada a o le ri won o ma je ki iru awon ore be won ma je kan di won lowo nitori be so fun olorun wi pe o je ti olorun ati wi pe o ni gba ohun kohun tabi enikeni laaye lati di olowo ipe ti a n pe oni sinsin ni ipe lati darapo mo agbo kekere ipe lati darapo mo agbo kekere ye ki a wo luku ori kejila olorun pe o olorun pe o awon elomiran bi won ba wa si ile isin wa o sese nitori wo pe ibi ti a ti n pejopo won wo awon aga ijoko wa won ni aga ijoko awon mo kekeke ni won ko sile fun wa lati ma joko le ma je ki aga ijoko ki o di olowo ijoba olorun awon elomiran won wo bi aban se isin won wo won ni awon duru ta ni o dabi awon duru ti awon mo kekeke ti won fi n ko orin kiko ni pe nibi ti awon ti wa won ni awon duru to je wi pe won korin orin ati ohun duro o dunle ma je ki duro tabi ohun apo ba file aye ma je ki nkan wonyi ma je ki o di olowo awon elomiran ma so wi pe nigba ti awon de si inu ijo deep life ni toto ni won ka bibeli fun wa ni toto ni won ko wa ni oro olorun sugbon awon wo ni mo wa darapo mo yi awon ti o je omo kekeke awon ti o ti awon ti o ti la opolopo nkan koja ninu aye emi to je pe nibi ti mo ti nbo iya lo de ni mi emi ti o je pe nibi ti mo ti nbo baba egbe ni mi emi ti o je pe bi mo ba ni sise awon eniyan ma wa ni lati ile ibo lati ile hausa lati gbogbo ile karo ojire lawon eniyan ma wa ton ma so opo pelu mi nitori pe mo je eniyan jankan ninu aye ma je ka wo nkan wonyi ijoba olorun ju be lo awon to ri nisinsiyi awon to wa nibi nisinsiyi won je agbo kekere ni toto won je awon ti awon ton wa ninu aye ti won ro wi pe a je enikeni sugbon o je mo awa ni imole olorun ni o ti mole fun awa bi atile je agbo kekere a je ni ti o mo inu olorun
a je eni ti o mo oro olorun a je eni ti o ni ihirere a je eni ti o nfe ba jesu duro ke a ba le ba jesu joba ni ikeyin ipe ti olorun pe o ni wo pe ki wa darapo pelu awon onigbagbo ki o wa darapo pelu awon ti o mo olorun ki o wa darapo pelu awon ti o fe olorun woluko ori kejila ese ikeji le logbon luko ori kejila ese ikeji le logbon ma beru agbo kekere nitori didun inu baba yin ni lati fi ijoba fun yin agbo kekere ni o jogun ijoba olorun o mo be agbo kekere awon ti o ko ese sile awon ti won gbe ni won tun won si awon ti won gba oluwa gbo awon ti a fi eje jesu christi ra pada awon ti a wenu mo kuro ninu ese won awon agbo kekere yi awon ni o je didun inu olorun lati fi ijoba olorun fun o se dide duro o se so fun olorun wi pe o ro mo agbelebo o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba je loke tabi nile tabi ni isale okun tabi lahere ni tabi ninu ilu ni ti yo fa o kuro ninu ijoba olorun wi pe ninu anu olorun ninu agbara olorun yo ba o ke won kuro o se so fun olorun wi pe ohun kohun ti ba sele ijileja mimilemi wi pe sugbon o nfe wa pelu olorun wi pe oni fi olorun sile oni fi oro olorun sile o se bere ranwo lowo olorun o se bere ore ofe lowo olorun o se so fun olorun wi pe olorun ni kiku ni yiye ohun kon ti ba ma sele ijileja afefe le fe ikun mi le de inu ni bi ni le de ohun kon ti ba ma sele awon ore le ko mi sile awon ojulomo won le ko mi sile awon egbe ati ogba won le so wipe won fe fi temi se mo awon eniyan le se nu ni bi ni ohun kon ti ba de ijoba olorun yi se mo fe debe so fun olorun wipe bo ba ti ni igbala bo ba ti fi ododo ja ese re sonu bo ba ti bo patapata kuro lowo ese so fun olorun wipe o fe bo lowo ese o fe je ti olorun o fe wa pelu olorun so fun olorun wipe ko ran lowo ko fun olore ofe ko ba le je olooto ko ba le foriti titi de opin oluwa die hali awon ti agbala so fun olorun wipe o fe je okan ninu awon agbo kekere yi ninu awon die ti agbala ti won o bo lojo idajo ti won o bo lowo idajo ayeraye ti won o bo lowo inu ina orun apadi ti won o wa pelu olorun ni orun rere titi lai lai so fun olorun wipe o n fe duro lati foriti titi dopin yo siran lowo Thank you.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Iwe keje ti Samuel ori ikokandinlogun asiru fun Joab pe wo oba nsokun o si ngbawe fun Absalom. Isegun ijo na si di awe fun gbogbo awon eniyan na nitori awon eniyan na gbo ni ijo na bi inu oba ti baje nitori omo re. Awon eniyan na si yo lo si ilu ni ijo na gege bi awon eniyan ti adojuti a ma yo lo nigba ti won sa loju ija. Oba si bo oju re. Oba si kigbe ni ohun rara pe omo mi Absalom omo mi Joab si wo inu ile to oba lo o si wi pe iwo doju ti gbogbo awon iranse re loni awon ti o gba emi re la loni ati emi awon omokunrin re ati ti awon omobirin re ati emi awon aya re ati emi awon obirin re nitori pe iwo fe awon ota re iwo si korira awon ore re nitori ti iwo wi loni pe iwo ko nani awon omo oba tabi awon iranse emi si ri loni pe ibase pe Absalom wa laye ki gbogbo wa si ku loni nje iba dun mo gidigidi si dide ni isisin yi lo ki o si soro itunu fun awon iranse re nitori pe emi fi Oluwa bura bi iwo ko ba lo enikan ki yo ba o duro ni ale yi ati eyi ni yo si buru fun o ju gbogbo ibi ti oju re tin ri lati igba iwe re wa titi o fi de isisin yi oba si dide o si joko li enu ona won si wi fun gbogbo awon eniyan na pe o oba joko ni enu ona gbogbo eniyan si wa si iwaju oba nitori pe Israel ti sa olukuluku si ago re gbogbo awon eniyan na si n ba ara won ja ninu gbogbo eya Israel pe oba ti gba wala lowo awon ota wa o si ti gba wa kuro lowo awon Filistini oun si wa sa kuro ni ilu nitori Absalom ti a wa fi joba lori wa si ku ni ogun nje e se ti eyin fi dake ti eyin ko si soro kan lati mu oba pada wa Dafidi oba si ranse si Sadoku ati si Abiatari awon alupa pe so fun awon agba Juda pe e se ti eyin fi keyin lati mu oba pada wa si ile re oro gbogbo Israel si ti de odo oba ani ni ile re eyin ni ara mi eyin ni egungun mi ati eran ara mi e si ti se ti eyin fi keyin lati mu oba pada wa ki en ki o si wi fun Amasa pe egungun ati eran ara mi ki iwo ise bi ki Olorun ki o se be si mi ati ju be lo pelu bi iwo ko ba se olori ogun niwaju mi titi ni ipo Joab o si yi okan gbogbo awon okunrin Juda ani bi okan eniyan kan won si ranse si oba pe iwo pada ati gbogbo awon iranse re oba si pada o si wa si odo Jordan Juda si wa si Gigali lati lo ipade oba ati lati mu oba koja odo Jordan Shimei omo Gera ara Benjamin ti Bahurimu o yara o si ba awon okunrin Juda sokale lati pade Dafidi oba egberun omokunrin si wa lodo re ninu awon omokunrin Benjamin Siba iranse ile Saul ati awon omokunrin re 15 ati ogun iranse si pelu re won si goke odo Jordan saaju oba oko ero kan ti re koja lati ku awon eniyan ile oba si oke ati lati se eyi ti o to ni oju re Shimei omo Gera wule o si doju bole niwaju oba bi o ti goke odo Jordan o si wi fun oba pe ki Oluwa mi ki o ma se ka ese si mi le orun ma si se ranti afojudi ti iranse re se ni ojo ti Oluwa mi oba jade ni Jerusalemu ki oba ki o ma si fi si inu nitori pe iranse re mo pe ohun ti se si wo ni gbogbo idile Josefu emi ni o ko wa loni lati sokale wa pade Oluwa mi oba ṣugbọn Abishai omo Siruaya dahun o si wipe ko a to ki a pa Shimei nitori eye nitori pe ohun ti bu eni ami ororo Oluwa Dafidi si wipe ki li o wa laarin emi ati eyin eyin omo Siruaya ti e fi di ota si mi loni a le pa eniyan kan loni ni Israeli o le se pe emi ko mo pe loni emi ni oba Israeli oba si wi fun Shimei pe iwo ki yo ku oba si bura fun Mefibosheti omo Saul si sokale lati wa pade oba ko wo ese re ko si fa irungbon re be ni ko si fo aso re lati ojo ti oba ti jade titi o fi di ojo ti o fi pada ni alaafia o si se nigba ti oun si wa si Jerusalem lati pade oba oba si wi fun pe e se ti iwo ko fi ba mi lo Mefibosheti oun si dahun wi pe Oluwa mi oba iranse mi ni o tan mi je nitori ti iranse re ti wi pe emi o di ketekete ni gari emi o gun emi o si to oba lo nitori ti iranse re yaro o si soro ibaje si iranse re fun Oluwa mi oba ṣugbọn bi angeli Olorun ni Oluwa mi oba ri nitori na se eyi ti o dara loju re nitori pe gbogbo ile baba mi bi oku eniyan ni won sari niwaju Oluwa mi oba iwo si fi ipo fun iranse re laarin awon ti o jeun ni ibi ounje re nitori na ara kini emi ni ti emi o fi ma ke pe oba sibe oba si wi fun pe e se ti iwo fi nso oran re siwaju mo emi sha ti wipe ki iwo ati Sheba pin ile na mi fi bo se ti siwi fun oba pe si je ki o mu gbogbo re bi oluwa mi oba ba ti pada bo wa ile re ni alaafia pasila yara Gilead si sokale lati rogelimu wa o si ba oba goki odo Jordan lati se ikere si ikoja odo Jordan pasila se je arugbo okunrin gidigidi eni ogbo ogorin odun si ni o si pese on jije fun oba nigba ti o ti wa ni Mahanaimu nitori pe okunrin olola le ohun ise oba si wi fun Basilai pe iwo wa ba mi goki odo emi o si ma bo ni Jerusalemu Basilai si wi fun oba pe ojo melo ni odun emi mi ku ti emi o fi ba oba goke lo si Jerusalemu eni ogbo ogorin odun sha ni emi loni emi le mo iyato ninu rere ati buburu iranse re le mo adun ohun ti emi nje tabi ohun ti emi mu bi emi tun le mo adun ohun awon okunrin tin korin ati awon obirin tin korin bi nje nitori kini iranse re yo se je iyonu sibe fun oluwa mi oba iranse re yo si sin oba lo die goke odo Jordan e si se ti oba yo fi san esan yi fun mi emi bi o je ki iranse re pada emi o si ku ni ilu mi a o si sin mi ni iboji baba ati iya mi si wo kin hamu iranse re yo ba oluwa mi oba goke iwo si se ohun ti o ba to ni oju re fun oba si dan wi pe kim hamu yo ba mi goke emi o si se eyi ti o to loju re fun ohunkohun ti iwo ba si bere lowo mi emi o se fun o gbogbo awon eniyan si goke odo Jordan oba si goke oba si fi enu ko oba si lai le enu o si sure fun ohun si pada si ile re oba si nlo si Gilgali kim hamu si n ba lo gbogbo awon eniyan Juda si n se ike oba ati abo awon eniyan Israeli ti wo gbogbo awon okunrin Israeli si to oba wa won si wi fun oba pe e se ti awon arakunrin wa awon okunrin Juda fi je okuro ti won si fi mu oba ati awon ara ile re goke odo Jordan ati gbogbo awon eniyan Dafidi pelu re gbogbo okunrin Juda si da awon okunrin Israeli lohun pe nitori pe oba ba wa tan ni e se ti eyin fi binu nitori oran yi awa je ninu onje oba rara bi tabi o fi ebun kan fun wa bi awon okunrin Israeli si da awon okunrin Juda lohun pe awa ni ipa mewa ninu oba awa si ni ninu Dafidi ju yin lo e se ti eyin ko fi ka wa si ti imo wa ko fi saju lati mu oba wa pada oro awon okunrin Juda si le ju oro awon okunrin Israeli lo
2: ye ki agbadura
3: baba wa laanu ati olore ofe adupe lowo re fun Jesu Kristi omo re ti o fi fun wa lati ku fun ese wa ati lati ku ese wa lo adupe fun anfani lati gbo oro re ati lati gbo eko ti hirere ti o ma yi aye pada ti o si ma fo kan funfun you know lo adupe wipe o npese ibi iye ayeraye fun wa a si nbebe wipe ohunkohun ti o ma n je ki eniyan ko eko ihinrere le jina si wa ni oruko Jesu. Bi a se wa loni a n bebe wipe oro re ti a o gbin gege bi irugbin sinu okan wa yio dagba yio so eso ni oruko Jesu. Pese wa sile fun ijoba re je ki gbogbo anfani ti o wa ninu irere ti o si ro mo eje Jesu Kristi ki o je ti wa ni oruko Jesu.
4: Amen.
3: Gbogbo irin kiri okan ba wa ba won we.
4: Amen.
3: Ki o je ki a le gbekele oro re.
4: Amen.
3: Ki a si duro sinsin lodo re.
4: Amen.
3: Ni igbeyin ki ijoba run ki o le je ti wa.
4: Amen.
3: Ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa. Mo n ka ìfihàn orí karùn-ún ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án wọ́n sì ń kọrin tuntun kan wípé ìwọlé ó yẹ láti gba ìwé náà àti láti ṣí èdìdí rẹ̀ nítorí tí a ti pa ọ́ Ìwọ sì ti fi ẹ̀jẹ̀ rẹ ṣe ìràpadà ènìyàn sí Ọlọ́run láti inú ẹ̀yà gbogbo àti èdè gbogbo àti inú ènìyàn gbogbo àti orílẹ̀ èdè gbogbo wá. Ìfihàn orí keje ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án sí ìparí. Lẹ́yìn náà, mo rí sì kíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn tí ẹnikẹ́ni kò lè kà láti inú orílẹ̀ èdè gbogbo àti ẹ̀yà àti ènìyàn àti láti inú èdè gbogbo wá. Wọ́n dúró níwájú ìtẹ́ àti níwájú ọ̀dọ́ àgùntàn náà. Awọ̀ wọn lé aṣọ funfun, ìmọ̀ ọ̀pẹ sì ń bẹ lé ọwọ́ wọn. Wọ́n sì ń kígbe lé ohùn rara wípé ìgbàlà ni ti Ọlọ́run wá, tí ó jókòó lórí ìtẹ́ àti ti ọ̀dọ́ àgùntàn. Gbogbo àwọn áńgẹ́lì sì dúró yí ìtẹ́ náà ká àti yí àwọn àgbà àti àwọn ẹ̀dá alààyè mẹ́rin náà ká. Wọ́n wólẹ̀, wọ́n sì dojúbolẹ̀ níwájú ìtẹ́ náà, wọ́n sì sin Ọlọ́run wípé àmì, ìbùkún àti ògo àti ọgbọ́n àti

ulewa igun idile ti wa eyi ni an pe ni oke awon kan woyi ti o ti wa ninu ebi to je as aisan ajogunba bi warapa bi atogbe bi as aisan buburu miran ti ko se fenu soto awon kan woyi ni an pe ni oke sugbon lasale yi won pora loruko Jesu iketa bi oke se man je idena to taku sibe to nse idiwo fun itesiwaju be ni opo arun ojo pipe ati idaloro emi esun dena itesiwaju ebi ati aseyori lenu ise pelu iru oke be aye eniyan ninu aye eniyan bi won ba fa ki to ara won sugbon lasale yi yo to ara won loruko Jesu gege bi oke ti a ko le sinidi awon elomiran ni ese to rorun lati dimoni to je wi pe won ti jija kadi pe popo ninu agbere ninu tabi ninu aliyan tabi ninu tete tita sugbon ti won o bo lasale yi a o to sile awon elomiran o sese ki o je asa baraku to soro lati dawo de duro bi igbo mimu tabi siga tabi oti mimu tabi taba sugbon lasale yi o dominira loruko Jesu ti elomiran to je oke ni ipada seyin igba gbogbo ki eniyan ki o di igbekun fun ese sugbon ati to sile ikerin telomiran je igun tabi epe tabi itakasini to je wipe lati igba na ni onitohun ti yagan ti tabi ti okuta ba oja re ti won si gbe ese le igbega lenu ise sugbon mo ki o ki orire wipe bi o ti wa nihin lasale yi gbogbo re yo dopin loruko Jesu ti awon miran ni aisan olori kunkun to n gbon owo lo lai ni awotan telomiran ni idojule ni oso tabi aje tabi awon elegbe awo sugbon mo gbagbo wi pe o ti di ominira elomiran si ni emi mategbe airise airise osi to dogo tini to dabi eni wi pe o je igbese to taku to pinu wi pe owo ba okale ijakule eru to je wipe o nso ni di eru ati wahala ti mo eniyan ma ro wipe iku ya je sin lo sugbon lasale yi loruko Olorun loruko Jesu a mu gbogbo re kuro o si di eni ti o ni ominira loruko Jesu iketa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa oniruru ise iyanu anu lati odo Olorun wa Matthew ori kedogun ese ikarun din logbon titi de ikeji din logbon nigba na le o wa o si teri ba fun wi pe Oluwa ran mi lowo sugbon o da wi pe ko to ki a mu akara awon omo ki a fi fun aja o si wi pe be ni Oluwa awon aja a ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile ohun ti Jesu so nihin ni wi pe bi obirin yi yo ba ri ise iyanugba ki se ise iyanu bi eto be ni wi pe o ye o to o pe lati ri ise iyanu yi gba o nso fun wi pe bi aja ni obirin yi ri sugbon obirin yi o mo ohun ti Jesu nso o wa nso wi pe be ni Oluwa sugbon awon aja ma je ninu erun ti o ti ori tabili Oluwa won bo sile nigba na ni Jesu dahun o si wi fun o pe obirin yi igbagbo nla ni tire mo gbagbo wi pe Olorun o so be fun ni asale yi igbagbo nla ni tire ki o ri fun o ki o ri fun o gege bi iwo ti nfe gege bi iwo ti nfe se o fe nkankan lodo Olorun lasale.

0: ni oruko Jesu Kristi Oluwa wa.
1: Mo fe ki o ranti wipe asale oni ni asale ojo ti o keyin. O si da mi loju wipe Olorun fe se opolopo ainiye ailonka ise iyanu. Se o je okan lara awon olori ire ti yo gba ise iyanu ki o to lo. Nitori wipe ojo ale ti o keyin yi Olorun fe se iyanu ni igbese aye re. Ki o si mo wipe ohun ti o ti duro sibe gege bi oke ni asale yi ni Oluwa fe mu gbogbo re kuro ni igbese aye re loruko Jesu. Nitori be teti sile bi o ba ni ohunkohun bi gege lorun bi ipake bi ike bi oyun iju tabi ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu si ago ara re awon wonyi ni a fe gbadura fun nisisiyi ohunkohun ti o ba wu si ara re gege ni ipake ni ike ni oyun iju ese wiwu tabi ohunkohun ti o wu li ara re o gbe owo soke o si fi owo kan le ibi ti o wu yi ki a gbadura ki oke yi ti o wa ni igbese aye re ki o le si mo reti owo re loke bi o ba ni ohun ti a so yi bi a ba ti gbadura tan ni oni lati ye ara re wo lori ohun ti a gba to lori ohun ti a fe gbadura si o si ri wipe oke ti sidi. E je ki a gbadura Olorun alaanu alagbara atobi ju eleda adupe wipe e ti fi wa lokan bale wipe bi a ba so fun oke wipe ki o sidi ti ko si ye meji kan lokan wa ti a si gbagbo wipe ohun ti a so yo se yo ri be fun wa nje nitori na mo wa loruko Jesu teti fi fun wa ninu agbara eje Jesu ati pelu agbara emi mimo ati ifami oriyan yin nitori na ni a se gbadura we pe gbogbo oke ti o wu si ara awon eniyan wonyi e kuro loruko Jesu. Iwo ike ti o fi eyin eni yi se gbogbe mo pase jade li oruko Jesu. Gege orun ti o wa nbe fun ojo pipe mo pase fun yin e jade loruko Jesu. Ipake ti o wa ni abe inu mo pase nisinsin wipe gege bi oke e sidi loruko Jesu. Ese wiwu ara wiwu ikun wiwu mo pase e kuro loruko Jesu. Olorun alaanu alagbara e fi owo kan gbogbo awon eniyan wonyi pelu gbogbo aisan ti o je ki ara won wu ati irora ti o je ki ara won wu ati gbogbo arun wonyi e le won jade loruko Jesu. Adupe wepe ti gbo loruko Jesu Kristi Oluwa wa. Nisisiyi awon ti a gbadura fun yi eye ara yin wo bi o ba si ti ri wepe bi ipake ni tabi ohun miran tabi oyun iju tabi ike tabi gege tabi ara wiwu ori wepe o ti kuro o yin Olorun logo a o si yo pelu re ki a to ma tesiwaju nisisiyi.

bi won tin jade bo nisisin a fe gbadura fun awon ti o ni arun warapa tabi isinwi tabi eni ti a fun ni majele ninu ara tabi ninu eje tabi eni ti o ni arun opolo tabi oni irin mole nigba ti o ba sun loro tabi oni eyi ti awon aye npe ni oko orun aya orun ti o ma ba o se loro gege bi oko tabi aya tabi ata olofa tabi ori eta awon ota ni igbesi aye re nisisin bi ohun ti o nse o bi o ba farajo awon nkan ti a ka sile won yi o na owo re soke ibaje warapa tabi isinwi tabi majele ninu ara ninu eje tabi arun opolo tabi irin ni mole tabi ofa eta awon ota o nawo soke bi a o ti ma gbadura awon oke ni won yi o daju wi pe lese kese bi a ba ti ndaruko Jesu awon oke yi won o ma pora ni igbesi aye re loruko Jesu bi o ba ni iro wahala be nawo soke ki a gbadura fun o warapa ni isinwi ni majele ni arun opolo irin ni mole ofa tabi ota awon ota olorun alagbara adupe wi pe oni je ojo ise iyanu ti en se fokunrin ti en se fobirin ti en se fun omode ti en se fun agba esi ti so fun a wi pe ohunkohun ti a ba de laye a o de lorun ohunkohun ti a ba tu sile laye a o tu sile lorun wipe e ti fun wa ni kokoro ase lati ma pase fun awon emesu lati le won jade nje nitori na pelu ase ati oro ase ti e ti fun mi mo gbadura nisisin wipe emi warapa ki o jade loruko Jesu omokunrin omobirin ni ti o je wipe aye ti so leta mo gbadura nisisin wipe ota ati ofa esu ati awon omo re ki o jade loruko Jesu emi isinwi mo le yin jade loruko Jesu gbogbo arun opolo mo le yin jade loruko Jesu awon emi esu ti rin ni mole mo pase fun yin e jade loruko Jesu eti awon alaigbagbo awon elese awon aye npe ni oko orun aya orun mo le yin jade loruko Jesu gbogbo emi kemi to yo awon eyan won yi lenu mo pase fun yin e jade loruko Jesu olorun alagbara dupe pe ti se pe ti tu won sile ti da won ni ide loruko Jesu Kristi oluwa wa won ti jade o mo ni won ti jade o won si nbe mo emi warapa o si nbe mo emi isinwe o si nbe mo majele ti kuro awon emi esu ti rin ni mole won ti sa lo loruko Jesu bi olorun ba ti se fun o an reti re lati yin olorun logo bi o ba ti ri we pe awon emi kemi won yi won ti sa jade warapa ti jade isinwe ti lo ati arun opolo ti kuro ati e to rin kaakiri ara re ati le won jade ki o yin olorun logo ki o si ma jade bo ni gbongbon keje

iwo ti o mu adi ti wa nisisin ni ise iyanu ti eti didi yola iwo ti o wa nibe ti o yaro akoko to fun o lati dide ki o se bere si ni rin iwo ti o wa gege bi afoju akoko to ki olorun fun ara re ti o ma yi oke foju ti o ma yi koro ti o ma nsi nidi akoko to fun ifoju yi lati pora ni igbese aye re loruko Jesu won je awon nkan meta ati awon nkan miran to ro mo awon nkan meta won yi ti an gbadura fun nisisin yi eni to diti eni ti o le soro eni to yaro to ro lapa tabi to ro lese eni to foju bi abari iru awon eniyan be ke asomo won ki asigbe owo soke nitori won nitori we pe akoko ise iyanu anu won o leto se sugbon nipa anu olorun ni akoko ise iyanu yi o ti de fun enikokan won se ati setan ki iru awon be ki won ki o nawo soke eti di tabi o le soro tabi o yaro oro laparo lese tabi o foju o si nfe riran akoko ise iyanu ti re ni yi nitori be bi o ba je ewo ni oni iro isoro be o le na o le yo owo re soke tabi o wa legbe nikan ti oni iro awon arun yi o le nawo soke nitori won bi abasi ti setan bi abati gbadura ni o ma ye awon to diti o ma ye won wo awon to yaro won ma dide won ma rin awon to foju tele tele o fi nkan kan han won lati ri won si riran eje ki agbadura olorun alagbara adupe fun awon ise iyanu ti e ti se lati ojo ti a ti bere leti ba wa bere leti laju afoju leti mu ki aro ki o rin leti mu ki aditi ki o gboran a si dupe fun eyi ti e ti nse lati asale yi a mo wi pe ko so to soro fun yin lati se a mo wi pe gbogbo oke pata ni yo sidi loruko Jesu nje mo gbadura fun awon ti eti won di lese kese logan nisisin yi eti didi si loruko Jesu gbogbo ahon ti a de mole ti o le soro gba itusile loruko Jesu gbogbo awon ti o yaro to ro lapa to ro lese to dabi eni wi pe won o le gbe ese won o le gbe apa loruko Jesu e gba imularada loruko Jesu gbogbo eyin te foju ti esu to fi dindiju to fi diyin loju gbogbo nkan won yi ale won jade loruko Jesu ki oju afoju ki o la ki aro ki o dide lati rin ki aditi be sini gboran ki eni ti o le soro be sini soro ki awon arun wonyi ti o ti pe ti o dabi oke ki o sidi loruko Jesu adupe wi pe e ti gbo adupe pe e ti se loruko Jesu ami nisisiyi eye won wo eni ti o foju tele e fi nkan kan han ti o le ri e ti o yaro ki o dide lati rin nitori agbara okun ilera iwosan o ti de ye won wo afoju bere si ni riran ayaro dede ki o ma rin.

0: DCLM Radio. Your spiritual welfare is our concern.
1: Eje ki a gbadura. Olorun alaanu, olore ofe, oni fe julo. Adupe lowo yin wi pe atun wa loni lati wa gbo oro yin. A wa loni fun isoji. A wa loni fun idahun si adura. A wa loni fun imole ninu okunkun aye yi. A wa loni lati le je ki etan awon eni ti o wa ni igbesi aye wa. Adupe wi pe ojojumo ni a nri yin ba. Adupe wi pe e ki se po pada. Adupe wi pe e ko yi pada. Adupe wi pe lojojumo ni ileri yin lo ndotun. Lojojumo ni ijoloto yin lo ndotun. Lojojumo ni anu yin lori wa, ore ofe yin lori wa lo ndotun. Lojojumo le mu ki ibokun atorun wa ki o wa si igbesi aye wa. E gba pe wa loruko Jesu. Bi ati wa loni, bi ati nba wa soro. A nbe yin wi pe e o fun ni aye ati anfani lati se okan wa paya, lati gbo oro yin. A nbebe wi pe oro yi yo se wa lanfani. A nbebe wi pe oro yi yo tan imole si okan wa. A nbebe wi pe oro yi yo so wa di alagbara, yo fun ni okun, yo ko wa bi ati gbadura, yo ko wa bi ati ri idahun si adura wa. A bebe wi pe bi ati nba soro, a ko ni je ki ohunkohun ki o di wa lowo. Wi pe a o peti si oro na, a o duro lori oro na, a o se ohun gbogbo ti e fe ki a se. Ati wi pe ibokun yin latoke wa, ati wi pe ise iyanu latoke wa yo je ti eni kokan wa loruko Jesu. Adupe pe ti gbo ni loruko Jesu Kristi Oluwa wa. E je ki a wo Matthew ori karun ese ikeje. Matthew ori karun ese ikeje. Alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba. Alabukun fun le awon alaanu nitori won ri aanu gba. Eje ki a wo Samuel ikeji. Samuel ikeji ori keji lelogun ese ikerindinlogbon. Fun alaanu ni iwo fi ara re han fun bi alaanu, ati fun eni iduro sinsin li olododo ni iwo o fi ara re han fun ni eni iduro sinsin li olododo. Loni oro Olorun ti a nfe yewo ni aanu fun awon alaanu. Aanu fun awon alaanu. O ye ki o ye wa wi pe igbesi aye wa o duro lori aanu Olorun. Aanu Olorun o je ohun ko se mani fun wa, fun gbogbo eniyan ti o wa le aye. Lai si aanu lati odo Olorun wa, aye ti a n gbe yi ko le mo riri ohun kankan lati odo Olorun. Nitori lati igba ti Adamu ti subu, lati igba ti eniyan ti subu, ni o ti je wipe idajo ari ayeraye ni iba ma duro de wa. Lai si wipe a ni ohun kan ti a le gbekele, tabi a ni ireti kan lati odo Olorun bi ki ba se wipe Olorun fi anu re han fun wa. Bi ki ba se wipe Olorun fun ara re nitori ori ofe re o mu ireti igbala wa fun eni kokan wa. Je ki a duro na, ki a ro, ki a gbe yewo wi pe bi ko ba si anu Olorun ninu idile, iru idile be ko le duro. Bi ki ba se pe agba Olorun laye lati fun ani okan anu ati oju anu fun ara wa, oko ati aya, baba iya ati awon omo, won ko le gbe lalaafia lai si anu Olorun. Ninu ile isin papa, laarin adari ati omo ijo, laarin okunrin si obirin. Bi ki ba se wipe agba aanu Olorun laaye ninu okan wa, ati lati fi aanu Olorun fun ara wa bi eni kokan, ko le sese wipe ki agbadun ohunkohun ninu ijo nibi ise wa. Bi ki ba se wipe a n fi aanu bara wa lo, ni ibi owo wa bi ki ba se wi pe an fi anuba wa lo ni ibi le ti an gbe eni kokan se eni keji re bi ki ba se wi pe an fi anuba ara wa lo a o le ni alaafia a o le gbe papo lai si alaafia o ye ki o ye wa wi pe ko si ohun kan ninu wa ko si eni kankan ninu wa ti o le sanwo irapada re nitori pe lati igba ti eniyan ti sobo lati igba ti eniyan ti fi olorun sile ti a ti ya eniyan nipa si olorun ni o ti je wi pe a je igbese kan a je olorun ni igbese kan ti ko si eni keni tabi ohunkohun ti o le san nitori owo tabi iye irapada wa o se iye bi iye to be ti a ko ri eni ti o le san igbese yi nitori be anu olorun nikan soso oni o mu igbala wa fun wa gba ti mo so nipa igbala mo so nipa igbala kuro ninu ese igbala kuro ninu idajo ayeraye igbala kuro ninu egun ayeraye ti o wa sori gbogbo eniyan nigba ti eniyan se sugbon anu olorun oni o sanwo irapada wa anu olorun oni o ran jesu christi omo bibi re nikan soso lati wa gba wala kuro ninu ese wa nigba ti a je ota olorun teti sile daradara we pe elese je ota olorun a wa ninu okunkun tele tele a o mo ona iye ona igbala ona ijoba olorun a se je ota si olorun sugbon anu olorun oni o duro anu olorun o lo mu suru fun wa ti o nduro ki a ba le ronu poada ati wi pe ki a ba le gba jesu christi omo bibi re kan soso ki a ba le gba gbo ohun ti a nso ni wi pe lai si wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti ni anfani lati ni igbala bi ki ba se wi pe olorun fi anu han fun wa a ki ba ti mo iribiri ohun iyebiye ti jesu christi ti o se lori igi agbelebo a ki ba ti mo ona igbala a ki ba ti le ronu poada a ki ba ti le gba jesu christi omo olorun gbo ki a si ni igbala ninu mika ori keje mika ori keje ese ikeji dinlogun ati ese ikokan dinlogun je ke awo bi olorun se fi anu han fun wa ti o fi dari ese waje wa tani olorun bi iwo ti o ndari aise dedeji ti o nre iyoku ini re koja ko da ibinu re duro titi lai nitori ohun ni inu didun si anu nitori anu re ni olorun fifi oju ere han fun wa ti o fi mu aise dede wa kuro ti o fi dari gbogbo aise dede wa je wa ti ko je ki ibinu re ki o wa lori wa titi wese kokandinlogun yo yi pada yo ni eyonu si wa yo si te aise dede wa ba iwo o si so gbogbo ese won sinu ogun okun ese je ohun ti o wuwo ohun ti o wo wa lorun tele tele o dabi okota olo ti a fi ma n lota tabi ohun ti o tobi ju be lo o dabi odo ti a fi ma n gunyan ti a so mo wa lorun tele tele nitori be ni o fi je wi pe elese ko le woke nitori eru wuwo ti a so mo olorun sugbon nitori anu olorun wo eni ti a so odo mo lorun tabi eni ti a so olo okuta nlanla ti a so mo lorun ti o teba ti ko le rin siwaju daradara ti ko le se ohunkohun kamokamo ti o je wi pe ibanuje dori agbakodo ti o je wi pe ekun asunrin ni lojojumo ti o je wi pe eru ese o nwo olorun eru ese npa ti o je wi pe eru ese o fe mu lo si sare lai tojo sugbon ti olorun ri wi pe ko si ohun daradara kan ni igbese aye re ko si ohun rere kan ti a le ka si olorun ti a le ka mo lowo ti a fi le fi anu han fun sugbon o je ni to je wi pe eru ese npa ko si le mu eru ese yi kuro nipa anu olorun nikan soso je o meni ti mo so nipa re iwo gan ni mo so nipa re iwo ni eni na to je elese tele tele iwo ni eni na to je odaran tele tele iwo ni eni na to je wi pe ibinu olorun iya ayeraye nduro de o iwo ni eni na to je wi pe aso olo yi olo ese okuta ese aso odo odo ese aso omo olorun iwo ni na to je wi pe iba ma si igbadun
2: iba ma si iriti kankan iba ma si igbala lati aro di ale iba ma si on kan ti o le fun o ni iriti lati aro di ale sugbon nitori anu olorun o wo o ninu ise o wo o ninu iya o wo o ninu ese re o si so wi pe o n fe fi anu han fun o iba ma se anu olorun odo ti asomo olorun aba ma le jakuro odo yi tabi olo ti asomo olorun o ni iba fa o lo si orun arimabo lai tojo nkan ti asomo olorun ese re yi iya ese yi iba je o ninu aye yi iba je o ninu aye ti nbo e o ba lo sorun apadi sugbon oni tani olorun bi iwo ti on dari ase dedeji ti on re iyoku ini re koja ko dai binu re duro titi lai nitori oni inu didun si anu o so fun wa wi pe anu olorun on lo mu idariji wa anu olorun o lo mu eru ese o lo mu ko olorun wa anu olorun o lo mu ibanuje eti ese wa fa o lo mu kuro anu olorun o lo nu omije wa nu anu olorun o lo ko oruko wa si inu iwe iye olorun anu olorun o lo wo ese wa nu ti o funfun ti o je ki okan wa ki o funfun gbo bi egbon owo oni o ti pada si wa o ti ni iyonu si wa o ti ti ase dede wa ba o si ti so awon ese wa sinu ogun okun gba to ke nkan won yi kuro gba to ja won kuro lorun wa ohun to se ni pe o so won sinu ogun okun o si mo wi pe bi a ba so okuta tabi olo olo nlanla tabi odo ti o tobi ti o wo bi a ba so sinu okun ki lefo o ma nlo si isale okun ni bayi ni olorun se fun ese wa to je wi pe o ti so ese wa sinu ogun okun ti a ko le ri won mo sugbon kini de to se be se tori wi pe agbadura popo ni se tori wi pe asokun popo ni se tori wi pe agbawe popo ni se tori wi pe a fi opolopo ini wa fun awon alagbe ni rara ko si ohun ti a le fi fun alagbe ti o le ra igbala fun wa ko si ekun ti a le sun ti o le ra igbala fun wa ko si adura ti a le gba ti o le ra igbala fun wa sugbon nitori anu olorun anu olorun nikan soso oni o mu ki igbala ki o je ti wa olorun ko se nitori ore ofe re nitori anu re nitori ore ofe ti o ni si wa iyonu ti o ni si wa oni a fi die ni igbala oni a fi nke pe aba baba bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ki okorire bi o ba ti to anu olorun yi wo mo ri wi pe o ti mo jesu gege bi oluwa ati olugbala re sugbon ranti pe ki se ohun ti a fowo ra igbala ki se ohun ti a so wi pe emi ni mo je eni to to eni to ye nitori be ni a fi gba okan mi la rara ko si isogo fun enikeni nitori jesu christi nitori pe o fe wa o ku fun wa nigbati a wa je elese nigbati a je odaran nigbati a je onikupa ni eniyan nigba yi gan ni olorun fi anu re han ti o ran jesu christi lati ku fun wa wo Efesu ori keji lati ese ikerin sugbon olorun eni ti se oloro ninu anu nitori ife re nla ti o fi fe wa nigbati awa ti le ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu christi ore ofe le a ti fi gba yin la sari nihi bi a ti n daruko anu bẹ́ẹ̀ ni a ń dárúkọ oore ọ̀fẹ́ nítorí wípé wọ́n máa ń lọ dọ́gbadọ́gba wọ́n máa ń lọ lẹ́sẹ̀ ògbèjì ní ibìkan náà ni àánú ọlọ́run àti oore ọ̀fẹ́ ọlọ́run ó ní ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ lé àánú èyí ló fi máa ń lè ṣe àánú fún ọ tí ó lè ṣe àánú fún mi tí ó lè ṣe àánú fún àwọn ẹlòmíràn nítorí pé ó jẹ́ ọlọ́rọ̀ nínú àánú nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá kì í ṣe ìfẹ́ kékeré ni ó gbà wá là kì í ṣe ìfẹ́ ti ẹran ara ni ó gbà wá là kì í ṣe ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni ó gbà wá là ìbáṣe wípé ìfẹ́ ti áńgẹ́lì ni ìbáṣe wípé ìfẹ́ ti ẹran ara ìbáṣe wípé ìfẹ́ bàbá ni ti ara sí ọmọ ni a kò bá tilẹ̀ ní ìgbàlà ó ní ṣùgbọ́n nítorí ìfẹ́ rẹ̀ ńlá ìfẹ́ tí ó jẹ́ wípé ọlọ́run nìkan ṣoṣo ni ó lè ní irú ìfẹ́ bẹ́ẹ̀ ó ní ó fi fẹ́ wá nigbati awa tilẹ ti ku nitori ire koja wa o so wa di aye pelu Christi ore ofe le ati fi gba yin la ranti wi pe mo so fun nipa anu Olorun wi pe anu Olorun lo fun ani idariji anu Olorun lo fun ani igbala anu Olorun lo fi ore ofe Olorun lo fi fun wa anu Olorun lo ko ruko wa si iwe iye Olorun anu Olorun lo so ota Olorun di omo Olorun anu Olorun lo mu akuro ninu okunkun lo mu wa sinu imole anu Olorun lo je ki olo ese ti o wuwo pupo ti asomo wa Olorun ti o wa ninu okan wa ti o wa ni igbese aye wa ti ko je ke ani itesiwaju ti ko je ke amo bi ati gbadura ti ko mo ti ko je ke amo bi ati kepe Olorun anu Olorun ti o tobi jojo oni o mu ki awon ese won yi ti o wuwo ti o dido le mu ki awe won nu ki a ja won kuro ni igbese aye wa bi o ba ti ni igbala boya o nre ti we pe nigbati o ba je eni to ni iwon tun won sin tabi o je omoluabi tabi o je olododo fun ara re we pe nigba na yo sese fun Olorun lati gba ola rara igbala ki wa nitori we pe a je olododo igbala ki wa nitori we pe a je omoluabi o ni nigbati a wa je elese Kristi ku fun wa nigbati awa je ota Olorun a fi ife Olorun han wa ni ti wi pe Kristi Jesu ku fun wa nitori be ko si ohun to ni lati ma duro de oni ni ojo igbala oni ni o ye ki o kepe Olorun bi o ba ti ni igbala oni ni o ye ki o so fun Olorun wi pe o si mi le anu Olorun o nfe anu Olorun o nfe igbala Olorun wo epistle ti Paulu apostle si Titu Titu ori keta ese ikerin ati ese ikarun sugbon nigbati iseun Olorun olugbala wa ati ife re si eniyan parahan ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo sugbon gege bi aanu re kiyesi gege bi aanu re li o gba wala nipa iwenu atunbi ati isodi titun emi mimo awon nkan ti a so nihin won niye lori won se po jojo o nso o ni nitori iseun Olorun olugbala wa o tun so ni nitori ife re o ni ki se nipa ise ti a wa se ninu ododo awon elomiran ti oye igbala ko ye won ma gbekele ise owo won won ma so wipe lati kekere ni awon tin lo si ile eko ojo isinmi lati kekere ni awon tin lo si ile isin wipe awon wa lati idile onigbagbo wi pe lara aro nigbati awon si wa ni kekere ni baba no man lago to man pe won jo to man ka bibeli to man gbadura won ro wi pe nitori adura gbegba won won ro wi pe nitori ohun ti won se won ro wi pe nipa ise owo won ni a fi gba won la rara ki se be elomiran ti oye igbala ko ye a man so wi pe ohun o se bi seni kankan ri wi pe bi owo ohun ti ri be ninu ohun ti ri ohun oni keteni keni madara wi pe lati igba ti ohun ti wa saye yi bi won domi sohun lenu ki bo sile wi pe ohun je ni tutu ohun je ni jeje won ma ro wi pe nitori be ni a o se gba won la an so fun wi pe ki se be o ni ki se nipa ise owo wa ninu ododo awon elomiran won ma so wi pe lati igba ti awon ti gbonju lati igba ti awon ti daye awon ki be ni kenija bi awon ti le binu awon ki fi han bi eni keni ti le se won awon ma lo je eni ati wipe awon je awon ma nse ise ododo ati pe awon ma fun awon alagbe won ma fun olowo ati pe gbogbo eniyan lo mo won si omoluabi o so fun wa o ni ko si bi a se le je omoluabi to bi a o ti le se awon nkan ese won yi sita ero okan wa nko ilepa okan wa nko bi a o ti e se nkan won yi ni gbangba e ta nse ni ikoko nko abi Olorun ori e ta nse ni koko ko ri ero inu wa ko ri awon nkan miran ti o lodi ninu okan wa tani o le so wipe o mo tani o le so wipe o mo ju awon angeli lo o mo nkan ti oro Olorun so o ni ko ti le ba iwa funfun iwa mimo lowo awon angeli ka ma se so wi ka ma se so nipa ti eniyan o ni ninu ese ni iya mi loyun mi o mo wipe okan ese ni la gbe kakiri eni ti ko mo Olorun eni ti ko gba Olorun gbo eni ti ko ni igbala okan ese iru ese ohun la gbe kakiri nitori be ko si ohun ti a le se gege bi ise ododo gege bi wi pe a fun alagbe lowo ti o le gba okan wa la elomiran ma so wi pe igba gbogbo lo ma n lo sori oke okay.